Setso sa ka. Puo ya ka. Seteishene sa ka. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botjhaba. Ke mole.

Dumelang, dumelang, dumelang, dumelang, dumelang, dumelang, dumelang, dumelang. Dumelang hle mamedi wa tshebeletso ya lesedi hohle mo mametseng tshebeletso ena o le teng o seng a ka jeno. O dumediswa le wa moelwa ka leso le mofuthu ke Sibongile Sonopo. Nane o kela hao le o le ratang la ditheo wa dikalaneng mafelong a beke. Ele shumele metsi medi metsotso ka mora hora ya bobedi nna le wena a re tla tsamaya re lo emisa mane horeng ya botshelela ke a leboga gaitsedi ya motho Ponto wa Celeb a onkile monnate mamedika dia roropa ho tla horeng ya le shumele metsi medi fela kwa horeng ya bobedi me mamedi tla boela kopana le yena ape horeng ya le shumele metsi medi ka jeno na neng la re ka ofela.

Mabidi ke ne ke onketse pina e monnate eneng e tla ka yang a che fatsa malethatongatsi bare what if Emashuma mabedi ana le metso robedi metsotso pele re fitla ho reng ya boraro mamedi mazasinga na a hona jwale Afrika borwa ntwe go le ho buang ka yona ke ena ya basadi ba bolawang ka sehloho re le ra bona he mamedi mmele wa borobong o fungwana ka monaka e guruleni di kgwedintse tse pedi fela mamedi ho so bolawe basadi ba robong ka ofela ba fungwana mona e guruleni me o tla hopola he mamedi hore mmele wa o qetela o fungwaneng ke wa moretsana enwa wa hankomo e leng tebelo a ileng wa fungwana ka monaka e vela lisa ya jale ke ntwe ngwe mamedi e bohloko ka tsela e makatsang yo re rentseng re lwantsha re rapedisa ka tsela dife kapa dife mamedi tsa ho lwana bakeng sa hore maAfrika borwa haholo basadi ba tle ba lokolohe wa mamedi re a e bona jwale ntho ena e se ja tsitsi ka tsela e makatsang me ntho e bohloko ka ho fetisisa ke hore mamedi basadi bana ka ofela ba ntseng ba fungwana ka mona ka egoruleni ba bolauwe ka tsela e tshwanang e bohloko ka tsela e makatsang ntho ena mamedi e hlahetseng naha ya Afrika borwa ra meseka mmuso wa rona o ka ema ka maoto bakeng ba sa hore dikebekwa tsena di tle di fungwanwe ke le ka bona mamedi ka mona ka Eastern Cape mbuto ho ile ho tshwarwa thapelo e kholo mamedi o tla hopola selemo se fitileng le teng ho ile ho nna ho bona wa basadi ba bangata ka mona ka Eastern Cape di kgwedintse tharo mme mongwa wa moretsana ileng a bolawa ke ya dilemong tsa bo mashuma mabedi ya ileng a kopana le mohlankana Facebook ya ba dumellana ka ho kopana mohlankana enwa itse ha moretsana enwa fihla mamedi ho tle pele ba fihla sebakeng seo mohlankana enwa a dulang ho sona kapo mo baneng ba lokela ho ya teng o na sa a mo bitile ka makgetlo a mangatangata empa gona o romella mme wa hae molaetsa o mo jwetsang hore o tsebe mona moo ke leng teng ke kotsing ke ile ka kopana le mohlankana ka tsela e tjena mme ke tlile ho yena mohlankana enwa o ntseng ke tsa dintho tsa mofuta o tjena ke go ke ntho tse bohloko ka nahana mamedi ha o sole motswadi o fumana molaetsa o jwalo o tswang ho moradi wa hao o sa tsebe le hore na o ka mothusa ka tsela e jwang me hey ya ba sebaka seno sa mbutho mamedi e ba ntho e bohloko ka tsela e makatsang ka jeno mafelongana a beke harabeke ene re tswang ho yona ba ne ba tshwere he mamedi thapelo e kgolo ka mono ka mbutho eo ba neng ba rapedisa ntho ena ya ho bolawa ha basadi mmoho le GBV hey ntho ena ne ntse e kgutla le ho ba malapa ha o ne o ka shebelela mamedi thapelo eo neng e ntswe selo se ne se le monone se le bohloko ka tsela e makatsang mme mamedi ke nako ya gore basadi re tle re itlhokomele e tsa bonnete ba gore le ga le ntse le tsamaya batho bana ba jimang haholo ba tlabe ba ntse ba matha botoropong mona lekeišeneng e tsa bonnete ba gore le tsamaya ka sehlopha nna ebile mamedi ga e ne le ka nna e kaka batho nkabe ba emisa hanyane ba itloelela le jime malapeng ka tlong e bang mamedi o kgona o ye jiming o gutle o sebedise transporto ntho tsamaya strateng o le mong a isa le yona mamedi hona jwane ho ya shopong fela mamedi ha isa le yona bana ba rona ba banana ha re ke ba emise mamedi bontho tsa bo ya di body shopong go ngwa ke nnete re tloetsa jwang re lokela ho ba room empa mamedi ra bona hona jwale hore na ha ise le boya re lokela hore tse dintsa dintlo re ke re le ke di qobe ka tsela efe kapa efe ke nnete re na le ditokelo tsa o tsamaya hohle mo re batlang ka nako yohle eo re batlang empa hona jwale mamedi ho kotsi haholo ho kotsi ka tsela e makatsang ha re ba hlokomeleng bana ba rona ba banana re bueng le bona ha ba tswa bo sekolong di university mona ba ya di transportong ha ba tsamaye ka sehlopha ho ba mamedi re ya bona ho solo ho beya kakang

0: Ere kutlo mamedi hore ke na le mamona le Sedi FM. Hello.
1: Gaile
0: o sa po jang gaitse dia motho?
1: Ke tengwe di swa ke mora mo fokeng ka mona ka Bethlehem ba ona jwa le ke mo entry ke sana tala kwa.
0: Eh.
1: Eh ya se bo shikire ke to sa ba fokeng. Go tle ka fa tle le na tikelele. Jwa le ha pekile tla tla ka latswa lo ka tsheno ngwane se ke rest. No. Modimo ke tantle ke be hantle ngwane se. Mabanne la mkhotiwa ka mogolo a tloya go mo ya tshita modise. Jwa le ke ra. Ao ke a gola o ke dikile mna teng ngwane se man.
0: Ke le buile ha holo gaitse ya motho le wena ke teka monate utlwa.
1: Thank you for sharing that with me.
0: Tata. Lesedi.
2: Rendi ya hasona.
0: O sa po jang gaitse ya ka?
2: Ke pitse o pitse.
0: Ke pitse ha ntla monate.
2: Eh, ke le sabata tdc@gmail.com.
0: Mm.
2: Eh, ha ke re ba a i botle ba mme ke ma plus support le ke se spo. Ke ba rata o fela batho bana. Ke re ntate makwa. Le la pala ka ofela mane le sotho ke re ho bona ha ke re ke la ke mo di mukie ke a le bo wa mo ka ja sona
0: ke le bile sabata le Sedi FM dumela hello
3: hi
0: ho sa po zwang
3: o luki me o bua le matshwenye go tloba o te ba Toronto ka mo Durban hapa
0: e ya itse dik
3: ke tsha ba ke le dimo fa o fela ka company ya Yellow Jersey Logistics ile ka moro di popo ga tedi yang
0: e ke le buile ha ho lengwana mme
3: amna ka
0: papa ile sedi
4: o bo shisto
0: e ho sa po jang ga tedi ya motho
4: ke mona tena
0: a ke tsone
4: e a go re gire si tati si ba tsama kgetha ka mona ka fijini ya ke le khosile le hulu ke re mulegweng tume ka mola ka pareti lena ke le khosi ke tsetelle ka le ta fisimo solo di ke baganya ka mola ka Peter Marisbeck ba tshwa le khosi le gatswa
0: ke ke le bule tshiro le Sedi FM qotso
5: am ke wa motuke
0: o sa po jang khaitse dia ka
5: tell me guys
0: riteng
5: e wa le tsikeng kwa tlo se re tuna o swa
0: e
5: e antwa ka ke tsofa ba latela e ke nka twa ka ke a tia timela tu e tere tsala ka roja mkhing e ketela ga semkhadi e ke a leboa o se ba ntukeng ka nna mona
0: e ke lebile gaitse dia motho tla
5: e fitimo ka nna zo re on pala rata zalo le se
0: le nako rata net so

0: Mamili ne kongetse new school bare dlala ka yona. Morning's boss ke tsa ngkhono Mathabiso Mofokeng ka tseseng ngkhono di eketse Mofokeng 564H1 Botshabelo ke qetelle ka rangwane Mahase ka tseseng abatsuwe ba phatsine batsoswa ke Oxto ke Mofokeng ka H1 Botstown, habatsuwehle siboshi dumela ke tsosa mongadi tsekiso le class Josias baka qwaqwa masaleng ke we siditaba ka khalanyonini a re siboshi ibile ka jenu ke letsatsi la kalatswa happy birthday oh le hlengwane so bodedi le moseding tsengatangata hey let's boss ke tsosa thabo ra Ramotsamai, rorisang letlotlo makopano ashanu bohle ba matatiele Maria Zell batsoso ake tumelo tlotlo matatiele Maria Zell tabana chicha yes ke le bohle ha batsuwe batho mamedi eri ke hleka mona
1: as bosh mna tel kai mna tes bosh mosebenzi ya mosho plus tsa tes bosh o pa tsa tlhagamang ka tlhaga se ke tso senda te thabala ba ka mono ke tso senda te ntsa medla mina hape hona ka mongal tlhaga se ke ra ba ai bosh mna plus nga ba tle mes bosh ke la ka tokile u tanko
2: as bosh ga ke tso senda tsa wala mota ke ka mona ka lero komo ke tso se le khota mo khotsa ka mla ka tlo go le ke nna ja bulompa ke nna ja bulompa ka tlo go le
3: ke ha ba tse ba patime ke tla ba masilo ka man ka tla zo po hatso a patime jo mo ka medicine le fwa ka man ka bo pilo ke nta tele bi selene hatso a patime ka tele ka squi wa le khosi ke tsidi wa pirates
4: dumela antwe ma 2k sbosh ke kopa ho tsosa bana ba latela mama sole mo opelwa ke maisan waka ke tsose mapule mpiko mane phahame hona mona ramolutsi ke tetele ka skim sa ka mane Davidin yena ke pontso molapo ba tsosa ke rata maria mo solutsane mona fios ke hone ke a lebo
5: e deka tsubudi sa ka mwaka Ege ncha makhaba mana tsaba botsa mana ke kopela tsholo saka ke a mo maredi mole tsakane mole gaute o ya hola ka shiku ke ra hola bena le tsengata tsholo se saka
6: ho tso mo mani bongi ke mo sia mo zolo na ke tso sa mistri le kekela hona mo zolo ke mo sebetsi mo ke tso sele Chilwane, hona mozore ke mosebetsi mo ke tatelle ka my brother from Alada me mo sadika tsia me bi yola wei
7: osbosh ke taola stole osbosh zo sa pingi stole ka Frankfurt le mata stole ka Dinesville ke kuni stole ka Twili lumina mloi ka Twili ke re ba se ba pasine na ke taola stole Tango.

ke onke tsipine monate etlang ka table number 7 Gumba Fire magidiza le square 4 ha ya ba re tetela bantwana mamedi ha re tsa tshenana he ona wa kwaito mino ro kwala mona wa tseba hore kana ko ena nane o lena la rona le bontsha mebala ya teng emengata ngata

0: Anke ke dumedise mo mamedi wa lesedi. O seng wa letsatsi la kajeno letsatsing lena le bohloko. Ke moruti morate isikete o tswa mane motseng wa Zamdela Sasolburg. Re kopana tshebeletsong yena ya matshidiso. Re a leboha hore Jehova ke motshidisi wa rona. Ke yena ya tsebang hore a ka re tshidisa jwang. Letsatsing la kajeno ke rata hore re tle re shebe Psalme ya 34. Re tlo bala ho tloha temaneng ya 17 ho isa temaneng ya 20. Ba lokileng ha ba hua, Jehova o a ba utlwa. O ba imolla matswalong a bona kaofela. Ntho e nngwe e tliswang ke lefu ke letswalo la bokamoso. Ho na le ngwana ya nang le letswalo le reng ana ebe ke tla hola ke sena mme wa ka, ana ke tla hola ke sena batswadi. Empa Bebele e re o ba imolla matswalong a bona kaofela. Temana ya 18 e re Jehova o haufi le ba pelo tse robehileng, o thusa ba meya e teteditsweng. Meya ya rona ha e teteditswe, e tletse matitetso. E re Jehova o thusa meya e jwalo. Jehova o haufi. Nako e ngata ha o le tjena, kelello ya rona le botho ba rona bo re Jehova o hole. Empa mo Psalme wa itisa mo mamedi wa tshebeletso hore Jehova o haufi le ba pelo tse robehileng. Ebe se re temana 19, mahlomola a ya lokileng a mangata, empa Jehova o montsha ho ona kaofela. Temana ya 20 re o boloka masapo a hae kaofela, ha ho le leng le robehang. Modimo o tlo hana hore bohloko bona bo robe bo tete. E re Bebele o boloka le masapo. Masapo a mamamedi wa tshebeletso a tshwana le structure. O re Modimo o etsa hore le ha dintho di senyehile di seke tsa senya tsela eo shebang bophelo ka yona. Ke rata hore letsatsing la kajeno tseba mantswe ana, ngwanaka ya hlokahaletsweng ke motswadi, mme ya hlokahaletsweng ke ngwana, mme ya hlokahaletsweng ke molekane, ntate ya hlokahaletsweng ke mofumahadi, mamela taba ke ena. Jehova o haufi le ba pelo tse robehileng. Ha pelo e robeha, Modimo ha tsamai, Modimo ha lahle pelo e robehileng, wa e atumela. Hape pelo e robehileng ke sememo sa Modimo, e mema Modimo, e atametsa Modimo. Modimo a kekebe a o rata, o na le matla, a o lahla o felletswe ke matla. Batho ba bangata ba nana o robeha ha bona ke letshwao la ho tlohellwa ke Modimo. Banana o robeha ha bona ke letshwao la ho lahlwa ke Modimo. Empa letsatsing la kajeno, o sa shebane le lefu, o sa shebane le lekase, o sa shebane le mokete o no sa o labalabele, o no sa batle ho bona ka mahlo. Hopola mantswe ana, Jehova o haufi le ba pelo tse robehileng, o boloka masapo a bona, ha ho le lesapo leleleng le tlang ho robeha. Modimo o tloetsa o yeme, o tsitsipele, o tiye. Ke ka hoo moapostola Paulosi mo mamedi wa lesedi a re qetellong tia moreneng le matleng a hae.
1: Re a leboha moruti morate isekete ka matshidiso. Mme mamedi o ne a bala Psalme ya 34, a tlomane temaneng ya leshumele mesusupile nga emisa o ya mashume a mabedi re le bonga moruti morate sekete ka molaetsa o monate o rifile ngwana ho seng ha ka tsheno e le shumele motsomo metsotso ka mora hora ya bohlano ntumele mamedi ke ka mabenkeleng ke khotle
2: e bangona na o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Hey monna, o sa hopola nakong yane ranta e santse e na le matla monna?
4: Hey, nka le bona jwang?
3: Empa hona jwale ao ranta e sana matla man.
4: Hai. RIP.
3: Fela e sala le matla o kgone ho ithekela kopi ya Recove.
4: He, ha o etse motla ya kiri.
3: Ke disitse. Bakana ya 800 grams e ka etsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase ho ranta kopi ka nngwe. Recove e fana ka boleng bo boholo neng kapa neng. Theko e ka tlase ho ranta kopi ka nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tjhaetseng monwana.
5: Sehla sa selemo se kene, mina ha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM, ke moo o lokelang ho ba teng.
6: Manish on a beach, shabang.
7: Era na dema fios na sa tanona le bana je.
8: Eh anda te ona le bona.
7: Mabitso a bona ke boma.
8: Mabitso a bona ke matimona.
7: Na ha ke nka koto ka pojeng ka moriana na ba khotse ya je.
8: Ha ba khotse nda ka koto le moriana ba khotse a fela bitso la Jesu.
7: Ha o nka gabile nda.

ba mantsantse be di ome di sini di omela mo kwa botlunga na ke motho wa tshele ya hale ba jwa la nkwanyane ba re ka tshele o tshela manga ipulele ngwana monna ipulele nala ka libitso ke tshabiso mafereka ke ntate sa ga makolometsa pele u mafotla di America pele na hay hay so hole ke tsamaile ho dikoti e ka be ke supa mme monana ona waka o tla gathala ke supa kaka ipulele Lesenyatseng ha ke tikena ke beha menwana ke etsa sefapano hoba nnete ha ke tsebe ho kopanya ditlhako. Fela ke rimpeng mosebetsi tjhelete yona nka e bala. Hoba nnete ke a tseba hore e llang manyenenyene nka reka letswai. Athe tjhelete a pampiri e tabohanga ke a tseba nka kitima banna ka mathalebelo ka ilo reka kgomo. Ka tla ka tseba ho lema mane masimong e tle re mosuwe kapa yona mesuetsana. Ha e fa bana mosebetsi ya sekolo ke be ke tseba re le kopokopo ke tla le ntsha bakeng sa hore a seke a fa bana mosebetsi o thata hoba nnete o ka nthatafalla. La tjhaba le sahane he momamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi letsatsi la Moqebelo. Re kene kgwedi ena ya Lwetse mme kajeno kgwedi ena ya Lwetse e hlola matsatsi a 19. Selemo ke sena he sa 2020. Nnete ya sala hanyane ke ya holo banna sena selemo boholo ba sona re se re batla re se pshatlile re saletswe ke tsenyane boholo ba ona nnete re se re re a utlile he matsatsi a selemo sena a kgweditsena he tsa 2026 e se gale re tla senka he mmamedi lemo sena sa 2020 a metso tsheletseng re se koduwanye re se agelana mane mo tseding di ntseng di fella hana tenya ke Moqebelo ka jeno ye re ka mehlala matsatsi a letšhabile tsena le nna ke a nyakalla hoba ke hlalose kere ke a letšhabetse dikgomo le batho e tla ba semphete ke o fete ka ntle ka mona ebane e tla ga itlwaela magulo ebe he batho ba tswa ka magalo bakeng sa gore ba ilo phetha mabaka a fapaneng ba bang batla meketeng ya manyalo ba bang batla mafung ba bang batla ya mesebetsing kae kae tšhe ba bang bona ba tla nne ba ebe tshebetsong jwalo ka he le mona le rona he ka jeno re ile ra tswa ka nako tsena tsa dithetsa badisa ka nako tsena tsa madungwadungwane mme ka jeno metšhining kwano ke thelela le stelimo tsa thebe jwalo ka re ile ra etsa fela bekenyane e sa tswa feta e re le ka jeno he momamedi o tlobe tsebe ya rona le rona re tle go tsholele tse re tlang go tshwaretse tsona ka tshebeletso ena ya lesedi jwalo ka e le mona ke se ke bokile dikgomo ntumelela gore la ka jeno ke tle ke le tsibule ka gore ke tla ke bitse ntate Kgopolo ke motho wa ka mona he ka thabana mahlanya ga ge tla pina monate a re moya wa ka o motsho e tla re ka morapine na he ya thabana mahlanya nna le wena re a be re wela antle ka ramoleka wa tshimo fela ntumelele ke late Kgopolo.

ye ba pini mo nate he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi o nongwe mametse e o kineng kere ke tla kitse ibule nana le na lampolele le bakeng sa mafelo ana beke jalo ka ile mo he re se re kene ri ile ga kokota me ke a tseba re nneng kae kae o mametse se ya le moya o le mileng o ntso jile ka ditse jana e o lokela o rono farime he lokela o no farime lo ena ntse nga khuba ntse nga khana ko lo nete ya sala e o lokela re o no shebe shebe ka thoko wena o shebe ka mara o shebe ka pili mo o ntse o tsama teng e re mo me jolo ka ile mona re wetse ka re mo le ka wa tshimo kitle ke o popotse mo le mo ditaba ke tlong ka mahlahlelo a mabedi au ke leng ka o sia ka ona hebe kenyane e sa tswa feta mo ke leng ka re wena o tseba dikarabo tshibila tseno tsohle o di agela mona o mafereka TJ sabc.co.za re ke tle ke nana bele le nana pe ro nana bele ngaka ke tle ke tshwere mathefatse nana nyana se ja mafimi ke ri shit ke ru ke ri shit lo ya pota pota sebakeng a fetwa a sa tswa fetwa ngwana mmano nyana a tla male se lo sa bana sa mohlomola a tsabela se baeng holo shebana dia lidia ka male mwana se thole le mokoko a kwala a se ka medidietsane se baka pakeng ntho ya ifina sekolokoto se thole sa halefa ka matla bona mapidipidi tlasa dipilo tsa mmatsona nonyana rama ubelle a tamela haufi rautla ka setsokotsane sa moya a ba shebisitse dina la tlase a itukisetsa ho isa se thole bohloko ke elwa mwana mmanonyana a ikela o nketse bana dijo ho ya dilomong ke re ha hula hore iti re ke tla ke le phetha e mmomedi e motle wa tshebeletso ya lesedi le nala pele e ba mohlomong tsebetsa o tsona di ile tsa eba e le a mabedi ao ke neng ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa feta lena he lona ke la pele re ke le phethe ke boela ke tshwela mathefatshe nonyana senya mafimi ke re shit ke re shit lo ya pota pota sebakeng a fetwa a sa tswa fetwa ngwana mmanonyana a tla male se lo sa bana sa mohlomola a tsabela se baeng holo shebana dia lidia ka male mwana se thole le mokoko a kwala a se ka medidietsane se baka pakeng ntho ya ipena sekolokoto se thole sa halefa ka matla bona mapidipidi tlasa dipilo tsa mmatsona nonyana rama ubelle a tamela haufi rautla ka setsokotsane sa moya a ba shebisitse dina la tlase a itukisetsa ho isa se thole bohloko ke elwa ngwana mmanonyana a ikela o nketse bana dijo ho ya dilomong ke re ha hula hore iti mpu olale leo kilo na he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la pele ho ano a mabedi ao ke neng ke o sile ka ona bekeng e sa tswa feta mo e kileng ka re wena ha o tseba dikarabo tsebila tsohle o di agele mona mafereka TJ sabc.co.za leo ke la pele ho ao a mabedi ao ke neng ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa feta fela ntumelle ha e le mona ke se kile ka le pheta ke tle ke le feheletse ka pine monate kwanong ke bitsa phoka phoka special ore morena ntume e tla re ka marapine na ya phoka special ke tla be ke sentse ke nanabela hlahlelo lane la bobe.

0: Yeba pine monate he mmamedi motla wa tshebeletso ya lesedi ene nge khitwa ke poka special one are morena ntume ke monate e o kine ke re gefeheletse hlahlelolane la ile e ba kenya sa begiane sa tswa feta ria peter ile hore o tlotlwa antle hore roki tseno he ne di bolela ditaba kae fela e re kenke lena la bobedi pele nka senya mo ikaleleke le teng ke ne ke etse jolo ka mehlala matsatsi fela ke tle ke tshwele mathefatse nna nonyana senya mafi nna motintinyane nonyana e fofang ka bohlale e mona e marrapo diphakeng ke re shit ke tle ke go ke re shit ya re ke tse hai su harangwane se holo rangwane le bana ba ntabetse ba bile bang ka mohela ka amohelwa ka tse tlabosanga ka itatswa minona la dikela le sahane letsatsi la mahlamonene tsatsi la maria ke chonteketeke shwala ne ya tshwara ka leba mialo mialonga ya ba mosebetsi o moholo mosebetsi ile hona ho kinyatsa raisa ho masapo beng ho hlatlojwa seboko sa huwa ka boko se bohloko mahlo a hana ho kwalea a hana ke beha hloho ho samo a tse khubedu masole a nketsetsa mpipetsi a nketsetsa moferefere a ntloba e ana ke a jwang a masole a itana kang le fiting la bonkanchan bana ga i khwabitla ke sa tlo i khwabitla gele ka re khwari magwari e ka lenala a thele boi le tshaba le ganya ya iba lebelo ho hlwa le bota mpa ditletse gora ka phesela le bota ka monana le bota la re ere bidu mama ti ke re kha hol hore iti le ho hemo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi ke lona he le hlahlelo la bobedi ho ano a mabedi a o kineng ke o sile ka ona be ke nyene sa tswa feta mo ke leng ka re ho wena ha o tseba dikarabo sibila tseno tsohle di a gele mona he ho mafere ka tj at sabc.co.za fela e re ke tle ke etse mosa ke etse mohau e ba ntsebetsa ho tsona nete di letsa e ba ke tle ke le phete hlahlelo lena he la bobedi ho le phete ngaka ke tle ke tshwele mathefatshe nonyana senya mafimi ke re shit ke re shadiro ya re ke tse hai su harangwane se holo rangwane le bana ba ntabetse ba bile bang ka mohela ka amohelwa ka tse tlabosanga ka itatswa minona la dikela le sahane letsatsi la mahlamonene tsatsi la maria ke chonteketeke shwala ne ya tshwara ka leba mialo mialonga ya iba mosebetsi o moholo mosebetsi ile hona ho kinyatsa raisa ho masapo beng ho hlatlojwa seboko sa huwa ka boko se bohloko mahlo a hana ho kwalea a hana ke beha hloho ho samo a tse khubedu masole a nketsetsa mpipetsi a nketsetsa moferefere a ntloba e ana ke a jwang a masole a itana kang le fiting la bonkanchan bana ga i khwabitla ke sa tlo i khwabitla gele ka re khwari magwari e ka lenala a thele boi le tshaba le ganya ya iba lebelo ho hlwa le bota mpa ditletse gora ka phesela le bota ka monana le bota la re ere bidu mama ti ke re kha hol hore iti le ho hemo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi ke lona he le hlahlelo leno la bobedi ho ana ama pedi a o kineng ke o sile ka ona begenyane e sa tswa feta re ke mathise ba ka bofufukile kole karabo tsa ileng tsa kena ho tswa ho wena jolo ka mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi a ile nga re re ke etse karabelo ke bonus ntate saga hore na ibe nke ke be ka tla le karabo tseno ho latela ka mogho rogi tseo di neng di bolela ka teng eno a pila kenang kwano ke tlhopheo mokwena ke pholo magwasha o mphile karabo ya pele a boela a mpha karabo ya bobedi o e kwala thegetsa kwano a re thege o bontsha gore nnete o ne a fela a etsa karabelo dumela tle weso karabo ya pele ke eo ya bobedi le yona ke eo nna ka lebitswa ke kwenehelo ke ntata Lindiwe le Bongani ke ka mona he ka Bloomsite ka mona ka BFN ka Bloemfontein tuna ni JC Mofokeng gaitsedi ya banana gaitsedi ya ntaoleng le Marisebo le na okeni ka mana ka qwaqwa ka tabana tswana ka phameng le na mphakarabo tsepedi re ya pele ntate Mafrika le ya bobedi ke tseo diketso malejwane wa kena a re dumela hlesaga dumela ntate Mafrika karabo ya pele keo ya bobedi le ona keo na ke diketso malejwane ka mana ka phomolong yena man waya waya DJ Malejwane a re wa leboa Jacques Mahloko o ka mana ka Paula Parka ka mana ka Springs province ya Gauteng le na mphakarabo tsepedi re ya pele a re ya bobedi a re ke a leboa hle motintinyane a re banna ko marapo diphakeng a re tankihle ntate Mafrika di papang le nepa hore khotso hle morama fereka hlahlalo la pele se rokisne se roka ya bobedi le ona ka otswana o ne a roka ka o rialo o mphile karabo tsa he ka bobedi a re nahe ya o fani karabo tse ka bobedi ke di papang Edwin le nepa ke ka mona ka Jemistin a the hai ke ka mona ka healing ka mona ka Fixback tulo wale to motena ke motaunye motona wa kena kwa re tage a re nonyana bana ke marapo di pakeng Arjumela hle mosiya motobatsi umphile ya pele a boela ampa ya bobedi tulo wa leto motaunye motona o ka mona ka Albertone ka bodulo empa o tswala peng ka mona ka qwaqwa ka mphatlalatsane ka tsiki ha morena setsoto e o morahai ile morena sefofu a re ke a lebohle ntate Mafereka fuka motlong lena wa kena o re dumela hle mathegetsa lena mpha karabo tse pedi umphile karabo ya pele a boela ampa karabo ya bobedi wa tsena dikarabo ke ntata Mashanyana ya le mon ka monwana ke ntata tlhonolofatso motlounga ke ntate foka motlounga nete e mpile karabo tsaetse pedi a re ke a lebohle ntate Mafrika o ka mona ka Maokeng ka mona ka Kroonstad a re ya gaola ya ya tlouma gola sejana mane rapatang ramokwatsi lena wa kena o mpha karabo tse pedi a re ya pele ke yohle ntate Mafrika ya bobedi le yona ka o tshwana ke tseo sejana mane rapatang ramokwatsi o ka mona ka Halebeta ka mona ka Mafeteng ka Lesotho karabo tseo ka bobedi ba tsona ha e leng koko le sitsile ena okene o re dumela hle saga ka mpa makolometsa a mpa karabo ya pele a boela a mpa karabo ya bobedi mongodi wa tsena tsohle ke kgaitsedi ya banana ke le sitsing koko ke sodi ke motho wa ka mona ka TY ka hare ona ya Lesotho atang mokwatle le ena wa kena atang mokwatle o re dumela hle ntate Mafereka nna ke atang mokwatle lapengi ka mona ka Matatiele ha morena nka sele lena ampa karabo tse pedi kwano re ya pele le ya bobedi a re ke itebohela Thibologang Samuel Galaki o re gotso mathegetsa o mphile karabo ya pele a boela ampa karabo ya bobedi Thibologang Galaki o ka mona ka extension 7 ka mona ka Phameng ke ka mona ka Bellfontein ndate Molefi Mofokeng o re ke rata ha o tshwela mathefatshe ebile o hweletsa o re shit ebile o ihula hape o khutla o re shedilo are ke a dumela re ha o ile wa rialo ke a kutlwa antle e ya bolela bana nonyana ya mafatshe ho rialo malome o bolela ho motshana hore karabo tsa mahlahlelo ano a be ke nyetsetswa feta ka bobedi ba ona ke tseo he sebata di shebe a mphatsona ka ditshwantsho fela ha e ta mphatsona a re ya gaola ya ya re ke phofola na ha bana e se phamisentse jana tjena yo utlwa mogwathatsa a re saga ke a tsewa motswalo wa slepe slepe motswalo wa ke lelofa ha ya udimo wa lofa o tla rata a gutla mongodi wa tsena ka ofela ke moruthiano wa mosotho ke motho ya ana mo ipa ihlwang ke ba baholo ke ntate Molefi Mofokeng motho wa matona finyela maoto a makaka dinaledi ka botshabela ba Freestata fatentseng tsopoloru dumela hle ntate saga hlahlalo la pele serokisne se roka hlahlalo la bobedi serokisne se roka ya ngotseng tsena dikarabo ke Thabo Baleng ya leng ka mona ka ibing ha o file tropo ya Vepenar ha ke tloa ka mona ka Vepenar re ke ntse ke le Freestata mese si ki mamponteng ntswa ki maile le ena wa kena place ntsa bati ka mona ka monyakeng ve Celes Brown o itse go tso hleno nyana senya mafi o mphile karabo ya pele a e o itse karabo ya pele tsebe dile tsae ba tshwarelo o mphile karabo ya bobedi ho ba ya pele tsebe dile tsae ba thani tekiso o ka mona ka phomolong yena man le ena mpha karabo tse pedi a re ya pele le ya bobedi ntate Mafrika kitseo ntate Molefi Maile place ntsa bati ka mona ka monyakeng ka Vessels Brown a re gabane eso taba tsa go kitseo he a mpha karabo ya pele a boela a mpha karabo ya bobedi ke tsona karabo tse ntseng dikena a ptitsika tsietsi magalanyane a re ntate Mafrika ke etsa mahlahle ke etsa karabelo mahlahlelong a mohlagwedi e neng e hlola matsatsi ke yana a mpha letsatsi a mpha kgwedi ebile a ba re le mong sona sena hle ntate saga o go dumela ntate Mafrika karabo ya pele keo ya bobedi le yona keo o tswa ntata Pulane le dimakatso tsietsi magalanyane mošhana ka mona ka segotlong ka Thabana Tshwana ka mona ka Qwaqwa Thabo Khokho o ka mona ka Phelindaba ka mona ka heka BFN ke the bad boy wa lebakaniya a mpha karabo ya pele a boela a mpha karabo ya bobedi mponyane ntlama ke mponyane ntlama le ena o mphile karabo tse pedi mona he a re karabo ya pele ke eo a e ngola ka senyesemane a re karabo ya bobedi le yona ke eo fela o ntse a ngola ka senyesemane ke tsona karabo tsa hae ka bobedi ba tsona Augustinius Mpewa Augustinius Mpewa o ke ene o re kgotsono nyana senya mafi ke nna ntate Mpewa o ka mona he ka Lesotho ka mona ka Lesotho o ka mona ka ha mmagorwana ka mona he ka magorwana e ampakarabotse pedi e are a ekitse o hlenda tema Afrika rena he tseba re ke ntata sibongile le karabo e ke bampewa ya ke karabo he le sibongile bampewa ka mona ka haruna ya Lesotho ke tsona he tabatsa ntate empewa e ka mona he ka magorwana ka mona ka Lesotho re ke bone karabo le naba le na o ke na re dumela hlenda tema Afrika mphile karabo ya pele a boela mpakarabo ya bobedi karabo le neba le naba o ka mona ka Tlokweng ke ka mona ka provinceng ya Kapa Botshabela linde la mafaso no morenya ntlo ya tharo tshelela noto ka mona ka Phoko ka mona ka Katlong ka Jemistin le eno mphile karabo tse pedi o itse pele are ya bobedi ke tse o hlenda tema Afrika Tebo Paul le ena Pti Paul Mafaisa o ke ene Tebo Mafaisa kwano e ampakarabo tse pedi lena o ngola a le ka mona ka Maokeng ka mona ka Kroonstad sebaka se a ngola go sona ka mo ka Maokeng Kroonstad ke ka mona heka Snake Park ndate shwapi mkabane o kena a sa ampakarabo tse pedi lena e bile re peleng ka tsama tse ba ntate Maferika gore nna ke ne shwapi mkabane ke dilwa mona extension 9 nomoro nyantlo ya supa Noto robong robedi ka mona ka Phameng ka mona ka Bellfontein ka Freestata umphile karabo tsa hae ka bobedi ba tsona tielo champion Tlamini o khobetswana Clarence lena a gela karabo tsa hae tsepedi ntate makafane Paul Ntidi ka Mamelodi a gela karabo tsa hae tsepedi moeketsi Ratolo Centurion ka mona ka Pretoria o tswa matwabeng ka mona ka Senegal lena mpa karabo tsepedi a re kitse o hlenda tema Afrika ntate Modibedi Diamond o ka mona heka Lesotho ka mona ka ha ka mona ka Mabote ka Beria ke maila ke thala maitse a lefatshe ho tswa ka mona ka Beria ka mona ka Lesotho ke a le bonda le Diamanyane ke a le bua le hlono no nyokong o nomoro ya ntlo ya pedi robedi hlano robong Straten Salidiga ka mona ka Gotsong Botaville le eno mphile karabo tsa ka ka bobedi ntate Thabiso le koni ya bana ke ntja dithota ka mona ka Caleb Motshabi le eno mphakarabo tse pedi a re mohlatupa di tadime ke tseo he karabo tsa ka re ya pele le ya bobedi Auska bo nina he ke mmya pulane le ke o rapetse le ena ra o ke khutlile ntate ma Afrika ha isa le ke nyamela ka kona ka bompumalanga ke se ke boetsela peng le eno mphakarabo tsa ka bana tse pedi a re ke tseo hlenda ntate ma Afrika ke a dumela gore beke nyena ke hlakele mafolofolo e bile o thegeditse ke a leboa lefaso mohome le ena wa kena go ntate Maafrika Madume o mphakarabo tse pedi ya pele a e ngola ka Senyesemane ka hara Masakana ya bobedi le yone he a e ngola ka Sesotho ka hara Masakana ntate Maafrika ke a leboa nna ke morena lefaso mohome ntate lefaso o ka mona ka Monyakeng ka mona ka Wesselsbron dingate karabo tse dintsa kena Daniel Mkhonazi ke a bona o ile a romela o ile a romela ntate Mamelo wa bohlokwa le junior ka mona ka Kroonstad ka mona ka Snake Park lena o ile a nkagella Nelson Mabasa lena o ile a kena bana Nelson Mabasa ke ntate Charlie Mnyamane ke ntate Charlie Mnyamane moi siene ntlebi ke Morakabane moi le siene ntlebi ne ona le ntate Charlie Mnyamane mo he mo le pana mabasa ke bona ba ngotse mona ba se ba nkopanetse ke karabo tsa bona go tswa ka mane ka Mpumalanga e ba ka mane ka Mpumalanga ka tshebetso ka mona he ka Red Call ka mona ka mosebetsi ka Red Call ke ka mona he ka bo Mpumalanga province ya Mpumalanga ke mo ba lenteng ke a le bo he bana beso ntate Tello Tinda le eno mphile karabo tsa ka tsepedi re ke tseo hlenta tesaga a kole kole rena ile rena e be roki tseo ne di bolela kae le bohang John Mahoko dingata karabo tse dintsa kena lena a tswibila a fitla a gela matwang mosolotsane ke mennuku ka mona ka Phil Jones Crown lena a fitla a gela re ntate ma Afrika tadima le nna tsa ka kitse bana go tlile hore roki tseno ne di bolela kae dingata ma medical karabo tse dintsa kena jolo ka mehlala mazatsi ke ne ke bontse ke ra wa nna ka lebaka lana konnete re kekebe ra mamella hona ho bala mabitso a lona kapara nara ya lololo empa ho re sebetsang ka ona bakeng sa nnana lena la mpolele ke nako mme nako e fitla e tla ana mane mo ke neng ke batla gore e tlempeteng he mo mamedi ke tle ke fane ka karabo tse pedi tsene pahetseng tsa mahlahlelo ano a mabedi ya pele he mo mamedi e ne le phakwe ke ya pele e ne le phakwe ya bobedi yona e ne le ditshitshidi ke tsona karabo tse pedi tsene pahetseng tsa mahlahlelo ano ka bobedi ba ona phakwe ke ya pele ya bobedi ke ditshitshidi ntumela ke no metsi fela mamedi ke gutla metsi mona ke tlabe ke sentse ke matha lebelo bakeng sa gore mane horeng ya botshelela mo re usiang jwalo ka mahlahlelo a mabedi a matšha bakeng sa bekena fela pele nka kena wona ntumela re ke tla ke kolobisenthane ke no metsi ka mora metsi ke tlabe ke sentse ke kena gabong ere ke no metsi ke seke ka bua lololo
1: Basotho ke batho ba hlomphang ba setletseng tlasa bohlale ba neheletsana. boya ka ke semelo saka
2: batho ba shompambo tshaba ba bona ntle le pelaelo me ba tsama ya mehlaleng ya ra basotho mo rena moshweshwe kgweding ena ya botlhaba re keteka bosotho ba rona le sedi fm ke molelo
3: Dumela na lady, ke nalane kwetelele ke sa o bone.
4: Dumela lerato, a go mphantse hlompho, se ke le queen na lady jwale.
3: Ah, ebo, ho tloane ngwe le queen.
4: Matsatsinga na ha ke tloka lone ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jo loka queen, mme ke batla ba queen le tsatsi le letsatsi.
3: Ka nnete, le nna ke batla ba queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola lone ngene e ntseng ke fumana. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
4: Ho bona lo motswalle, etelele ka la bona le haufinyana ka poto betse royalfinance.co.za.
3: Na go eng etlan le nna ha ntumedisa, ke tla be ke le queen lerato.
5: Royal Finance, ke mo fane wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
6: E ka ba ke nyeo ya CCMA, ho thata le mekaniki, ho blacklistwa le bitso ka phoso, ka botlalo ntleng le kgang. Client Legal, e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, ditheko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle, di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS Lesedi ho 39771. Ke Lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Ontso mamedi tshebeletso ya lesedi le nnano ke lampolele he mamedi ke maqabelo ka jeno a o ka ntle ka mona ke ya bona o sontso ganya e ka ntle ka mona ke ya bona o sontso ganya ri yana kontsane tse mona late bana tsa metshiso dipula motshiso pula fera ho le monnate bona ba isale e re keng ke mahlahlelo ana a mabedi a o kusi yang ka ona ba keng sabe ke na ke tle ke nana belele nala pele le teng ke tle ke tshwere mathefatse nnano nyana se nya mafim ke ri chat ke ru ke ri chat Basotho, o mona ke bua ka se magwadi se marrothodi a dipula sebata. Ke re bata se mebala, mohalo wa bolengau. Dingana la ka se le le tabafu, bambare ke le legwadi ke le letolodi. Banna, mona ke bua ka se maroboko setetse, ka tsetue o hlotse. Makaleng a difate a o tsamaya wa natlaila, o itshota e ka hoja o ya ditlhodisanong. Le teng tse kgolo tsa bommabotle, heila! Se magwadi alola hao ke kobo ya bahali ke kobo ya banna ya dinatla ke re banna ba ileng ba elwana sedutwi banna ba ileng ba tela a bona maphelo a the o kweng o koba di khosatsana bana ba mantatisi ba ikana ka we a gwadi be ke re ikel e ka tsiya di thota da ratwa ke marena le baha ke re kha hul ore iki olala Ke a le peta he mo medie motla wa tshebeletso le sedi lena he la pele ho ana a mabedi a o kereng ke a macha ba keng sabe kena e ba ntsebetsa tsona a dile tsa e le peteng haka ke boela ke tshwara mathefatse nong yana senya mafim ke ri shit ke hula ke ri shit lo
7: basotho o mona ke bua ka se magwadi se marrothodi a dipula sebata ke re bata se mebala mohalo wa bolengau dingana la ka se le le tabafu bambare ke le legwadi ke le letolodi banna mona ke bua ka se maroboko setetse ka tsetue o hlotse makaleng a difate a o tsamaya wa natlaila o itshota e ka hoja o ya ditlhodisanong le teng tse kgolo tsa bommabotle heila se magwadi alola hao ke kobo ya bahali ke kobo ya banna ya dinatla ke re banna ba ileng ba elwana sedutwi Banna ba ileng ba tela a bona maphelo a the o kweng o koba di khosatsana bana ba mantatisi ba ikana ka we a gwadi be ke re ikel e ka tsiya di thota da ratwa ke marena le baha ke re kha hul ore iki
0: Leo he mo mamedi motla wa tshebeletso le sedi ke lona he le hlahlelo la pele ho ana a mapedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena ke itse wana o tsa dikarabo ka mehlala matsatsi tsubila tseno ka ofela di agele mona mafrika tj@sabc.co.za ntumela jola ka ile mona re feta ho lona ke tle ke le feletse ke nke pine mona tegwana nke ke bitse go di modumo ya ka mona ka le ribe bana ke ntate moketa a gitla ntwe mona te a re phakwe etswe nete ya sala phakwe yona ija ka badisa e tla re ka morapine na he ya moketa special ke tla be ke nanabela hlahlelo

0: filimi kudibete tsa phasalala odi mabodiba bonke tshwane ba ka chamantswe ke hoa mwana le khala ka tsama ka lekeke ho ba nna ke jetsa ba ke jela tsona di robalana heng di lahlwenga tsa maoba le maobane nna ha ke bona bolekwe ke ya thaba ho ba ka bona ke ya tseba hore ke di ya ka maleng nka bo ratola hampe fela ke sa gathalle ibile ke sa gathalle o tshetjwa ke mang kapa mang ke bo hlekefetse e ha bo hloko ho ba nna nka hlekefetsa bo gala bolekwe ka hlekefetsa le bona botshenyane gala bolekwe e ka fofa ka le masiu ya thula dithaba le maralla ke letswalo ha ile tshenyane yona ka o tsamaya ka hloka lebelo ibile e tsamaya ka mpa fatshe ke re khaqo hol hore it mpa leo he momomedi e motla wa tshebeletso ya lesedi ke lona he le hlahlelo la bobedi ho ana amabedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena fela ke a dumela gore ga wa ka utlwa gantle gore roki sena se bolela kae re ke boele ke tle ke le phethe ka gore ke tshole mathefatshe nnanongyana seya mafini ke re ke lona lefifi le letsotso la bonkantjana ha nyolo wa kgwadibe metsing leitlho le tonne go ya kwana le kwana mano a teng ka o tshosa ditsamanaga sempatlhe kae kapa kae mpatle dikanthaneng o tlanthola matsheng a teng ke e tsameka ke e tsametlholo nka tuka metsi ditlhapi le mekudubete tsa phasalala odima bodiba bonke tshwane ba ka chamantswe ke hoa ngwana le kgala ka tsamaya ka lekeke go ba nna ke jetsa batho ke ijelela tsona di robalanageng di lahlweng tsa maoba le maobane nna ga ke bona bolekwe ke ya thaba ho ba ka bona ke ya tseba gore ke di ya ka maleng nka bo ratola hampe fela ke sa gathalle ebile ke sa gathalle o tshetjwa ke mang kapa mang ke bo hlekefetse e ha bo hloko ho ba nna nka hlekefetsa bo gala bolekwe ka hlekefetsa le bona botshenyane gala bolekwe e ka fofa ka le masiu ya thula dithaba le maralla ke letswalo ha ile tshenyane yona ka o tsamaya ka hloka lebelo ebile e tsamaya ka mpa fatshe ke re khaqo hol hore it leo he momomedi e motla wa tshebeletso ya lesedi ke lona he le hlahlelo leno la bobedi ho ana amapedi a o kusiang ka ona bakeng sa beke ena mme ke itse wena o tseba dikarabo tsebila tseno tsohle di agele mona mafereka tj@sabc.co.za mamedi wa tshebeletso ya lesedi ka natefelo ke manane ohle itlong o latela a tshebeletso ena ya lesedi re ntse bakeng sa beke na nanong lena la mpolelele e re he re tswe bakeng sa mafelo ana beke nke ke bitse ntate mantsha ha kgitla ntho monate ke pine monate eo re usiang ka yona ha bua ka mampudi ke monate ya ntate mantsha
1: Don't let him just go to the party, be like a little woman, yeah, run away, yeah.

0: Mamedi tirin tsa ditaba hetse ntse re di shebile ho fatsona ke modeng di amana jwalo le ho sibulwa jwalo ka pa o fumano ha ditopo tsa basadi ba mmalwa di bakeng tse fapafapaneng tsa Ekurhuleni province nyane ya Gauteng mo re kenyetsang dibaka tse kang Kempton Park, Roosevelt, Olifantsfontein, KwaThema le Boksburg. Mme he dintlha tsena di tsositseng hore ho e kgolo mabapi le polokeho ya basadi. Sepolesa se ntse se fuputsa hore na se etsaetseng mona ke sefe, mme palo ya basadi di bao ba seng ba hlokahetse le ho netefatsa gore ba hlokahetse le ho fumana dibakeng tsena mamedi e nyolohetse ho robong. Lalo jwalo he sepolesa se re ho sa le hoseng ho bolela hore diketsahalo tsena kaofela di amana kapa di bakilwe ke motho wa lemong fela. Moporesidente Cyril Ramaphosa o re diphuputso di beilwe leihlo mme di ka sehlohlolong, mme ha ho letho le tlang ho siuwa le sa fuputswa ho netefatsa hore ba ikarabellang ba ya tshwarwa mme ba tobana le molao. Ketsahalo ena he e boetse tlhahisa dipotso tse tibileng. Ke hobaneng ha basadi ba ntse ba bolawa ka tsela ena mamedi? Taolo tse tsamanang jwalo le mmuso le molao di arabela ka potlako le ka ho lekaneng, mme banna bona ba ka etsa eng ho thibela tlhekefetso le pefo kgahlano le basadi pele fihla boemong ba dipolao? Mme ke ngwa dintlha tseo mamedi re shebileng he hore re buisane ka tsona. Mme re buisana he le ntate Archie Pinity. Ntate Pinity mamedi o tswa ho Archie Pinity Foundation. Ke re mo tsebile ka nako e telele mamedi ka tabena ya hore banna ba bue ha ba ena le mathata. O tswela pele ka mosebetsi ona tlasa foundation ya hae mo teng a shebileng hore ke karolo efe ya bohlokwa le kabelo eo banna ba ka bang le yona ho netefatsa hore Afrika Borwa ke sebaka se phethahetseng, se nang le tokoloho, se nang le bolokolohi ba hore motho a phele ka tsela eo a lokelang ho phela ka yona. Ntate Pinity, re leboha ka nako ya hore o amohele tshebeletsong ena lesedi ho mathumisa ho seng hona.
1: Ntate Pinity, ke a dumedisa ho wena le bamamedi ba lesedi malapeng mo ba mametseng ka ditia.
0: Ntate Pinity, tabena ya bomme basadi ba seng ba bolauwe mane Ekurhuleni ba robong kaofela ntate ka nako e kgutshwanyane fela ke taba e tshosang haholo. Jwalo ka motho a sebetsang le bontate, jwalo ka re shebile bontate tsatsing la kajeno, o nahana hore banna ba ka lokela hore ba be le karolo efe kapa keng se ba ka se etsang ho etsa bonnete ba hore diketsahalo tsa mofuta ona ha di tswele pele? Fela pele re qala utlwa maikutlo a hao jwalo ka ntate, sena se etsahalang mane Ekurhuleni se lokela hore e be se utshwisitse haholo jwalo ka motho ya phelang Afrika Borwa e boetse ha peleng ntate.
1: Abotitisetso e re ke ka tsela ena, taba ena ya batho bana bomme bana ba bolauweng mane Gauteng Ekurhuleni ha se taba ya bomme ba versus kapa kgatlhano le bontate, empa ke koduwa e wetse naha. Re tlameha ha re shebana le yona le ha e le hore re ngongorehile ebile re tshohile re le naha, re seke ra sebedisa maikutlo ho shebana le yona, empa re shebe dintlha hore na re latlhile ha re fitlha kae. Hobane ha o thola ho sheba ka 2020 moporesidente o le a fetisa tokomane o ne ho thwe ke National Strategic Plan, e le hore e na le dipilara tse tsheletseng ka ro yona. Ke ne ke lakatsa tsatsi la kasheno re ke re tlo sheba pilara ya bobedi, mo e le hore ke mo ke nahanang hore re tlo fumana dikarabo tsa hore ke eng se ka etswang le hore e ka ba ho tlile jwang re iphumane re le mona. Hobane ena ha e kalo etsahala, e kadile mangaung pakeng tsa mahareng a selemo sa 2024 ho fitlhela mahareng a 2025. Re ne re na le sewa sena sa basadi ba neng ba bolawa, ra fumana naha e eme ka maoto. So re setjhaba se emang ka nako ho etsahalang diketsahalo, ka mora diketsahalo e be re ya lebala, ha ho sana motho ya hopolang hape. Empa jwalo ka mokgatlo ha re ya tlameha ho emela diketsahalo tse tjena, e leng hona ho bonang re dula re eme re kopanya bontate. Hobane jwale rona re a rata kapa re rate, rona re dutse hantle ya re dula hantle, but etsi ba diketso tsena re tlo fumana haholo hore ke bontate. Le ha e le hana jwale ha re batle ho kena di-meriting tsa case ena, hobane ha o soka hobane le batho ba tshwere ntle le ya le mong e ne le mohlankana wa ausi enwa eo thweng ke mmelaellwa ho thwe o se a tshwereng. Jwale ke rata fela ka mantswe a makgutshwanyane ke re e ne ka re ka shebisana ilara yena ya bobedi ya NSP e ka re thusa o fitlhella tharollo tharelleng ena. Ke a leboga.
0: Ndade, Phinithi hangata re qala ho bua ka polokego ya basadi bo mme ka mora hore ho beleketsalo ya polao e etsalang kgatlhano le mme ho etsaetse ka bo mokgwetjana jwalo nako e fetileng ke moo re buang haholo ka tsona. Re le bontate ke eng se ka etswang tsatsi le letsatsi tsa bonnete ba gore ha re fihle boeng ba gore re bue ka gore motho o sa bolauwe ebile gona re qalang ho etsa lerata.
1: Ke yona ke reng tate, rona re le batho ba batsho haholo ma Afrika, re batho ba botho, tshireletso ke ntho e teng ka gore motho wa ntate. Re tlameha re rute bontate ho kgutlela setsong sa botho.

0: go sireletsa bana ba banana le bomme le setšhaba ka kakaretso gobane le batho ba bontate ntse bantse ba tlhaselwa mona o fumane banna ba dutse kare ga o na letho so re tlameya re rute setšhaba especially bontate boikarabelo ba bona le sephio sa bona sa go ba lefatsheng e leng gore go tlo tlameya re etelele pele ebile re tshireletse
1: The definite tabeng wape gore motho o qala ile ngwana ke qala ke le ngwana me ke qala ke tataiswa ke na le ke bile le batswadi ba ntataisitse me hona le dinthlatso ke thutileng tsona go bona me pheletsong bophelong ba ka bo ke phelanga jwale seo ba thutileng sona se a hlaella ke ka mantswe ba ke di result tsa thuto ya bona na tsela o bashanyana ba rutwang ka yona ba ntse ba hola ho batla taolo ntho ena o demanda taolo control ho laola basadi kapa ho bontsha matla e kenya letsogo diketsalong tsena tsoge di bona moraoje
0: bomadimabe fela ntate tisetso ga o product ya thuto fela empa o product ya tsele batswadi ba bane ba phela ka yona pela gago tsela yo re leng batswadi se re phela ka yona re replaceitse botswadi ka tšhelete ka dintho tse tshwaregang ga ngwana re nagana go godisa ngwana kapa go ba motswadi ngwaneng ke ga a tla a re ke batla dieta tse bitswang ka lebitso le itseng wa mo rekela ga re sa le batswadi we are not hands on ga re sa fumaneya maphelong a bana ba rona ka bongata e seng batswadi botlhe jwale re tlhoka gore batswadi re nke boikarabelo re rute bana ba rona boikarabelo re ba rute botho re ba rute gore na bophelo ke eng le tsele ba tlamehang ba itshware ka yone gore osane re ba ruta ka diketso le ka mantswe jwa kga gore batswadi ba bale ba go fa dithuto tse ba fileng tsona empa ke gatelela ena ya gore ga se thuto fela ngwana o ithuta ka diketso le ka puo go jwetswa
1: taba tsena ka ne di dingata re tla o mema gape nakong e tla re tswele pele ka tsona re lebuile ka nako ao ga e le mona o bile le rona o seng gona le ka moso ntate
0: ke lebuile gagolebuile
1: mamedi one ke ntate Archie Pinity re bua he mamedi ka seda sentseng se tsala jwa le ka rona ena ya Aforika Borwa mo teng he re bonang batho ba bomme basadi mane e kurilene palo ya bomme ba robong ka fela e leng ba bolaweng ke Kempton Park ke Roseville ke Olifantsfontein kwa Theba gammogo le Boksburg re le boyagolotlhego ntate Archie Pinity ka tabena re boela gape re le wena mamedi ga e le mona ka nnete o bile le rona o seng ona o mamela lena la Mathumisa mme re le moifo wa Mathumisa mamedi ka jeno re wa ka diphatla mme re fedisa jalo he kutlwela botlhoko ya rona le matshediso lelapeng la motlhophisi wa lena la Mathumisa lenaneo Lerato Serabele ka jeno he mamedi o boloka ntate wa gae mme re re lerato ga mmogo le lelapa matshediso ke a go tswa rona re le moifo wa Mathumisa ga re leboetlhe mamedi ga e le mona mametse lena la Mathumisa o seng gona motlhaisi wa lona ebile ntsane ranto a me a neng a lalwa kgaso ebile a natikondla mme re baletse ditaba tsa gora ya botshelela he ke ntsa re di balwa ke mosi wa tshweu mamedi na la ka lebitso ke tiisetso mo kwena fitlha re kopana gape nakong e tlang bomamedi ga e be bo monate manenong o tlhelatelang a tshebeletso ena ya lesedi FM e tsheo kgotso

ha re tswa ho tsona tseo tse mananga le ditaba tsa magotla a metse re lekola tse ding tsa ditaba re fumana hore mokomishinara ya tshwere mokobobo wa sepolesa sa naha Lieutenant General Lapulani Dimpane o fane ka taelo ya go sebediswe mehlodi yohle ya sepolesa ho tsoma molo o tshwara babelaelwa ba dipolao tse sehloho tsa mapolesa a mabedi profenseng ya Eastern Cape. Ketsalo ena e etsaetse sebakeng sa Ziphunzana haufi le Lebode maobane ka matjeke. Moelo wa sepolesa sa naha Atlanta Matheo o boletse hore mapolesa a ne a gabela tlatlapong ya kgwebo ha ketsalo ena e tla etsahala. Ba ile ba fumana ba e na le maqeba a ho thunngwa mme dithunngwa tsa bona tsa mosebetsi di nkulwe ke babelaellwa. Matheo o boetse a bolela hore o hlophisitswe sehlopha sa ditsebi tse fapaneng mme se sentse se latela tlhahisoleseding ya sethathong ya mautlwela.

0: supile metsotso re fogeletse hore ene ya busupa mamedi ke o amohela e bile ke o dumedisa ka jeno a ke nna ke neilweng ka mane a ke ni the game a ka le monate le nane o la thabang le nna ke moqebelo ka jeno mamedi a godi ene ya lwetse e hlola matsatsi a le shumele metsi robong a selemo ke Saudi mo ke selemo sa 2026 ke le buile ha holo gaitsedi ya motho mosiwa tsweu ka hore ba laita ba tsa hora ya busupa mamedi hle o tlo ba le wena ho fetela horeng yane hape ya borobedi tla ba le teng a ba be hape horeng yane ya borobong ke le buile le mo ifo wa mathumisa ha isa le bona bana le rona ba re fatse hlaileng ka sehlohong ho tla hore nya na botshelela ho fetela horeng ena ya busupa mamedi yo re sentse go dumedisa hle ke a tshepa ho hantle mo le nteng ke a tshepa ho hantle mo le nteng o robetse wa ba watswa hantle ke a tseba emong santse itukisetso ya kae kae ha ke tsebela bo hlokometse maemo a le hodimo ka jeno batho ba dulang province ya Free State ke a lokopa ka jeno hleng ha re tlokomelena go re ghanang ka yona ha re apare mofuthu ba gotsi ke a tseba re rekile re hukile di shweshwe re batla re ka mona fela empa ho abata ka jeno a ke tseba ha ba mhlo mo utlwe ka ga tshe ja sena ha u tlo senya seaparo sa hao a ko kenye ho honyana ka hare o futhumale o tsebe o ya mona mo ya nteng futhumetse o le monate hle ntse ke na le wena tshebeletsong ya le sedi re ntse re ofa mino na wa o seng e mong ke a tseba wetsa mosebetsi e mong ka jeno ke a lelelele wa nyalo au au au ke tika le wena ka jeno re sentse re ketika le wena ha re na taba le maemo le hodimo motho mongwa tsha re ke ni the gele re pepa sieta ene ke bone ka tsatsi le leng ho pepwe sieta ke ile kae kae pula ena mo mamedi ba ga ke ni ska tshwenyeya ka bona motho mongwa ka sieta se bea ka mona ga jola ke ya se pepa ke sa jana ke mpotse ya ba ya emisa pula sema me dihle e ha malamane ho ya le shome re furaletse hore ene ya busupa re pele ke tlokena ga e ka pakae ke ka mona ka mabenkeleng ha ke khutla ke o femmino
1: e bang o nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape clientele legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsi e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona clientele legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 clientele general ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
2: Afrika Borwa re tshwanetswe ke ntho tse ntle ba re tshepisitse tokoloho empa batho ba hloka ditshebeletso tsa mantlha ha ba mmuso o busang ha jwale ba sasa ka hare ho mafura ka lebaka la bobodu ba bona re hloka ditliniki tsa bosiu le motsheare le metsi a hlwekileng Baruta iba hloka mesebetsi. Ha hona ditsela. Metsenya rona ho matha disuriji. Ha hona phano ya ditsebeletso. Re eme ho lekana. Kgetho ke ya rona. Tlholo kapa lefu. Votela EFF.
3: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
4: Big Red Weekend ya Shoprite e khutile hape. Ka matsatsi a mararo fela, o boloka ho ya ho 50%. Disolong tse jwalo ka 2 kg ya Clover Medium Cream Mars ka 27 rand. O boloka 8 rand. 1 kg ya Kellogg's Corn Flakes Cereal ka 59 rand. O boloka 28 rand. Di 500 gram tse pedi tsa ditene tsa sesepa sa ho hlatswa sa Sunlight ka 38 rand. O boloka 14 rand. 750 ml handy and cleaning cream ka 20 rand o boloka 10 rand Lemon oven ya 24 liter ya essentials ka 750 rand fela o boloka 250 rand di fumana ofihlela ka sonto sena sa di 20 tsa September big red weekend ha Shoprite fela
5: o mamezi thabang lin le sibongile sonopo

0: o tsebe bophelo bo tletse dimakatso empa di-premium tsa gago tsa inšorense ga di a tshwanela go ba jalo dipoloko inšorenseng ya gago ya koloi ke ntho e totobetseng ka myway maikemisetso e le go sia sepatšhe sa gago se posesela kgwedi le kgwedi fetoela go myway o boloko go ya go 40% ya premium ya inšorense ya koloi ya gago ka jeno o iphilele ka tsela e ratang ko wena
1: batho ba nnete makoloi a nnete dipoloko tsa nnete bakeng sa khoutu e ya ho myway.co.za. Myway ke ra inshorense yeo e seng wa bophelo ya nang le laesense ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete. Dipremiamo di fihlehile ho risk profile ya hao. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Lokolla botlhatsake ba hao jwalo ka mophehi le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80% ho disebediswa tsa Nutrifresh Kitchen Essentials. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 2 liter spa carbonated soft drink, dife kapa dife tsa pedi ka 22 randa, o boloka 6 randa. Kapa 2 kg Speckle long grain parboiled white rice ka 29.99, o boloka 15 randa. Ditheko tsena di qala ka la 8 ho fihlela la 21 September ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.

metse se mamedi a ke mashoma mabedi le metse medi re furaletse hore ena ya busupa ke ne go bapaletse se tlhopa se monate Dolce Choristas bare matshogo hape jana hle ke ne go nketse melody community choir bare black maipatile le val choristas bare seronta bole 0797585066 kutlo rena ebe wena tsatsi la o ka jeno le eme joang Someone who no matter what kai kai impulse of man or ay ke ni nak sa ile mo e di etsala ntotsena fela che di etsala ntotsena e re tshe fela ay nana ke itse ke ni ke tloetsa tsene mpa ay a ke sa ile ka mona ka nete 0797585066 ke le buile ha holo hle abuti able mogatla o ntumeletse molaetsa a le ka mona ka kwa kwa ha sithunya ari ke ni the yellow simomotela a o ke a lebo wa hlabuti wa ka a ke le buile ha holo re go nkele e mong ka mona re go nkele ba bang ka mona re go nkele ba bang ka mona ere ke tsetse

0: Mamedi metso so e mashoma mabedi le metso robedi a pele ka fitla ho renya bo robedi ke ne ko bapaletse jwalo mahlathini a tsama jwalo le SABC khorista se bareta batsa rona ya ba Sim Bennett ba re se sondela kuwe ibile ba re koloi tsabeletso ke a lesedi mamedi hlekitso ntumele molaetsa ho 0797585066 go tlo rona ebe wena leeto la hao le emejwang ka jeno. Ke ka tofu mana molaetsa mona ke a leboa me mabinda le yepo ntumeletse molaetsa mamedi hlare ke nita gele. Ke ntse ke itukisa ngwanana ke a lefung la sajene mahlomola ka redi. Ha e bopula mamedi hlebeketsa o feto ka nete Afrika Borwa province ya Free State re le re utlwa bohloko haholo e bile re ntse re utlwa bohloko e mongwa se ba latedi ba tshaba sajene ka redi ka nete na sebetsa a etsa mosebetsi wa hae o motle. Re lahletswe haholo mme re fumana hore yona beking ena e ne e le memorial service wa high command ka Bobby Sparker jwale ka jeno ka mona ka sekolong sa Kananelo Kananelo Kronstadt sa jeno wa bolokwa ka jeno e ka re hlile taba e tla bataba sa hora ya borobedi useng jwale ka nete re sentse re ba haufi ka moo le tsamayeng hantle ka nete le sebetseng hantle ho boloka galala ena ya rona ya setšhaba sa jeno ka redi. Ka nete moya wa hae ha o phumole ka kgotso re lahletswe haholo. A fela mamedi hloske wa tshunyela wena o nonthumele molaetsa ka utlo rena ebe wena moqebelo wa emejwang ke itse ka nete ho hlemo leng teng ha e bontso kganna kganna hantle hona le dibakatse leng hore pula entsena jale ka go ka iketla wa fokotsa lebelo o pole re mmila ka nete pula ha ena tsena wa thella le batho ba ganne hantle di wepagatsa dikolo e hlile ka ga dire batlela mathata a fela he 0797585066 kutlo rena ebe wena le me jantsa tsile hao
1: au kini kini kini wrong as kini ora na nya tla ga dipolasing tsa pitiri ngwana mme ai ani ne gina no ya ana forizwe ke kwa na wana mme wa le yar a ke size of four fela le ma team wana mme u go bata ho wana mme man ai bona ga ga ke tla bona o sa ne ha o le bitsana wana mme bona nya tsontsa na lo wena e di plusing tsa pitiri tata kini
0: thank you tinye tla ke le buile ha holo hle wa bata ka nete ba utlo ha o no gona ka nete a
2: ai kini kini kini kini kini kini ya ga diria ga ai kini na ja itlopa ja itlopa ke itlopela ya mabale ke lo shebella bolo
0: le pulentse
2: ke lo shebella team ya ga yo ho
0: ha
2: kaisa kisi
0: oh
2: ah ke thaba motla ke na ka mona ga keep town
0: a ke le wile ha ho so tlang ka sghele he.
3: Ai kini the girl kini the girl kini the girl we kidi tone mushona sana ken nota wen kamona
4: tumela kini the girl
0: kidi tone balna
4: kini ka mona ka kanan opni kenna masaba ta malfani hey kini wa pata kenze kini mo beteng kini hano mo kiante fanda ka kini kita dula mo le CD FM bye
0: bye
3: na ka katle home. I want this. Na ke tlo pumpumola hanyane ke tswa mosebetsing ke tlo pumpumola hanyane he ke tla khutlela hape hape le dinyana kwana a engwane so podile podile ka mona ka gauteng fela le tshabile ke ne le ka wana tswela pelong tse mona tehle a o ke ne le go
5: ke ne le ga ke mo dakthile ka mona ka mitrendi tsa mahunze go jile ka tsebe ka hore le hlakile ka hore le hlakile ke na hanne hore nge ke hate hate ka maotu ke tshwara ka matso ke be trati ka hore le pulela re phatsa misanyana
0: eya
5: ai ke wana mosebetsi o tla o tla ntshwara wa letsatsi heka shebo ke ni degele ha nka bona ke hlatse fela ka a ina ka ipaka ka ya haka
0: aphomule
5: ke na lwe ke na lwana ke ni
0: ke le bila holo
6: Kini le kae ngwane so
7: ya pele
6: ba le skeme keme ntatwana le dinja yana ka mafasadi
7: pele
6: hai kini ngwana mena ntse ke ituletse ke imameletse mmino wa ha ngwane so ntse ke tlina nyana mona hai mona ntse ke tlina wena ha o skini ngwana meke mong ya tlina ngwane so a eh ke tla le bona ntse le phama go le lahlela ka letsa sele ka tsheno skeme keme ite bola tanja o skini
7: a tanja of this skemi
8: o skini o skini o skini o na se ke itukisetsa go thowela jwale se ke itukisetsa go kena o kena mosebetsing sa tratahen sena se batang sa pula mpahe ke hantle ke hantle ka sarara makatsa ka botshabelo
9: dumela dumela ke diwane so dumela o wele di makatso modise se kwa a nna ke sa hlaka di ka bona ho snobazo ho snobazelo o fa ngwana mora o re re lo fa ngwana le yena ka lo thaba le yena

0: Ah,
1: kini de gel, siboledi, nsapuka mosukum, Bethlehem kaditse.

0: Mamedi di fela mona di taba tsena tsa horra ya borobedi a re tiano tse hlahlamanga e leng tsa horra ya borobong a gaetse dia motho
1: thuto boithabiso tlhaiso leseding o di fumana ho lesedi FM.
2: Ke lebile haholo mosi wa tshweu mogotsi wa kahle o sia le teng tshehlana ya kahleng ke bua ka yena di tebontsha lahle e bile ke le dumedisa ke re dumelang bagotsi ba ka le phetse jang ne ke phetse monate fela e bile ke le amohela le nona go nela monate la stage your mind mo re kopana re le bana ho re ite batsere amang nana le na o litlisetswa ka motlotlo ke SABC education but say sima kinelen ka man ya dutsi mona hla ke tebu sehlana ya gahleng di tebo ntshala
1: tsebeletso ha ra di tsebeletso lesedi FM
2: mogotsi wa ka ka jeno re na le mo edia gethileng ho go thusa o utlwisisa bophelo ba bana ba dulang hostel le ba tsamayang ho tloa malapeng ho ya sekolong letsatsi le letsatsi bona a ka nahana hore day scholar o phela monate hobane a gutlela lapeng letsatsi le leng le leng athi day scholar yena a ka nahana hore boda o na le nako e ngata ya ho ithuta le ho ba metswalle empa nnete ke hore mahlokora ana ka bobedi ana le mathata le melemo ya ona jalo re tlhubwa le moeti wa rona e leng ntate Tebello khelemele ibile yena hle mogotsi wa ka o tlo re kenya o tlo kena le yena a re qaqa hanyane fela ibe he re a utlwa hore na bohloka ba tabatsena ke tsefeng le hore na mahlako ga ana a mabedi melemo ya ona ke efe empapelo ho mohle mogotsi wa ka e re ke ke ema bankeleng hang fela ka moramo ke tlo lenkela pine e monate ya junior SA San El musician section 5 bona ba re iphata iphatsazi ke a gutla mogotsi wa ka
3: Ibang una hana uru ke ka wa khona le fella leqwetha na ana hape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa di tshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla khutlela ho wena di plani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng ho lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
4: Gauteng, leto la hao le latelang le haufi. Download app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang. Meketjana eo ka yang ho yona, le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng, karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng, ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng, zwakala. Hona le melawana le dipehelo.
1: Thuto. Boithabiso tlhaiso leseding o di fumana ho lesedi FM.

setso sa ka ke matla aka. O le sedi FM re kitika mo re tswang teng. Ho tloha ka mmino di jo le moaparo. Re khantsa ka botshaba ba rona. Bo ri kotla sifuba ka bona ha ra di chaba chaba.

0: dula di buleile o buleile tsa mafela
1: Saseka DJ Taibo Samohola Andrea the B-Boxer Unso di tili tebu tebu hle Ibile na lewe na rinze ribuwa Le ntate tibelo makhalimele Yana kitichere ya L.O. Sukolong sa chokwana Makauta Ntate waka Nna le wena ha re tswela pele hle le bona jwang ha ngwana a ikutlwa a le mong a hlolwetse haye ka pa imetswe ke maemo a sekolo
2: Mwana wa leso ha a imetswe o ya sa kale a batle ho ikutlwa a le mong a ka kala ka ho ikarola ho ba bang a se ke a batla ho bua a fellwe ke thatselo ya sekolo o tlo bona mane di-subjecteng tse ding le performance ya hae ya theoa o bona a dulala a sonane mme ka tsele jalo ha o le teacher ya life orientation ke mane he mo o tlalang o bona gore o na le ntho e rong ka ngwanenwana maikutlo a hae o tlo tlameha gore o mo dumelele gore a ntshe o mo mamele ga o bona gore o jalo ka teacher ya life orientation e na dabone ka godimo go wena ke mane me loreng o tla refera ngwana go komiti ya sekolo e bitswang SBST mme SBST le yona ga e file e sa kgone go solva bothata boo o ka bo fetisetsa go DBST ngwaneso mme bona ke mane me ba tla boitsetsa social worker papa di-psychologist ngwaneso
1: jale ke tsela dife tse bonolo tse o boda a ka di sebedisang go sebetsana le letsatsi le thata hostel
2: tsela e bonolo a ka e sebedisang ke ya go bua le metswalle kapa motho a mogoloi a mo tshepang a tla kgonang gore a ka phuthiwa go yena ke bona golo bana bana ehile ba batla go phuthiwa go le ona matitšhere a life orientation gobane ke subjecte e le goreng ngwana o kgona go phuthiwa a bue ka ntho tse e le goreng wa di-experience a malapeng a bona a ka boela gape haebe molao wa di-hostel o mo dumelela ore a ka founela batswadi haebe a ikutlwa go na le ntho a batlang go e bua go bona mara ntho ya botlhokwa ke gore a seke a jara bothata boo a le moo ke moo e le gore sekolo se ka tlameyang gore se kene se mo thuse gore ngwaneo se morwalolle morwalo o ne mo ditseng magetleng a gae
1: jale ntate wa ka daiscola yena a ka etsang haeba lapeng go na le lerata mesebetsi e mengata kapa maemo a etsang go be thata go ithuta
2: daiscola ha a thola gore lelapeng la gabo go na le lerata a ka batla sebakanyana se gotsitseng se a ka se fumanang gore a kgone go bala ga ebe e le motho le goreng o dula gaufinyana le sekolo a ka etsa gore motlho mong ka di-weekend a ye sekolong a yo bala a ka boela gape a sebedisa le di-library tsa mogaga motse kapa sekolo sa mo thusa gobane dikolo bogolo di a bisebedisa di-library tsa bona go thusa bana bana gore ba balele go tsona mme e nngwe ka mo thusang gape ngwana ke ya gore a etse timetable ya gae empa timetable ena ya gae a se ka e etsa fela empa a e followe le motswadi a bapale kagolo ya gore ngwanenana o followa timetable ya gae gore a tla kgone go etsa mosebetsi wa gae ka nako o seke wa mo bokelela kapa bokelelang
1: ehlile eo ke taba ya botlhokwa gagolo fela ntate wa ka jalo ga o na le bullying hostele kapa sekolong ngwana o lokela go bua le mang mme o lokela go nka mehato efe
2: thank you wena ngwaneso ena ya bullying ngwaneso matitšhere a life orientation re ile ra thusa gagolo ke lefapha la thuto kwa mo Freistata le ileng la nka matitšhere la isa workshopong mane Bloemfontein mme ile go matitšhere la trainiwa gagolo ka tabeng ya bullying gobane ya bullying ga e etsagale physically fela e ba sebedisa le marandrang monana ka onka dinepe tsa bona ba di beye ba mo bulie ngwana e ga tlhola sekolong be ba mo tshee so lefapha la bona botlhokwa ba gore matitšhere life orientation a trainiwe ba ile ba isiwa Bloemfontein ba ile ba isiwa gape le Kroonstad mme ngwana ga ile go titšhere ya life orientation ka training a ileng a e thola le teacher life orientation a ka kgona gore a thuse ngwana kapa ngwana ga a thola gore ga a kgone go thusa teacher life orientation a ka ya go principal a tlhalosa ditaba tseo tse sa mo dirang gantle tse e tswang ka ke bana ba bangwe mme e nngwe e re tsanang re ithibela ge le matitšhere ke ya gore ngwana a se ka batla go iphethetsa o iphetetsa gobane ga iphetetsa ga a tlaole phoso e o e tsagalang empa o tlo e etsa e tswele pele e be tute ka gago sekolo ya botlhokwa ke ya gore ngwana a tlameya a thole thuso mme principala a ka follower di-channele ga e le gore e tlhola go solofela ka gago o jarete ya sekolo.
1: Ntate wa ka, nna le wena ga re phethela tle ke kopa ko o fane ka keletso mabapi le setlhwa sa rona sa kajeno.
2: Mme wa ka ngwaneso ke re nka re fela bana banana re lokela go ba tshetsa bana bana ba dikolong bana ba le ba imetso gagolo ngwaneso bona bana ba di-bordering le bana ba di-day in scholar ba imetso gagolo mme se botlhokwa ko gore dikomiti tse ka gare sekolo matitšhere le dikomiti tsa bo SBS team le di-principala le lefapha jalo ka galente le tse tsa dikolong bana bana ba tlhoka tshetso e maatla gagolo ngwana a tsebe go bua ga na le bothata a kgone titšhere a tsebang go tla phuthiwa go yone a kgone go tlhalosa mathata mme a ithute o sebedisa nako le monyetla a nang le yona ya gore a ithute ngwana ga a solvile bothata bo o a kgona le gore ka phaposing a kgone go participatea le di-subjecteng tseo tse fapaneng le a e se life orientation e fela mme wa ka.
1: Ke lebile haholo ntata ka kana ka haholo dikeletso tsa hao ke a gola go tla ba le mafelo a beke a monata holo fela.
2: Ke nna ke tebo etseng.
1: Bye bye.
2: Thank you.
1: Mogotsi wa ka e ne e le ntate Tebello Magalimele yena ke titšhere ya LO le English kwana sekolong sa Tshokwana Makauta. Ebile hle motho ya ntse a buela mona ke tebu-tebu nna ga ke etsa tjena hle ke a le kwala nanao la gona le monate la stage of mind mo re kopanang re le bana go ba ka ite batsere amang nano lena o ne o letliseditswe ka motlhotlhi SABC Education Botlhaisi Makineileng ka mane ya bua mona hle ke tebu-tebu tshehla ana ya gahleng ditebontshala.

pele ke kwa la hlene ke a utlo the la tebu tebu hle bontshala ke bao ba kopana ba gahla hle ba gahla bo moana nong bana ba modise le setabela ha le benya ha le fehla mme a kere ke bua ka tsona dinyanyana tsa maru hle ke bao ba kopana ke a le dumedisa hle ke re dumelang dumelang dumelang jale e se e le nako ya kemo e re ke mo kenya ka pina e monate hle mogotsi wa ka yena kemo a tla tlo le re qaqa le yena ka lenana wa la hai le monate nati pina ke yena isaka yena ke sa ke jazz work ha moho le thukuthela o fihlela re kopanang hape ka nako e tlang salang hantle metswalle.

Dumelang, dumelang, metswalle ya ka hohle mo le mametseng tshebeletso ya lesedi. Ke le dumedisa ebile ke le amohela ho ona la rona la Teen Zone. Ke le boe le tebuhle ka pina wa remetseng ka yona, yona ene e tla ka Jazzwe ka mo le thukuthela bona ba ne ba ri isaka. Mme motswalle wa ka ka jono re tlo bua ka taba e bohlokwa haholo holo holo e re ameng re le bana ba sekolo, re le batjha e le ho diehisa kapa ho behela mosebetsi ka thoko motswalle wa ka e leng procrastination. Ka jeno go tlo buisana le Mebeti Sitlhaku e leng setsebi sa boikgethelo le kamano ya batho, a tlo re bolela ka sehlo sa rona sa ka jeno. Hopola hlena o lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education botlhaising ba kenelweng ka mane. Mme ke nna Kemo, ke nna Kamohelo Marumo, SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: aso e tlisa mposo selo di fahle go ntse ba sotho
1: a bom
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana le etong la bona la bophelo ba katlego.
2: Metswalle ka kajeno re bua ka taba eo batjha ba bangata ba ka iphumanang ba tobane le yona e leng ho tshechisa mosebetsi kapa mesebetsi ya bohlokwa. Metswalle ya ka ho fitlhella nako e se e ba hatella ka tlwaelo hangata re tla nere ha a ke tla qala ha morao e be ho ho fetola ho sane mme e be qetellong mosebetsi ona o etswa motsotsong wa ho qetela. Empa ke batla ho tseba kapa nna lona re ipotsa hore na procrastination ke botswa fela kapa hona le mabaka a mang a kang tabo ya go hloleha kapa ho batla hore ntho tsa hao di be perfect kapa ditshitiso tse kang mehala le social media. Mme hore thusa ho utlwisisa taba ena le ho fumana ditsela tseo batjha ba ka qalang mesebetsi ya bona ka nako, re na le setsebi tabeng ya boitshwaro ba barutwana e leng Mebethi Sitlhaku. Yena e ke setsebi sa boikgethelo le kamano ya batho. Motswalle wa ka o sebile a le teng mona mohaleng, ha re amohele ho utlwa hore na o re tshwaretse dife tsatsing la kajeno. Dumela Mebethi.
3: Dumela mme wa ka, le kae?
2: Ha monate le kae mme wa?
3: Ha monate re phetse.
2: Ha monate. E ka ba re bua ka Mebethi Sitlhaku, re bua ka mang?
3: Mebethi Sitlhaku ke moradi wa Legowate, ke letswalla la Free State Hope ka ta motseng wa Tikwana. Mebethi Sitlhaku ke personal and social practitioner. Ke motsamaisi wa kgwebo e bitswang ka gore ke Successful Impact Counseling Practice.
2: Ke a utlwa mme waka, ke kopa fela re mabenkeleng mme na lona re tlekene tameng tsa rona tsa kajeno ha ke gutla.
3: Thank you.
2: Ke a leboa. Motswalle wa ka, ke a mabenkeleng mme re gutla re tlo kena sehlong sa rona sa kajeno.
4: Nakong tsa tatlhegelo bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo go wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Motswalle wa ka o ntse o na le nna K mo hopolo re ka jeno se tlhosa rona ke ho dieisa ka pa ho behela mosebetsi ka thoko mme mo etwa rona ke Mebethi Sitlhaku o sa bile a le teng mona mohaleng motswalle wa ka re tswele pele yena Mebethi ha re ke nete beng tsa rona tsa ka jeno ho ya ka tsebo ya hao procrastination ke eng hona motho ka elella joang hore o se ana le tloaelo ya ho dieisa dintho
1: ke so ke mokgwa wa ho qoba ho sebetsana le mathata o kenyeletsa ho dieisa kapa ho tshetisa ntho o sa hlokomele kapa ho hlakola le roja o tseba hore e ka o bakela mathata empa ke phihlello ya motho e bakwang ke kgatello ya maikutlo e ka hare e tibisitseng ho dieisa mesebetsi ya letsatsi le letsatsi kapa ho sitisa le ho tshetsa mesebetsi e kang ho ya kopanong ho fana ka katleho ya mesebetsi kapa kabelo ya thuto kapa ho rarolla bothata bo sithabetseng le molekane hangata ho nkwa e le tshobotsi e mpe ka lebaka la tshiello ya ona e sitang tlhahiso ya motho mme e amangwa jwalo ka maikutlo boitlhompho bo tlase le maikutlo a sa tshwanelang nka etsa mohlala ho phethela dintho ka motsotso wa ho qetela kapa mohlomong ho tatisa dintho ka baka la ho ka ipona o qetile kapa ho ka iketsetsa moferefere o dulang o fa mabaka a e leng ha bohlokwa ho ka tswellisa ding tsa dintho tsa bophelo ba hao. Eya mme wa ka.
0: Ke a utlwa mme wa ka. Na procrastination e bolela botswa fela kapa ho na le mabaka a mang a ka bakang hore motho a diese mosebetsi wa hae?
1: Procrastination ha e bolele botswa fela kapa ke re tiediso ha e bolele botswa fela. Ke taba ya hore motho kapa motho a ka etsa ho etsa dintho ho ya ka tlwaelo a dieisa melemo kapa mesebetsi e le hore o tlwaetse ho etsa e bohlokwa bophelong ba hae.
0: O ka re ho dula o dieisa dintho ho ka ama maikutlo le bophelo ba motho jwang?
1: Ho dula o dieisa dintho kapa ho dula o ka nako ka etsa dintho tse le hore di tshwanetse o di etse di ka ama dikamano tsa hao tsa bo metswalle kapa moo o tlamehang ho fihla sebakeng seo se le hore se molemo sebakeng sa tikoloho eo o dulang ho yona kapa le batho bao o phelang le bone ka nako tsohle ho ka senyetsa le wena tsela ya ho phela ho tlisetsa ho fokolla mmeleng le kgatello ya maikutlo e re ka e bitsang ka sekgowa strese kapa anxiety.
0: Mme Sitlhaku o ka re hantle-hantle ke mabaka a fe a ka etsang hore motho a dule a re a ke tla etsa ha morao ntho ena le a tseba hore mosebetsi o nonong o bohlokwa.
1: Mabaka a mang a ka etsang motho a iphumane a le boemong bo ke ho fihlella tshabo kapa a itekola le ho inyatsa hore ha e ka etswa ke nna e ka amoheleya na. Ho hong ke ho ipha mabaka a mang a e leng ha bohlokwa hohang a e leng o fihlela o so bone hore nakong ha e se e fihlile ebe o patisana o so ema o etsa dintho ka ho tata ebe o fihlella e le hore ha wa fihlela sonong se lebelletse.
0: Re a tseba hore bana ba sekolo ba jwang ha le nako ena ya diteko kapa ho tlo ngoluwa mohlomong ke tsa ketsa ka phapusing fela. Jwale be re tseba hore mosebetsi wa bona ha ba tlamehile hore ba bale ba o tshechisa ho fitlhella nako ya bona e se e ba shapile. O ka re procrastination e ka ama tshebetso ya moithuti sekolong jwang?
1: Ke o kapa hona ho diehisa. Ho ka ama dipalo kapa nka re di-grade tsa moithuti kapa merero le dintho tse leng di etswa ke mesuwe le mesuwetsana sekolo ho baka nako e kgolo e re bonang bana ba rona ba etsa ba dula di-social media kapa ke re marangrang mo e leng goreng tse dingwe tsa dintho ga di ba tswele molemo di etsa kelello ya bona e phitlhele e le ka tlase go gatelelo e be motho o kengwa ke botswa ga tshwanetse go bala a bona e kare go bala go mo khutlisetsa morago o utlwa ga ka dula founung kapa mogaleng wa letheka ke mo a fumanang lethabo la gae teng.
0: Motho ke ne ke kopa go tseba gore na ke matshwao afe a o motswadi kapa teacher a ka bonang go ngwana ya tloetseng go diisa mosebetsi gobane re le batho kapa jalo ka motšha a ka ipolelela gore a ka nnete ga ona motho yo a tla mpona monanang ga fela ke ngotse jalo o ka re matshwao a bontshang gore eno yena o diisa mosebetsi wa sekolo ke ofe.
1: Matshwao a ka bontshang batswadi kapa teacher ka bothata bo ngwana a na leng bona ke mole mo ngwana a imelwang dithutong tsa gae kapa a nka nako e ngata o sa tsotelle dibuka le ga a fitlha lapeng ke motho a nkang dibuka e be ga a ja o ya papading nakong eo ga a gutlha o gutlha a gathetse tsela eo ya e tsang dintho ka yone e thefula dithuto tsa gae e le mo batswadi kapa titšhere e tlamehang gore e kenelele ka karolo ya botswadi ka lapeng e le go mo etsetsa mesebetsi e menyenyane e ka nkang lesome le metsotso e mešhano e be ngwana o kgona go etsa e tsang gore e be o tsepamisitse maikutlo ga e fitlhatlha kore lela mosuwe kapa mosuwetsana ke moo matitšhere a tlamehang go ka karolo ka go ba tlhophisetsa meralo kapa go utlwisisa gore ga o fa ngwana mosebetsi wa sekolo o motso e ka ba wa utlwisisa mosebetsi a mo fa ngwana go na le gore o mo fapanyetse kapa o bue gore o botswa.
0: Motho a ka etsang ga e ba a sa tlhokometse gore ka nnete go diisa dintho go se go mo setisa bophelong.
1: E fetwa bothata bo tibileng e le goreng motho o tlameya gore a batle tshedimosetso kapa a batle tsebo go ditsibi tsa kelello ba bitswang a mental health practitioner kapa baeletsi go ka mo thusa gore boemo bo a fetang go bona ke bofeng jalo ka nka etsa melaetsa ga nka etsa motlhala batho ba bangwe ba ba tlase ya kgatelelo ya maikutlo ba utlwe a tshwenyegile gagolo go e leng ebile wa ikgalefela ka boyena ba gae mo e leng ebile o iqhelela ka thoko ka gara dintho tse ngata o batla mo ka iponang a dutse a le mong.
0: Ke a utlwa mme wa ka ke kopa gore ke ye mabenkeleng mme ga ke gutla mabenkeleng nna le yona re tla tswelela pele ka ditaba tsa rona tsa kajeno.
1: Alright.
0: Ke a leboa. Motswalle wa ka re ya mabenkeleng mme a re gutla re tlo tswelela pele ka sehloho sa rona e leng go diesa kapa go beela mosebetsi ka thoko.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
3: Setšhaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le ntse ka tsela ya sesaense gore le hlokise madi le matlafatse masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Lerumo la madi le tshepiwe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemiseng naha ka bophara. Le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
4: Listen. Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o gantsetsang tsela. Ka sesotho se monate.
5: Ke mo tlotloka dilotho le ditshomo paletseng
4: go di se. Yo fa maikutlo a o beha motjheng o nepahetseng wa puo ya sesotho.
6: Ho banna bofe ho lekane ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane basadi ke bomme ba rona ke baradi ba rona ke dikgaitsedi tsa rona ke mafumahadi a rona ke metswalle ya rona ba lokela ho phela ka kgotso ba ikutlwe ba bolokehile ba tshwarwa ka lerato le hlompho banna ha re eme mmoho re re tshehe go tlhekefetso le polao tsa basadi mmoho re ka tlisa phapang ho lekane molaetsa ho tswa ho Lesedi FM
0: ao metswalle ya ka ka nnete naha e jile boya mme ka kalabaka leo ha re itlhokomeleng hohle mo re yang teng re tsebise batswadi ke ska ithola re tsamaile fela hopola o ntse o na le nna Kemo mme ka jeno re ntse re bua ka ho dieisa kapa ho behela mosebetsi ka thoko mme moedi wa rona ke Mebethi Sitlhaku o ntse a le teng mona mohaleng motswalle wa ka re tswele pele le yena Mebethi Ha re tswela pele nna le wena batswadi le matitjhere ba ka thusa bana jwang ho hlola procrastination ntle le ho beha gatello e ngata.
1: Batswadi le matitjhere re ke ka le ka batswadi haye lapeng wana o fuwa thuto ebile o mo etella pele ho ka mmontsha ka nako e nepahetseng o ntse o mo lekanyetsa dintho tse ding tse loreng di ka mo tetibetsa kapa di a mo imela bophelong bo ya ka tekanyetso ya dilemo tsa hae o ntse o lemohisa tsela ya kgolo le gore nakong eo a sa ntse a hodile a tsebe ho gola ka tsela e nepahetseng a sena ho tlallano kgatello ya maikutlo kapa gore ka lahlengelwa ke kelello ka dintho tsa fetileng ho tsona ha ebe ke bana ba bannyane ho ka ba dilemong tse botene ho ya tlase o mo fa nako ya gore a bapale a phalle jwalo ka bana ba bang o ntse o mo tlhokometse jwalo ka motswadi ha e fitlha lehlakoreng la matitjhere sekolong ngwana hanghang fela ha a fitlha ka ho sekolo o fetoa motswadi ka tsela ya thuto ho ka rutya le ho bula kelello gobane bana ba rona ga ba tswe malapeng a tshwanang o ka fumana o mong wa ngwana ko a tswang teng go ka ba go na le dintho tse tsang di tsamaya hanyanyana butlhe-butlhe mosebetsi wa titjhere ke go mo beya boemong ba gore ga selemo se fela a iphumane a pasitse e be go na le mosebetsi e ba e fuwa gore le bona matitjhere ba kgone go ba fitlhelela go ka ba bontsha gore tsela ya go ka etsa mosebetsi wa ba sekolo ke ena o be maikutlong a tshwanang o ikenya dieteng tsa bone o se ba felele pele o be le pelo e telele jalo ka ga ke tlhalositse gore bana ga ba tswe malapeng a tshwanang o mo ngwana o ka mo fumana o tswa lelapeng le nka se tlhalose gonte le ejang e be ngwana ga a fitlha sekolong ke ngwana a titibetseng fela kapa ke ngwana a e le goreng ka tlelaseng go dumiwa fela ke ena le tisego kgalemela ka mona le ka mona empa tabeno ga e le jalo re tlameya re shebe motso wa boemo ba ngwana gore ngwana go fitlha a betse go etsaetse eng ke moo tshwantse mesiwe le mesietsana e nka mehato ga e kaba go nna le ngwana a e tlang o nna le bofokolonyana ba dithuto tsa gae ga o ntse o na le ngwana re o ntsa le boemong bo omokile o banka jalo ka mosiwo ba ba kopanya ba etsa setlhopa ba rutana ba bontshana o fitlhelela ba bangwe ba ikareng ba moraung ka dithuto ba fitlhela mo ba bangwe ba leng teng ke na le tshepo ya gore ga e ka sebetse ya ka tsela e jalo bana ba rona ba ka pasa ebile ba ka ithuta go tswa baneng ba bangwe botswa sekolong
0: ha re phethela mme wa ka o ka re ke neng mo procrastination e ka bang bothata bo dibileng ho motho a lokelang ho batla thuso ho setsibi mme o ka re fa le mantswe a ho akeletso
1: ke iso re tswaka ka e ka fana ka mathata a ile go le wena jalo ka motho ka pa motswadi ka pa ngwana ha o se o dutse go le o wa itibala go na le ntho tsa bohloko o tsamela o phile le fatshe o bophelo bo tselle pele o ka fumana go tsatsing o dutse kelello ya hao inane ko inane ka ha yana ana letho o inane se bina ha ntseng yona ebe bophelo bo a yema e ba tshinyo ya nako o bana le ntshela go ha o sa ba le dikamano le batho ba watametseng ka lebaka la gore o dula o nna le kgatelelo ya maikutlo mmele wa gago wa fokola e seka o motho ya kulang ka semoya kapa ka semoya e leng e tlhoka thuso ya gore o ye ditsebing kapa o fumane motho ya ka o eletsa e be ba ganka fumana ka keletso nka re go botlhe ba fetang ka gobelo bona bo ntse re bua ka bone ke kopa le phakisetsang go ka fumana thuso phakisetsang go ka fumana thuso o bue le ditsebi le mogaleng mona mmebekisetla ko ona o tsa bua ka nnete ke thusa batho ba bangata gagolo ke ikenya dieteng tsa mang kapa mang go ka bona go motho a

ke le buile holo gaetsedi ya motho mamedi dumela mo presidente Cyril Ramaphosa o ekeditse nako ya ho qetela ya ho fanwa ka tlaleho ya moshwelella ya commission ya Madlanga ho fitlhela isa ho hagwedi ya Pherekgong e tla be hlola matsatsi a mashema mabedi le metso ye mehlano ho no lebelletse hore commission e fane ka tlaleho ya yona ya moshwelella ka la leshome le metso e tsheletseng a pudungwana monongwaga nako ena e ekeditsweng e tlo dumella commission ho sebetsana le bopaki bo bong ho kenyelletswa le bopaki bo tswang ho ditsebi tse faneng ka dikgothaletso tse amanang le taelo ya yona ya mosebetsi moporesidente Cyril Ramaphosa o bontshitse kananelo ya hae bakeng sa tema e seng e kgathilwe ke komishene. Komishene e qadile ka mosebetsi wa yona le ho mamela bopaki phatlalatsa ka kgwedi ya Lwetse ngwahola. Ditho tsa lelapa la sebapadi sa ditebele profenseng ya Eastern Cape Zolani Tete di bolela hore di ikutlwa di imolohile ka mora hore babelaelwa ba babedi ba qoswang ka polao ya mora wa bona ba hanelwe ka beili. Ha tshetlehela baqolotsi ba ditaba.

0: nati le bo rami nati nati. Aye aye. Aye aye. Aye aye. Aye aye. Afrika borwa le soto le fatse ka bo para ke a dumedisa. Go tsoba tsadi baka. Ke a dumedisa. Go tsoba tsadi baka. I got my 2K. Mari khotse batsadi baka naki. Ai saka saka saka. Mote mote hle maike misetso ke hore nna le wena re je monnati. Maike misetso ko rokoba letso na ofutela maemong a pele. A pekeng yena rena le pina encha e di simaemong a pele hore na ke pina ifing. Esa fela bonnete ba hore o dula o mametse utlo fela rena ke ifing e pina e le maemong a pele pekeng yena. A fela United. E bile di teng di pina tse encha tse le ngore o tlo dutla gatlela pele ka jeno. Ha ke shaba hantle di pedi. Maemong a mashume a mararo e ne le Senet a re izulu. Number 29 Nomncebo Zikode Limthunzi bare Thelumoya Aki khutla mona nna le wena re tswela pele ko balla tsona
1: Ke tika go roma ke tika mo tswanti
2: Ke seleluya to Yesu
1: Ke bo tshaba ba gao le le sedi FM
3: O tsiba pali e tshwanang le ya hae ngwanana ya sebetsang ka thata ya na le ntoro e kgolo toro ya hae ke o aha kgwebo ya hae ya disaluni na ebe o tla fumana tjhelete ya ho qala ha o hloka hale hore o emele dikgwedi ho tseba deal or no deal south africa ke mo maphelo a ka fetohang ka pele fela e ka ba 1 randa ka ba 250,000 randa kreto e le nngwe motsotso o le mong ntho e nngwe le nngwe e ka fetoha sohle di etsahala ka nako ya nnete O seke wa fetwa ke deal or no deal South Africa. Ho tswa ka mantaha ho isa labohlano ka metsotso e mashome a mararo ka mora hora ya bosupa mantsiboya ho SABC 2.
4: E bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Ke moqebelo wa jackpot ya lotto. Moqebelong ona, o na le monyetla wa ho hapa jackpot ya lotto e lekanyeditsweng ho 16.6 million. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hang-hang. Mme mohlodi e ka ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hula ha dinomoro tsa lotto ka kotloloho moqebelong ona ka hora ya borobong mantsiboya ho SABC. O ka ba e mong wa boradimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Eya, wena, lotto ya naha, dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata. Dipapadi di tshwanetse ho ba dilemo tse 18 kapa ho feta, bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekhaya.
1: Sehla sa selemo se kene, mme naha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke mo o lokelang ho bateng.
5: Manish on a beach shebang.
0: O fela ho le jalo Lesedi FM ke mo o lokelang ho bateng ke mo lelwa.
1: Ena ke pina e ntsha tsha le nane la ro.
0: Ai.
6: Olo.
0: Ena ke mihlali de guy o tsamali thank you boy a Cairo CPT le Mr. Taylor sinomsolo le na uteng le konke a bari wolo

Nakong ena ya setlha sa selemo ga dipalesa le difate di thunya. Mme naga e gaba e ba le lesedi FM ke molelwa.

0: HBK Life Act bare anayo imali ele metsotso emedi pele rotla gora ya le shume tsebeletso ke rato wa nyale sedi FM ke molelwa o ratwa o walelwa
1: le sedi FM li tuka malaka be se hlengsena sa selemo ka mmino Kaiso le sedi le buithabiso ke molelwa wa bohle o ka fetwa jwang.

sehla sa selemo ha dipalesa le dipate di thunya. Mina ha e gaba e balelese di FM. Ke molelwa. Zeratwang. Nomoro ya mashuma mabedi le motso o le mong.

0: Nako metsotso ke metsotso e mashome ya mararo hantle ka morago ra ena ya le shome e ne le pine monate ya Sadril Atamale Udoti Udemeti le Lisneka le Kaizaka le Bon King Moholi Desta ZA Bari Maliami tsebeletsong e ratwang ya Lesedi FM mamedi. Sa ile ngore tsa tsala Afrika Borwa ha ho le ka mona ka province ya Gauteng ke sa ile ngore se bohlokwa ho lo me ile ngore ho ntse go bolawa basadi tshebeletso ya Lesedi FM e tsa kgweletso tshebeletso ena ya Lesedi FM ya Galemela Galemela banna be ile ngore ka nnete ba etsa diketso tsena tsempe tsena tse soto gore ba emiseng ka tsona ho lekane ka dipola ho Tabasadi. Enough is enough. Ho banna bohle ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane. Basadi ke bomme ba rona. Ke baradi ba rona. Ke dikgaitsedi tsa rona. Ke mafumahadi a rona. Ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile. Ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna ha re eme mmoho, re re tshehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho re ka tlisa phapang. Ho lekane. Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.
1: Tse ratwang, nomoro ya leshome le metso e supileng.
0: A sense re khalemela re re holikani Arthur Lapi le re ke bitse fragile vocals tsa mali DJ Sauce le Ozzy Man ba re dipili le mora.

le palame a Kiri. A le palame a Kiri. Ai duma yatsama ya kizinquma la e watla monati ho zera twang sa le sedi FM mamedi a kire ba hopola hore nentse re wa tlapina ya ditshepi LR ka le ratolaka jwale beke nyena ntho di chintshile ha re sa monka ka le ratolaka re se re monka ka nada.

0: ka ditshwantsho tse hlakileng wetse mehopolo e tsitsitseng ka Samsung le Cell C. Fumana Samsung Galaxy Z Flip 8 Encha e nang le Flex Cam. E fumana ka kontraka ya Elevate 2 Plus e dikgwedi tse 36 ka 999 rand ka kgwedi. O fumane 5 gig ya data e ketseileng kgwedi le kgwedi hammoho le accessory voucher ya mahala. Etela lebenkele. Kena ho cellc.co.za kapa letsetsa 084-145. Dithekiso tsena di sebetsa ho fihlela ka la 21 Lwetse. Ho na le melawana le dipehelo. Switch to C. Cell C.
1: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Setshaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le entswe ka tsela ya sesaense gore le hlokise madi, le matlafatse masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Lerumo la madi le tshepiwe ke banna le basadi tloa ka 2006. Lerumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara, le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.

0: E ka ba ke nyeo ya CCMA, ho thata le mechanic, ho blacklistwa le bitso ka phoso, ka botlhalo ntle le kgang. Client Legal, e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, ditheko e tlase. Recover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle, di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Gauteng, leeto la hao le latelang le haufi. Download app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang, meketjana eo ka yang ho yona le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beeletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng, zwakala. Ho na le melawana le dipehelo.

0: Ana o thata fela go le fela ditshebeletso tsa mantla tsa masipala tse ka metsi motlakase le tsa meisho di gore gore. Matshabeng local municipality me ma malapa a tshwanela go ingodisa lenane la batho ba hlokang thuso bakeng sa selemo sa ditšhelete sa 2026-2027. O ka tshwanela haeba o dula ka hare ho Matshabeng, o na le ID ya Afrika Borwa, o le mangantlo e ngodisitsweng le monga akhaonto ya masipala. Mme tšhelete e kopaneng ya lelapa e le 6930 kapa ka tlase ka kgwedi. Bahiri ha ba tshwaneleha. Etela ofisi tsa masipala wa Matshabeng tsa haufi le wena. Tlatsa foromo ya kopo mme o fane ka ditokomane tse hlokang. Kahalang Matshabeng local municipality itse hetsa malapa a hlokang thuso ka ditshebeletso tsa mantla.
1: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa hao ho 500,000 ranta ya meputso ya kontane ka Nespray. Reka pakana ya Nespray, WhatsApp hi ho 073-097-6735 o latele ditataiso. Tlhodisano e fela ka la 17 October 2026. Hona le melawana le dipehelo. Nestle Nespray, always giving more.
2: Hala! La apitiki le kunuti le khotso ya basadi khufa yo tlisetsa apitiki letsa sikela la mashome a mabedi le mesetsi seletseng lwetse 2026 hana kwa ile gora ya le shumele metsimu go fitheletse ha mmamorao sebaka ke mane Old Grace Convention Center Bloemfontein re tla thabiswa ke di galala tsa Orange Farm mahlapane ipopembo mme malefa le Dr. Madikwe mo ntswaki roi kati motlong ri ya khufa sela ka pitiki 20 a 26.

0: Mame se jolo sebe le jale se.
1: Se to sa ka. Puo ya ka. Se teishini sa ka. Lesedi FM le keteka wena kweding ena ya botjhaba. Ke molelo.

tsa bo botlhano rona bo pol tshantse re tshwere bo dijong tsa mantsibuya mane e wa bata re tswa fa lo phea abata karakana ebe ra re le se suba bedi o re ya pele re tlotla re balwa ditaba tsa go ra ya pele ska ba ya kae ka paka e tswala pele mo mamela jolo tsebeletso ena ya lesedi tle di hlophento tsa ka mona nan tiki batla mona e kae nthini you guy ya ipata do tsa bon tharonyelo sarunyelo sarunyelo sarunyelo sarunyelo sarunyelo

0: to Bellar. Hammer, open brass, hammer.
1: Ageze bena hopolaga.

Ishebe, iba nyina pa etsena kwa hao ilokela iri ile shumele motsumo ka mora hora ya pele. Mametsela Sedi FM. La Sedi FM ke mollelwa wa ratwa wa lelwa. Kae ka paka e hotle. Mo ile ngwe roba mesina tsebeletso o le hona di eme ngata meletsa batho ba teng bo pulane modisa di fe. Bloemfontein pa le sa rantwa ka moka sebokeng. Khutlo tharwa le kwa polo le bona ke a le bua Fixback Zone 7. Sita di sebatle magetha ke bone le wena pula hlaudi 88.4 ka mana ka Soweto. Ke a le bua lwana gaitsedi ya ntate maema 88.4 Denia. Mpinga umametse jalo tsebeletso ya lesedi mengle setladi ke le bohle puseletso package Evelyn 89.0 go re Sedi FM Sabata Sax Bloemfontein o ka mane ka Universitas ya bua ka Universitas jena batla go potsa taba tsa harabeke Setumo Ramohlabi a re wa celebrity motho re mametse le Sedi FM thato se botsa Gupta Fixback a re hashtag re ka ofela Bob Zen Sidiso umametse jalo tsebeletso ya lesedi 92.9 se e le thata bitswele na man ke le shemele mo simbi bisusu ka mora hora ya pela ice block ma message jalo tsebeletswa le Sedi Gabaza keke Gabaza a re hashtag re ka ofela le ponto wa selo bolo Sedi FM le tlhogono lo ngwako o teng ma betse a le ka mana ka maputswe le ri bena henya le sotho mo tsirisi marope 88.0 siena ka ma twabenga Glen Majosi ke le bua o knikanana no first ma message le Sedi FM le tebo ho mo ho sho tebo Fixback ya mekhleng ma message jalo tsebeletso ya le Sedi ka 89.0 dia u e le bangata ke tla le bona pele ke tswa kwano bana beso le sikebela nya hama ho hang at ponto wa selebo ponto wa selebo ka mana ka Facebook at le Sedi FM hotle ho marangrang a dipuisano ke itse re na le motswa kwa ka DJ Fada ka nkane ho hora ya bobedi hona jwale re tlotla re buisana jwalo le 100% Macquariens ke bitsa ntle bo ditate e ke jupile thata bitsoleno mamere pele ke buisana le bona kwano ke tlotla ke o bapalla setlabolane sa bona se bitswang ka gore ke monga mosadi le tleletse ba ho utlwa gore na gantla ke bua ka 100% Macquarien na ke bua ka bomang mamela jalo tshebeletso ya lesene ke leshomele metse meraro metsotso ka morago gora ya pele ke mokgatlhelo wa bobedi mametse re ka ofela le ponto wa selebo le Sedi FM re ke etse tsena he ke tsebe ho fa pinena bona e bitswang ka gore ke monga mosadi

0: Mamedi mesoso e mashume amabedi le meso emedi ka mora gora ya pelo. Mamedi seponto wa selebolo sedi FM hashtag re ka ofela hashtag le sedi FM ke molelo ka kaone ka dipapusintsa gaso ke dutse le 100% Makwadian. Ba itse ba qadile o sebetsa mmoho ka selemo sa 2014 me ba hlalosa hore mino ona o ba ontshang ona jwale wa South Hop wa basebeletse. Jwale ke batla utlwa ho fihlela hona jwale ke dibini difense le sebeditse le tsona
1: ho fitlhelela jwalo re sebeditse le Charles Putswe, ga sebetsa le Sannere, ga sebetsa le Sebata,
2: ga sebetsa le ntatepoka wa mmino wa Sesotho wa koriana hantle.
0: Mamedi ke rata mmino ona wa Sesotho Hop go bonagala e ka ehlile go na le mo o yang teng go monate Sesotho Hop ga elela. Mme se e ka le bana ba borona ba thabisang batho ge ka qala jwale ga sekama ga tlisa leleme la Sesotho ka pele utlwa pina ena monate jwang ena e qetang go fitlha pheletsong
2: ka Sesotho nta.
0: Jwale ke batla utlwa se le sebeditse le bo Charles Putswe, bo Ntate Phoka, bo Sannere go tloa mo o ya pelela ka tsa go sebetsa le bo mang?
1: Wa bona nna ke nka thabela ga nka sebetsa le Wave Rider ka monana ha jwale ne ke thabela gore ke sebetse le DJ Zaka for producer. So ha jwale sentse ke sebetsa le yena.
0: Sentse le sebetse.
2: Sentse re sebetsa le yena.
1: Ke nna ka mona na ke yena ana producer mo. So hona le o thing hape ka Velcom ka mane Marwetsa Afro Pop. Hona le pine ngwentse re sebetsa le yena ke Sen Soul.
2: Senegal. We beat us some soul.
0: Mino mona ho monate nenneng ha ho monate. Ha re bueng ka dipepetso. A go re feng dipepetso tse lo tobaneng le tsona? Hona jwale ka patse o lile la tobana le tsona na go fitile a go re fe
2: phepetso dingata ntate especially ke le rata go kibwe sotho se paqame ha holo holo a le le batho motho mo le mong o hlale lapeng ya kere ha re bana ba motho motho mo le mong o hlale lapeng le fapaneng ka kelelo tsa hae le megwa ya hae so ha se hangata o dilana le motho o tswelela so go fela kutlwano ke yone tshwantseng e be teng dipake
0: empa ke batla go utlwa motho nna le kgotsofetse e seng ka tshetso e o le fuwang ke batho fela re na le bo dimmasepala re na le bo mmuso wa diprofense bo di eng nna le kgotsofetse lona jalo ka dibini tsa province ya Free State ka tshetso e o le fumantshwang e seng le babedi fela le le kao fela sedikwadikweng sena sa Sesotho Hop golo re shebile mane province ya Free State
2: haholoholo ha re tla ka le siteng lona le lo buang ka lona la Sesotho Hop ke nana ha e mona Free State ha re bangata haholo ba Sesotho Hop mara hangata ha bua le hlakong lena la bo di masipala ka ditshietso boding e tla re thole tshietso e ngata hakalo kalo ha ke tsebe mohlomong ke nana mohlomong ke ka baka la go thwe mo profeta ha itswang ha bo go ha bo
0: a tseba ha ke kutlwa ke sa e rate nthuna mo profeta se ba re shebe Limpopo ka mmino go ba neng ba bo kwa bo bona ha re shebe botira ka mane ka thebe no rena qomo re shebe go na a se hangata ka tholang artist tsa bo Sotho ka mono ka pa bo mamfela ba bo Free State jwale kere ha ke gate le ntshile na hona le nthotse ka lokelang hore ge se ka ga itlwaetsa tsona mane ra re ho jwalo ho bane o le ponto tsa Fixback o lokela o se ka fumantswa tshetso Fixback bona ga ke shebe le kompo ge shebe fela tshetso ba thona ba fumantswa
2: ya tshabeya nta ya tshabeya le di booking tsa bona di ya tshabeya
0: ha
2: ho lo ntate wa ka ke yona nthwane ne ke bua yana ke ya hore e se ka gore ha u bina Sesotho ha o sa kenya puo engwe se ka ga wa fella ha re qala ho no bua ke yona ntone ka ha o ka kenya puo engwe sa batlo ntsha ka lebitso ha o ka bua puo eo e se ka mmino wa ha o felletse mara ha u bina e le wena fela e se ka re ha itla ho depe tsona so ra itobetsa ntone ya Sesotho
0: ha itobetsa ntone
2: ka yona ntate
0: ha e ba sanne ga khona ya midrent ka pa Limpopo alo go hudisitswe ka madingwana na motho wa le Limpopo kwa motho wa go hudisitswe ka madingwana na hore
2: ha utlwisi
0: ha utlwi empa le gato le go mofumantsa lona sena se bolela hore Sesotho se ka amohelwa jolo ka go gona ho mamela bomakhazentse ba go zwine zwino ga ja fantse ba go zwino ba go zwino zwino zwino ha mana u kwela mona tjwa
2: ke ba ne ka mana ka KZN ntate ke ba ne ba re o mnandu maskandi webe Sesotho ha ba mamela ditshepela re ka mane o ba tswere ka
0: Sesotho ba mo gata ho ruka wena o gauta le silifeng
2: ani ka nete ntate
0: jwale tshwantse re se ka gatella Sesotho bontate
2: a se phame ntate
0: tshwantse re se ka gatella Sesotho
1: ke nako jwale gore basotho ba supportane Free State hole di artists tend di hole
0: empa hona le udumela hono hona le modumo ono wa gore se a sebetsa sotho ke a bona
2: ka se a sebetsa
0: tshwantse re qale jwale jwale lona he le ne le kalakatsa go tshetswa jwang re buile ka taba diphepetso ba ka ba teng jwang ba ke sa lona batho bana ba o reng ha ba ipona hatse hle ba tshetsile
1: re ka kopa gore di promoter di re shebe ka lihlo le leng ba re sebedise re teng o sebediswa di eventeng tsa bona ba se ka sheba fela mmino no tlhanga ntle wa bona bo Limpopo bo KZN le rona jwale ka Free State ba re shebe
0: ba le shebe
1: ba re buke le rona re le teng ha e mona
2: le hona ke tapeleng tsa rona mane di officing ha bana le mesebetsi tlotse le teng e le mengata o fumana ntse go khona o tlatswa bo ditedi ya mo hetsiwang re teng le rona ka Sesotho o fumana hore itlile ntho tsena di tshwaretse ho rona Basotho
0: ke
2: amaga go a sheba go ntse o tla motho a hlaha performance a hlang ka ntle ka kwana a bua le puo e fapaneng jole o tshwanetse re diseletse puo ena ya rona
0: ke o taba o mamedi wa tshebeletso ya lesedi o ne o batla
1: ne ke re le no jena be ke tlang e tlabe le heritage se re kopa Setsoto jwale ka ha le masepala wa rona se re shebe le rona ntse re le teng
0: yo ka heritage ntswa ke re ne le qoqa le mosetini yo ka le mosetini 24 e se ba ka se ke o taba e mashume a mabedi le meserobedi metsotso ka mora hora ya pele mametse ponto wa selebo tshebeletsong ya lesedi se tla bolanetsa lona sa moraorao ke sefeng
1: hona le pina re ntshitseng beke fetileng mo go tsamaya le Cheresputswe ke lerato la pelo e ntse sebetsa hantle marangrang monana
0: ntse e thola tshetswe ntle
2: e na le nako e khutshwanyana mare se ntse re kgotsofatsa
0: re ka lebelelang aufinyane na o na le bo EP nyana albumo ntse le sebetsana leng
1: ntse re sebetsana le EP mara fo le mo setlang February ke yone ntse re sebetsa le DJ Zakha ka yone
2: hobane ne se kgale re ntshitse EP yo nngwe pele go se tlabolane sena se re keta o sentsha sa sengele ne re ntshitse ha e se mo dibong
1: two
2: e number two
1: ka February
2: hona jwale be re ntsha enana e tsuleng bekeng yone
1: Saturday
2: safety day
0: pele ke lelokolola kwano ba le ratang le ba le ratileng hona jwale ba ka le sala morao jwang bakeng sa o bona mosebetsi wa lona
1: pele nka ba jwetsa gore ba re sala morao kae re nominatiwe di awarding tsa Central Music Award ho ba best duo re le ho ba setlhopha so ne re kopa ba tsietse le barati ba music 100% makwadi ene ba re support ba re votele ha o vote o ka SMS a ACMA 1001 ACMA 1001 ho 47439 ACMA 1001 47439
2: ba hlokomele mono ho ACMA 1 yo e qalang e ngoluwa ka di alphabet ya ONE 001
0: ke o taba jwale ke ne ke botsitse hore bakeng sa mosebetsi wa lona ba bona mosebetsi wa lona jwang batho
1: kapeng la Facebook re thwala ka 100% makwadi ene Facebook re thwala ka 100% makwadi ene TikTok ke makwadi ene 0 ho Twitter ke makwadi ene ka nomoro tsa mahala mabaka re thola nteng ha ba batla go letsetsa ke 078 0244 317 078 0244 317 8
0: mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke 100% makwadi ene bo ntate ke le boetse o ba le lona ebile ke a tshepa e se le kgetlo la go qatela le ba ba itikwano tshwantse mmino wa Sesotho o hole ke a leboga
2: ke bona ba le buileng ha go le ponto ke le buileng ntate
0: mamedi wa tshebeletso ya lesedi 100% makwadi ene ebile bona ba itiba rona ka jeno kwano diphaposing tsa gaso khona magrafu Bloemfontein SABC re bua ka leeto la bona mmino mona le jwale nako ke sera puisano ena monate ne tshwere taba tsengata tsentle haholo ke tlo kwala puisano ena rona ka pina e monate e bitswang ka gore ke lerato la pelo mona ba tsamaya jalo le Cheresputswe

0: Bloemfontein, nako e fitlile, Kufa Festival 2026. E utlisetsa mekete e mengata. Ka moqebelo wa la 26 September, Kufa Pitiki. Ka la 3 October, ebe back-to-back series. Sontaha sa di 4 tsa October, Lesedi FM Kufa Gospel Sunday. Laboraro wa la 7 October, ba utlisetsa Kufa Rimetso Comedy Show. Me labohlano la 9 October, basadi genako ya lona. Kufa Woman to Woman. Tsena tsohle di etsa hala Old Grays of Bloemfontein. Mme ka moqebelo wa la 10 October re fetela Rose Garden ka All White bakeng sa Lesedi FM Kufa Global Stage. Re kwala mokete ona ka makgethe ka Sunday Soul and R&B finale. Re a Kufa sela. Reka tikete ya hao CompuTicket, ShopRite kapa Checkers. Kufa Festival 2026. Go! O tla di tseba jwang o sa di tsamaye.
1: Ema shume ama bedilo mese mehlano metsotso pele ho hora ya bobedi. Mametse ponto wa sela bo tsebeletsong ya lesedi ke le kgetlo la pele. Bele se buile se interview. Se buile re go bulele mo motho. Se ka ka tlwa ka etsa diphoso. Mabere se bele tswale sedi re tlo buisana jwa le ntswaki motlong. Etle ebe ile mo ngwa di artists tse tla bedile teng ka mane ka Old Grace Convention Center Bloemfontein o tuntho ke pitiki ka mona. Dumela gaitse di yaka.
2: Ponto dumelang kgaitsedi ya ka le mo mamedi
1: kore ga o qala fela gore ponto di ka utlwa ke galletse ya pitiking ka tlhaka utlwa ke gadile
2: ukwe ka o ka luka o tlo luka mpotseneng puisanong ya ka le wena o tlo ukwa gore ka nnete wena o kenalela go kae bakeng sa mokete ona wa Kufa
1: bona ha re ke re refe mo mamedi a mametseng ya ipatlang pitiking ka la mashome a mabedi le metso e tsheletseng a ke re ke ee ka la mashome a mabedi le metso e tsheletseng hore tsena tsohle di etsala kae neng ho etsala jwang ka mo
2: gaitsedi ya ka ke lebo se baka se kile ka dumedisa mo mamedi ho hle me bang o mametse se ya le mo sena sa le sedi a le hona teng o bua nnete Kufa pitiki le fa mo jwale ke dikakatletse ke hane ke go na le mo wena o tlokenela teng e jwalo ka motho a ntate ka di 26 sa September jwalo ka o tlhalositse ka mona ka Old Grey ke na le pitiki ke le kunutwe le kgotso ya basadi he mo re tlo thaba ge ingwetse basadi bona di ntho tse etsahalang ke re lo leka go hlabolla moyeng le tsohle mo teng pitiki line up teng e matla haholo ge na le mme mahlapane ke yana re ngwa ipula ba ikwala molomo ha ona gwele go go bua mona to etsa ke ntwe thata o tla ba le teng ka ha go batho ge na di dikhalala tsa go renje fa ma ba tseba he ha ba pere mo apa go bona thale mani ba itsa ntho tse ntle hona ho ge na le malifu ke sibini sa rona sam mino wa famo fela he ka ha ke motho a mme o ntse atla re thabisa le Dr. Madikwena o teng ha sala ha gwa le falla e bopeng bo mme ke bo mme bana ba tinang di thibetha ke bona ha ba motho a sa tsebe thibetha keng a lo e bona mand Old Grey ba tse ba o khiba ba bina le dingwana ke bo mme ba ikemetse ba thewa ka ha go sebaka sa qwaqwa mme ma ke mme motse ee o re gadi ke tsa makantwe na re theko magaola wa nkokotela ha ba go rata tse ba le baka le theko magaola na go kota ka lona o ye ka mane ka Old Grey o tlo o lo bona le baka leno mme ke mo teng ge paneng he ka pitiki motsheare mme ke tabe ke ba tsamaisetsa mosebetsi hore ya bosilela ha e wotla pitiki e fela bontate jwale he mo ke mo lona le kenang teng ka famo
1: ee ke ne ke re ke tlo botsa gore go tla bomang ha o tle bomang
2: famo mono go na le botala ba dinage ba re nka be ko fa ba le batho la bua ko re ha ko fa le tso ba tsa se hey ba le ko hlolwa ke monate ka o ka tsela tseno ntata mafahla o tla be a le teng le yena ka ha re go famo re boele re be le mme mahlapane ke motho a ntse binya famo mantsi bia o tla be ka nnete ba hlankana ba mo jwe nne mono ba tantsa tantsi engwe tsena o keke ngwa le bana busi u bo ba famo magubedu bedu tlege ke yena tla be a tsamaisa mosebetsi a ganna kolo yeno he e le ha go thalwa ka bakeng sa famo mme ditikete di jena bomme ha ba reka tikete ya pitiki jwalo ka ha di na le di-face ka botsona general access ke 175 gating ke 250 mme re na le grandstand mo e bang ke 200 o ka reka ka 300 gao a ke go ya ka megatlhelo go atamela gagolo le o ba morago gagolo mme le VIP tikete teng ke 900 mme re tlo qala goreng ya lesome le motse le mongwe o seeng bakeng sa pitiki ka gore a botshelana mantsi boebe pitiki ya fela bomme ba rekileng tikete ya pitiki ga o tlhoke ba reke tikete ya ngata sentse ba dula gona ka mono ka Old Grey e be bontate le bona ka tse le tshwanang ba lo ithekela tikete 175 tikete kapa ga e be monyako kapa gate o ka sebisa 250
1: ga itsedi a gore ke rekise fela ge be se re qatella yo ya ditikiti yelo wa me re sebeletswa le sedi e mashume a mabedi le metso o le mong pele re kena gore ya bobedi kia
3: lokolla boqhetse ke ba hao jolo ka mopheile spa fumana theolelo e fihlang ho 80% ho disebediswa tsa ka kitchening tsa Nutifresh ha o reka dihlahiswa tse jolo ka 2 kg Omo hand washing powder mefuta e fapaneng ka R59.99 ile nngwe ka rewards card kapa 700 grams spa vacuum pack cheese cheddar gouda kapa white cheddar ka R99.99 pakete ka nngwe ka rewards card ditheko tsena di iqala ka la 8 ho fihlela ka la 21 September ha thepa e sale teng spa fela ho na le dipehelo
4: Afrika Borwa, re tshwanetse ke ntho tse ntle. Ba re tshepisitse tokoloho, empa batho ba hloka ditshebeletso tsa mantlha. Ha ba mmuso o busang ha jwale, ba sasa ka hare ho mafura. Ka lebaka la bobodu ba bona, re hloka ditliniki tsa bosiu le motsheare. Le metsi a hlwekileng. Barutehi ba hloka mesebetsi. Ha hona ditsela. Metseng ya rona ho matha disuriji. Ha hona phano ya ditshebeletso. Re eme ho lekana. Kgetho ke ya rona. Tlholo kapa lefu. Votela EFF.
5: Papatso ena elifelletswe ke mogha o amehang wa dipolitiki maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mogha e seng a SABC
6: Sechaba sa ka jeno se hlutshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure diabetes arthritis le gout le rumo la madi le ntso ka tsela se science hore le hlokise madi le matlafatsa masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswakitse matlafatsa bophelo bo botle Le rumo la madi le tshepuwe ke bana le basadi utlwa ka 2006. Le rumo la madi le fumana ha Dischem, Clicks le dikhemese naha ka bophara. Le fumana ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
1: Mamiru ya sebeletso ya lesedi re ya qatella. Ona ntsa re fa ka diteketi mo ho rena. E go tlo sebetswa jwa ha re gaitse dia
2: e ya gaitse dia ka ke hlalosa gore bontate le bona ka tsela e tshwanang tikete ya famo general access ke 175 gating ke 250 golden circle ke 200 tikete e be gating ba ithola ka 300 vip ke 900 ke go tsa e be moeti a hlomphile o feta be di ka ofela tshwantse ne go patele hetle mona ntsona petse go ofela sa hona ke ke yona he molemo wa vip wono fela bo mme ba re kileng di tikete tsa pitiki ha ba hloki ba reke tikete hangata e famose ntse ba thola ka hago se baka seo mme Lilian Dube o tla ba le teng motsheare a buibuisana le bomme basadi batho ba o tshwara ka thata
1: ke o taba
2: e ya ga itse dia
1: ga tla begele teng gona ka 6 bopondo ka mane ka di VIP
2: o lelekiswa mashu
1: o tlo le shebe di VIP mane tla be ke le hona mo
2: bomme ha o mkhase shweshwe di topo ke di hlwele o di mo bontate he mantsibuya hulanya nkubo he di hulanye ke amatala ebe ka nnete
1: ga
2: wa go pa mo
1: ha ga ba fete tikete tse hlala
2: eh
1: bona jwa leji
2: o re monna
1: ke ga ba fete tikete tse hlala
2: ah yo na ke monya o
1: ke ne ke sa batlo o betsa ka le kere ah tshe ka mo ga go bua ka bo Melilian o reng ke bona go hloka hala hore mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi mo ya tlotla ya ka pitiking ka ma
2: eh
1: ge mo fete tikete ona ba fa tse 5 bona jwa 086 0003084
2: What's again now at Lavita Mogamahan? What can I
1: be saying? Hurry! Hurry! Second, I
2: get you. It's what I will be in a year.
1: 086 0003084 But Mr. Sadia Fair, but the cow fell upon to us. Rover ticket. You have a long way, Agamani. Cow Kufa Gaman. Kill a Sadia Fair, but you may. The Sadi?
7: The man talk. The man talk. When coming like a house in that. Look at the man talk.
2: Return that to the guy.
7: I'm not thinking of the same thing. Same way.
1: I'm going to go to the house.
8: Ke tsene
1: mo khotsi wa ka tsantsa peo ka batho. Ke o fa re ke mmemang.
8: Nemuji.
1: Re tle re bona tlo mo hlabaka tikete. Re fena mo go tsa mahala
8: yena. 068 511
1: 67
2: wa tsaba khaitsedi ya ka ho be bo fatsa dintho ge tla tshwara mme ka thoko ba ke nsa ID number ya ha e bohlokwa ho le ke keng ga e phatlalatsa
1: re
2: o tshwara nomo go mme ya 111 ha ke se go na ba dikoloto
8: okay
1: o tsama ha re nge ba be ruteng kwa le seri dume le seri a re nge botho khotso
2: basadie
9: hello Holiday FM
2: mme
9: e a me kupa tikete
2: o dula go kae ga tolaka
9: ke dula tsungtsungeng
2: o wa wetse mo sebedi tso bo bebe a hole jwalo ke mme mang
9: ke mme welcome
2: mme welcome welcome ba lo ka wi
1: mme welcome
9: ke tsanyak
1: e le monna tibitse ga le bo mme welcome re tla o tshwara utlwa
2: no mo go ya ha o ya mohala
1: 0611 286 6561 6561 Mme mo sithi re fela mo go tsa mahala
10: 072
1: 0724
2: 20 29 Mamuna heng re fe re kopa nomoro ya ho ya mohala re tlo tiela be se reng ka ID number ya ho rato 078 078 4 4 6 9 9 4 6 9 9 7 9 6 7 9 6
1: eh
2: all right ho sa taba ba ka ga ga
1: ke mamuna heng
2: Susan Monahi.
11: Ke go ba tikitima.
2: Le biso la hlalang a ding ya ho ke lona dimakatso.
11: Eh ya ma.
2: Dimakatso thibele.
1: Eh ha re fetse nomoro.
2: Ke kopa nomoro ya mohala ke tlo khutlela wena ke nka ID number ya hao.
11: 0749 0749 0742 0442 0442 35 35.
2: Alright, Maxo, ritlo le tshwara hlele, ha ire 111 ke gona hle ya tseng dikoloto.
1: Skaba
2: o. Ne ga bele mohala, o seng jwale
1: o. Skaba o ga o ka so thotlhela ha pile se sepa se ne le sa sekenela. Le ne le kena tsi tikete se se sepa se hlanga.
2: Mme le di le mametse go di tikete di tlo di lataneng.
1: Eh.
11: Thank you, Yalebo.
2: Thank you Dimakatso.
1: A o tatela mantsi, ke a o lokolla.
2: Bomme. Se ho se lile ka nete mogosi wa motse ya ke phallang ho bana wa busibontsha batho matlong ka di 26 September ho renya le shumele motsolombe se tseli fitlile ge qala mosebetsi he ke tla be ke letela ntse ba la ntse ba kore ke ngwana tshwenyana ha ke ikhala le keke ke ngwale telele ka tlola le ngope go tshwanyana e tla wela sentse ke tshoke ke ntse ba sadi ba nna lona le tlamphumana ka ho ga botshelela mantsibue ha yetse nthena re a tla khufatsela ka piti
1: ba tla be ba gobetse ke bohlasweng ba bo
2: ba ikolota ga itsedi ya ka ha ri yeng ka nnete ka mogore ka gonang ka teng ka bongata ka mogore ka gonang ka teng holo ba monate re natefela
1: ke ya leboa natefela wa nga tla ba teng ka mogago ga botshelela ka mo
2: eh bontate le go llang bomme e be lona le tlamantsi bua he se le hulanya kobo ya matala
1: Mamelo tsebeletso ya lesedi ke ne ke buisana jalo le ntswa ke roi ka temotlong o tla ba le teng a tsamaisa mosebetsi kufa a 20 a 26 o tla ba le ka bana ka old grey jwale fumana tikiti ya hao ha ba o soka o ifumana hona jwale ke tlo rekisa ke qeta ho rekisa mona re tlo tla re tswela pele ke motseba tjinan
10: Rona re ba ha modise re ithatela di deal tsentle ha holo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re libise di tebo ho Standard Bank Maemo account le la pala ka le apara more fashion ka di thelelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e more le di thelelo ha Shoprite ho di ma more re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC Ere fafa, ka moo, fani nya hao, telo karuna baha, moo dise. Haugula Standard Bank, maemo account kajen. Standard Bank, kemo fani wadi tsebe leto tadi chelete ya mula unu wa mukitani ya ngudi situin. Una limela wana lidi pehelo.
12: Hela, mzanti dumela. Ditheko tse ntla tse tlase di sebisitswe semmuso mabenkeleng a Clicks. Dihlahisweng tseo o di ratang. Fumana aro e tshehla ka hara lebenkele mme o boloke. O ka boloka ka ho fetisisa ha o swipe at love card ya hao ya Clicks. Mme o fumane hape theolelo e nngwe ya 10% iphumanele sesolo se fetisisang ka FNB eBucks, Absa Rewards le Standard Bank U-Count Rewards. Hela, ke ditaba tse monate tsena. Clicks, feel good, pay even less. Ho na melawana le dipehelo.

Sena e tonne mahlo a mafuberu me e batla mohope ona ho bane papadi engwe le engwe ya tlhodisano ena ena le mohope la o le jwalo al akhli o fapana le masandawana yona e se e lahletswe ke papadi tse tharo tse supileng sehleng sena sa dipapadi. Sehlopha sena sa Saudi Arabia se maemong a tsheletseng a leaking e kgolo ya Saudi Pro. Mamelodi Sundowns e tlo emela Afrika Borwa ikasetana le kontinente ka bophara ya Afrika dipapading tsena. Jole ka mehla a sibane le sefako. Tsena tsa hora ya bobedi di fella mona ke gutla hape ka tsa hora ya bohlano. Ponto ke tshelete, celebrity ke motho.

0: tjhaile makgo a sala re yetsa go renya le shumela mesimedi a ponto wa sala bo maqhubunga ga swa 87.7 lo ba tsala 106.3 itse se ba parikise na pa etseng ka rolo bala a se ba parise ratang o matha ka motsuo tsuo se tla o hlabela ntlatseng tle ka o fitisisa. Kela shobela bese supile mesoso pele ho hora ya boraro Africa Borwanda 086 atropola 03084 eish ei agese eish 086 atropola 03084 a ke batla ntjwe tse o ka ema felo a be mo hlolo mo nge ka nna ga kopa o ka ema felo nga be ke 086 0303 0824 ke le sari fa bo tube
1: e bondo
0: e chapo joa
1: e chapo joa bondo
0: ha mona te
1: ya go mo me dira mo ga ding so le ba sa lora bondo o le ba se mta o bondo
0: tsa sile mona te utlwa.
1: Eh,
0: empa ke itse le o kae mafelong a beke mama ditlhetse kopa o njwetse gore na o kae mafelong a beke setumo ramotlhabi o ngolletse ngotse ka mana ka Facebook o mametsele sedi FM na o comfort chaka o mametsele sedi FM 88.0 o morena sekonyela wena le idea molato Bloemfontein ponto wa sala bobone Joseph Ntsala mametse jola tsebele tswala sedi le ka mana ka Josie Soweto Midolantsa ya mama sense belo swala se dona jwala ke tlhano ma Josie o ka mane ka kanana Oknia muyeti fukane mama selo seri FM wana mampi mulatuni ordinals rasa ponto bone tsapa matsuso mama se jwala se belo swala se di asijati se bahla magheta 89.4 wana smaikina mama se jwala se belo swala se di Steven City Vogo 88.4 usubukenga Maria letlala mama selo seri FM yangolletse nkwano mama re sebelo tsala sedi ke motho a bitsang ka gore ke papallo alina mono a re hashtag re ka ofela le ponto wa selebo le tlhogonolo ngako ngotse mama tsala maputse ye monyangolletse nkwano a ke pulane modisadife mama selo sedi FM wena kharebe konka a ke bore molaetsa wa haute ke inoka mpusa puseletso a re ka ofela le ponto wa selebo le sedi FM 90.3 ponso mala po jela botlan eto ata David Turner mama se jolo sebelo tswala se di a tulse mabado mapapapapapapa a ngopotsa ntse ke hola ba ne ba mpitsa ka hore e ke tsotsotso a ke bitsola ka dipitso e ba thwana ba gatang ntwa ne ba ga ke tsotsotso ba ga ke ponto ka mo ya shapwe president ya mjolo wana motho a bitsang ka hore ke se gampusa bata ke bona molaetsa wa gaotle Yvonne Motlhapane mametselo sedi FM kgatliso ke kgotliso mosala ka mane ka hena mare phumolong motse wa maphike ka mo ka Carltonville ponto bone a kambule Elliot mametselo sedi FM bangotse ka mane ka Facebook mamedi bo Uncle D ke Uncle D mane manyaseng Lady Brent Tipsa mametselo sedi sebelo sedi ka mane ka Virginia mpho tabana mametselo sebelo sedi la ngwala kwa ntuberisetse mo sebetsi mo lwana he constable chamani ka hana o kae o ordinary ke le sedi FM o hukae mafelo a beke
2: antle le ka ra one ponto
0: eh chapo jo a
2: ke go ore o tla kopana le gona mo ga tla kopana teng
0: eh
2: o tla ntshela budu ko enetse na ona mo kenteng ke dutse still
0: a ke ha ya
2: a
0: re ka tadi jwa re la ha e mona go tedi mm a o tlaga o ntse o ya freezing a o nka le ka o re re kata di jwa le ha mo
2: ke ha o ke di tsa tsuma no ke tsa tsaro
0: kata di jwa mo sa le o ha mo tsantsu go tsana o be re se bela sala se
2: ka o pela e
0: ke le bo e ke la seria fam ponto wa sala bo dube
2: tuna na ponto le da
0: ye o di bua nena ke manga
2: ke mamutena ka mona ka me ya tho e a wa nna ke le ka mona ka mme ya tlhoni ke me city 3 feda e ke tsebe go ya mole stadium
0: ka di 3
2: e ka di 3
0: e ke nana o tlagale a gola ka di 3 ha o se ke nana le ya ile
2: ke a go pele ke ba tla
3: ICASA.org.za letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@icasa.org.za le complaintscc@icasa.org.za.
0: Hala la apiti kilukunutu le khotso ya basadi e kufa yo tlisetsa pitiki le tsa tsikela le mashume a mabidi le metse selesinga lwese 26 tsa September 2026 hanako ile ho ralo shumela motsumo ho fikela hangwana tsaba sebaka Old Grace Convention Center a Bloemfontein re tla thabiswa ke digalala tsa Orange Farm Mahlapane ipupembomme Malefa Dr. Madikwena namotseng Mtswaki Roy Katimotlong hashtag Ria Kufasela akapitiki.
4: Kia lebo, ke lebo le sedi. Ke na le hona ba le tsena ke na le se bae sa ho itlhatswa ha ba ke la ka bua ha mpe. Ager, ke na le se bae sa ho re jale ke ke batla ho le netefalletsa ho seng ha ke tswa bola bobedimane ke la ka utlwa ho thwa ho ka thweng re tle ga pere diaparo tsa lesedi ha ke sana tsona di University of Free State ke se seng sa dibuhudi le naneng la ho seng la 6 to 9 ho thwe ha ke sana la mba jale ke ne ke kopa ho netefalletsa Afrika Borwa hore ka ho fela le mo mamedi hore ho sa ne le sedi FM ha le ka la re jolo ka ba ta jere tle rape re apa go tsa le sedi apa go tso di ntse di felletse e bile le lamba wentse ntle kana ka tsela e kgetheileng e bile ke gata ho ke sitwa fela le ho efa bana ba heso eng ka penya le sedi e buyari ke ikhatsise ha hona ha hona lamba ntse ithuta University of Free State kwa division nahana fe yes mabe sele sele ya fe point wa sele re ka ofe la sele ke na lona o tlo re ya le shemela me simme baba be di baba ra ro he o ka ema fe ra be ke motho teng kwa ne dume
2: Wesu motho Ponto wa sele bo ha mamela ponto go gile ka sele ke le ka mo ka kimela ka 99.8 ne ka ke mo nna ba tlo ponto
4: a ke la bautwa Mama sele sele ya fe mutume o ka Eita arfe tar mutlo go Dume ar mutlo re Alan Ford me la khotso
2: Eh era ponto wa sele
4: Eita la Eh thuso hozwa
2: Eh ke la ga ntam tswala ke ka la pensela ka mo ga ntete o ga wa hle bolo ka time ye mo le yang
4: swetsa mo O so sokot Hutu no bollotse uno sa fumana ane kgodi tsa ho feta bo hutu tswa le bollothuso
2: Ah e mona fonte ba bua jwa ka nna mtswalo wa
4: ka o tla o sona la ga nta fela ba
2: Ha o tsoga ha le to ka o mtswalo ka ho ja
4: rata ne bo bona rata ke nna wa utlwa
2: Thank you butuela
4: Eh tshe motho yo ga di butuela ba tshe Adwe le sari
2: Hi ponto
4: Eh ke manga
2: Hey amuna tilika
4: Amuna te o ke bona ene ke manga
2: Makabelo ka
4: Velcom.
2: Eh ya se point to kujile ka tsebe akere ke di tsilwe ena ho podipodile ka mona ka Velcom.
4: Ho podile ha re ipolokelle tsa sile mona te. Tsa
2: sile mona te se point.
4: Mamerike nka wa o qatela ke le Serie FM. Le Serie FM ke mona le lo wa o qatela khotso.
5: Point ye.
4: Ye o kibwa nena ke mangai.
5: Ke trouble maker makaditaba a butswa kwana dikwana go tsaka.
4: Hey.
5: Wan tsere ka ya kana go tsena ke teng ke bua le motho ba rutola ka pa ke bua le mama ha ka nke tse budi
4: ke ponto wa selebo ha mame
5: o ha se motho mo rati
4: a se motho mo rati
5: o nna ke ponto ke mo rati ke tle ka NAT truck stop mo
4: e ke le bo e mo tsotla ba le teng a mama gao mantsi bua mphotlotliso mpho wa tlotliso a popi masetshaba se go pa re ka ofela ka mari ka Frankfurt Mamedi Matinki hlatswa yo re le botle 89.4 ye mo motho ateng kwano ke di ronoko dumelang ka mari ka so wethu mamasele se di fa mo se hlaba manyahlisa o ka mari ka Peter Marisbeck le tlhogono la makibi mamase sebeletswa le sedi mo mamedi wa sebeletso e ratoanga ponto wa selebo o sebeditse hore kana ka jeno mo a ileng a o fosa teng o ikopela tshorelo mo re sebeditseng hantle e re pele le sedi fm masoba le chacharamu ke o gamatla di se kopaneng di thaba empa le tsona thuka meriti di ya kopana ho renya le shomela mesomere gitla tsantse le fitla morauna ko mosebetsi ke teng di ya roropa re lo roropa monate ba keng sa ho ratse pele afrika borwa bye bye khina le papa di teng pa keng sa sekhukhune le ke le se hlophasane sa Richards Bay santse me moemo mo le buheng tswane lebo
6: abuti ponto
4: o jwa khaitse
6: ponto
4: eh
6: o shapo jwa ponto
4: o sha ma felo a biki abatanye
6: eish mara e futu metse tsatsi lena
4: oh
6: eh futu metse
4: tibetse ka bora ma mere se bele se le seri re ke tlhakeng ke di thapotsena ke di libise mane le ba rena di papadi moleboheng mawe moleboheng tshwane santsa le teng ba keng sa one le tsa papadi di pakeng sa sekhukhuni le Richards Bay ke tsa khaitse diaka
6: a re kole bohe apti ponto e momamendo le seri ke o dumedisa hetsa thing lena ya o dumedisa nke na moleboheng Evelyn Tshwane empa ba bangata ba lona le kantsi ba ka Melbia yari ari yo sengwana wa bolo e motho moratiwa ke ke tshoka mehlala ka matsatsi uri a ke tobetse pula microphone e bile ke tsa ntheke ra tanke tsa di ntori etsale re ka bolo jole ke re dumelang hle ho ba holang ka jeno ke re bona happy birthday ya ba remba pata ke re hle modimo ko wa e be ba nembe tsa mekete he ke re ntate modimo a amohelotse o hletsene le di sa ho yena e ba ne banyala na hekere alili alili re ka bolo jono he re kopane Richards Bay Richards Bay FC ba kopane le bona kamane he sekukune United hopule he ke home ya bona kamane Richards Bay ke home away ke tla hlalosetsa hantle he ha se re dutsi hantle re bua ka papadi re koneletse re ka nete he hlopa tsana tsa pedi di tlhome ka tsile jwanga ke tloneletsa he hore nomorong ya pele ke qale ka sekukune United nomorong ya pele ke yana kamane melo Buthelezi ya bobedi ke na kamane Tshepo Matsimbi ya boraro ke na kamane Daniel Kadoso ke na mo kaptenia ya bone ke na kamane Sipesi Hlemkize ya bone ke na kamane Karabo Tlaka ya bo hlano ke na kamane he Angelo Kazima ebe ya botshelela ke Elis Ramala ya bo supa ke na kamane Ndongani Kilbani ya le shume ke na kamane Thabo Nkwana ya le shume ke na kamane Thabo Nkwana yali ya bo robong ke Thabo Nkwana ya le shume ke na kamane he Tshepo Mokoena ya le shume le motso o le monga ke na kamane he Betuel Mozwewa kuneletse re kanete bana ba Richards Bay United ba itlome ka tsile jwanga re bona no morenya pele ke na kamane CPS Hlemtjali ya bo be re ke na kamane Siphamandla Makhalala ya bo raro ke na kamane Lwandile Mabuya ya bo ne ke Thembela Sikakhane ya bo hlano ke Simphiwe Mcina Mcineka ya bo tshelela ke na kamane Siyabonga Kumeta ya bo ke na kamane sane la pansa ya bo robedi ke na kamane Moses Mthembua ya bo robong ke na kamane Nqaba Xulu ya le shume ke na kamane Luyanda Khumalo ya le shume le Moses ke na kamane Heya Siyabonga Nzama e kamono he hlopa tsena tsepedia di beile ntho tsa bona ka teng ka re ka nnete ho ya teng re yaya re koneletse he mokwetlisi ke kale ka baletsa phala he moletsa phala rona ke na he kamane Michael Msemenga a tsamalena kamane Thabo Twaise le yena he kamane Oscar Ditaba a re kitlile ka ditaba tsatsing lena le yena he kamane Njabulo Ndlela ke bona he bathusi ba moletsa phala hopole he ho tlobana le moment of silence he for ntho tsena tsetse mpitsetsa halanga a hulu hulu ha re shebile batho ba bomme ba ile mba re sia hle ke re bona ho bala hletsweng go fela he re ke thule he ke

0: kgaitsadi ya ka kgotso.
1: Kgotso le kae mokwetlisi?
0: Ke a phela nka utlwa wena.
1: Ae, ke phetse mokwetlisi. E re ke re fela congratulations mokwetlisi.
0: Ke wile a holo fela kgaitsadi ya ka le mo.
1: Ee, ya tlhe mokwetlisi o wa dibeabea kapo o ne o dumedisa here gone gore nna le wena re tswele pele.
0: Ga tlhe re ke kene go tsona bona kgaitsadi ya ka ke nke monyetla ona ke dumedise bamamedi botlhe lapeng. Papadi eo motho ka wa reng ditlhopha tsena ka bobedi di batla di na le maemo a batlang a tshwana a gore ka bobedi ditlhopha tsena mane bankeng tsa tsona ga di na bakwetlisi ba moselelela, mme go bolela gore bakwetlisi ba gore ba bonang ditlhopheng tsena ka bobedi ke bakwetlisi ba tshwereng ga nakwana. Mme re boela gape re sheba tshebetso ya ditlhopha tsena tse pedi, re bua ka tlhopha sa Spokane United se e leng gore futlha ga jwale ga se soka se latlhegelwa gobane se bapetse dipapadi ba tlotse papading tseo ba di bapetseng gape ke gopola gantle ba tlotse tse pedi ba bapala ka go lekana go tse pedi ba tlotse ke tse pedi ga tsela kabe ke gopola gantle. Mme tlhopha sena sa Richards Bay sona ke sona se sokang se nnete fela se llatswa tlholo gobane ba bapetse ka go lekana makgetlho wa mararo ba latlhaelwa makgetlho wa mararo. Mme ba kena papading ena nnete fela motho ka ware ke e nngwe ya dipapadi tse mahlono ko gagolo tlhopha sena sa Richards Bay gobane ba tlhoka go sola gagolo jwang ebile ba bapala lapeng. Mme re ba bona ba kena papading ena ka lewalane la 1442 mme 442 ena ya bona e batla e fetogile gobane ga ba bapale ka dibapadi tse batlang di le masakoreng ba batlisitse dibapadi tse pedi e leng Thembu ga mmogo le Bansi ka gare mme gore ba bonang esile batlo batla ba bapala mona bogareng ba lebala mme batlo ba le dibapadi tse nne tse batlang di entse seo karareng ke taimane mona bogareng ba lebala. Mme re boela re sheba tlhopha sena sa Sekukuni sona se kena bapadi ena ka lewalane la 14231 mme motho o lebeletse gagologolo Muzuela sebapadi seo sa bona se bapala molemo ka pele. Boela gape re sheba Nkwana gore na o tla sebetsa jwang. Re boele re bona Rammala e le mongwe dibapadi tse motho ka wa reng ba tla esile a batla le kotsi gagolo ga ya thaselong. Mme nnete fela ka kakaretso motho ka reng ga o soetsa dipalopalo tse batlang di le bonolo re tla re tlhopha sa Richards Bay se tla sa gatelelo ya go sola empa kgatelelo e kgolo go tlhopha sena sa Sekukuni gobane ga ba ke gangata ga ba tlile porofenseng ena ya Durban ba iphumane ba sebetsa gantle ya KZN mme ba tlhoka gore ba sebetse gantle tsatsi lena re ba bone ba tlhola papadi mme kgatelelo e kgolo e go bona le bona gore ba iphumane ba kgona go ka fumana dintlha.
1: Re ko leboge mokwetlisi morena a rrago rebodi re beile he ka nnete dintlha tsa gae a re qaqa re ka bolojalo he ko wa moele setlhangwane so se qadile papadi se qadile papadi ntse le noto kamane Sekukuni United ntse le noto Richards Bay metsotsong ena e meraro karolong ena ya pele papadi ebile ba huku ya bona kamane Richards Bay ebile ba re a ebe huku ya lona ka mono Sekukuni United ntshwarelatlhe huku ya pele ya Sekukuni United etsotsong ena e mene karolong ena ya pele ya papadi re phamisa matso o re banna lokae banna ke le bone ntse le noto Sekukuni United ntse le noto Richards Bay a re bone monna koropetsa bolo ka raditina bagana kamane Richards Bay a re butle pele ba qala gantle kamane Sekukuni United la ya moela kamane monna ke na spesitle Mkhize o koropetsa boletelela ka raditina bagana kamane Richards Bay ntse le bole ka bankotsi ka raditina ba tshola kamane Richards Bay ebile ba boletswelang ka ntle ge ba boletswelang ka ntle ba re ga e be bolotlha ke nagelwa ke lona ka mone yo Sekukuni United a re be bolotlha ke nagelwa ke lona ka mone Sekukuni United ba sebile ba yagetse a re bone mpeng ya lebala ba le ka gore ba e roke ba le ka gore ba bue le yona Sekukuni United a re bone go tletsalang re ka bolosalo hea dinto di santsane di eme ka tsela di emeng ka yona ke re ka nnete ke nka lesela laka ke nka bebele yaka ke nka metsia ke bua le ntate modimo ke bua le badimo bonkgono le bontatemogolo ke re ka nnete dintlha di tlo bakae mona ba nsebela ba mpolelela ba re wena molebogeng ngwanaka dintlha di tlo bapedi re na ditlhaka le nna ke tsebe a re bone ba enka kamane hea Sekukuni United manna koropetsa boletelela bana bere ba bonang he ba tshwana le bolhlono le mojela ba leng siko hetsa tsing lena ebile ke tsatsi laela tswalo he moneno ke re happy birthday ha re bona benka he ba re mbalabala Sekukuni United ntse le nneletse ko neletse ba tla monna kamane heleng yana kamane captain my captain ya sebile ba nkile ene letsa monna kamane Kasima khutla marawa ene letsa na monna kamane Kadoso mpeng ya labala a re bona tletsa Kadoso a re bana ka netso lo kae bana ke le bona ba ba batla ba babitsa go ropetsa boletelela hla go re letsane mo Sekukuni United sa se libile tenga ebile ya ba hlola kamane etsola kantle ebile ya ba hlola kamane Sekukuni United tsola kantle ba rabe o letsa ke na khala ke nna Sekukuni United ba ke na ba ya khala kamane Kasima ona bona monna kamane mukwena a re bona tletsa nkweni nkwena nga bona kamane Kasima a re bona kazing kazonga o tletsa go khutela morao hanyane ba ntse ba batla ba ntse ba ibitsa ona ne le ditse monna kamane le nyana tlaka a re bona tletsa ntaka ona rwa moneletsa neletse ko neletse tikitaka a re bona ba tletsa khutela kamane Richard.

0: letsa phala reposo lona banna ka mono entselewane kamane skukuna united entselenoto Richards Bay United letso tsingena etsiletsinga karolo nya bobedi ya papari hetso tsike mashuma mane na lemo tsona lemo tsole monga tshagela hle e a ke la be se ke nkenke ya mane he har bona batla kala kamane hunter Richards Bay how finyana le bolo ke na monna kamane Moses har bona tsang Moses har bona ko ropetsa bolo tele kamane Moses e tshula ka ritloka ra de itine bolo ka bankotsi ar bona skuku na united ba hana kamane entso khutla kamane kamane skuku na united ale ka re ba iqeke ba ka re ba ka lemrawo e ba bona tla kena ka tiba tiba ne kamane ere le tsaba bolo ke na nyakhara ke bona kamane skuku na united hantse ba iketlile he hantse ba iketlile he kamane skuku na united ha u finyana le bolo bona santsa le tre monna kamane abona la lebitso la hae fela a fugaletse jana ke mmone hantle ha bona ba kala hantle ba ntse ba iketlile entse le tsheka mone sha entse le tsheki taka special them kize ara bona ba tletsa le bolo nna o korepetsa bolo telele ha bona ha ofinyana e ba ha re ba bala hla gore nna le le tona ha ile letsa the big 5 ke na mona ka mane tabo mukwana ara bona ka radete le bolo e kotsi ba hana ka mane the natal rich boys hana ka mane the natal rich boys Entsele noto Richards Bay entsele wane kamane skukuna united hai kala hantle morao kamane yena ba petsela mona kamane tembela ara bona tembela wena le tsona kamane luyanda ara bona luyanda tletsa le bolo wena le tsona kamane sianda ara bona sianda ara bona sianda ara bona koropetsa bolo ka ra re tiri ya mahlo bana ya bahlola e ya bahlola kamane Richards Bay United akena mona kamane Moses ane ba le kile le hlohonolo kamane the natal rich boys yone ne le nyana kamane asia bonga entse ke re ke sia down tsore le hleki sia bonga nzama re ka bolo jalo he ke fetela ka tle nyana ho mokwetsi se morena ra mo re bodi mokwetsi
1: bana mafumane mo nyetla mo tle ha ho lo tsopa sena sa Richards Bay o ke dumela ho re ho ja mahlomo se ba padi sena ha be ke bone hantle ke ena nzama o ne ana le monyetla wa gore go ja iketla a ka ba ile a sebedisa bolo eno gantle mme ke dumela raba ke motlhomo ba ile ba tlabantlha gobane ga o sheba go ne o se na le sebapadi ga o finyana le ena sa tlhopha sena sa sekukuni empa bothata ba gae kore o ile a keteletsa tatile gagolo mme a keteletsa fositse monyetla o ka bong o ba file motlhomong ntlha e botlhokwa gagolo ka ro papadi ena
0: e re ko leboge mokwetlisi morena rra mo rebodi re beile hantle he mokwetlisi ka lebo mokwetlisi waka e ka re o utlwile bohloko kamane mmelosi buthelezi e ka re o utlwile bohloko kamane mmelosi buthelezi o ile a ikutlisa bohloko mane gana re o batla o thiba mane bala ikutlisa bohloko sethibathibane tsena e leng yena he kamane mmelosi buthelezi ga e be ke bona gantle ke a mmona kamane nsabata toaster santse e ikwetlisa le ena gore a fumane monyetla ga e bane ka nnete sethi batho ba tsena e leng yena mmelosi buthelezi a utlwile botlhoko ke yone ge melosi mmelosi buthelezi o gantle ga e kadile gantle morago kamane skukuna united a sebile ba koropeditse bolo ena ba tlile monna kamane e leng yena kamane sempiwe ba koropetsa bolo kamane Richards Bay united empa wa hana mona kamane ke ana ntongane ga re bona ntongane tletsa le bolo wena maothonga mona kamane Moses ba enka kamane Richards Bay ga re bona ba tletsa le bolo a re bana loka bana ke le bone ba ntse ba enka ka ditlogo wela tlhontsa monna kamane Moses ga re bona tletsa Moses ba ntse ba modika dikilo na monna salam fatse bele tsala kantle e tla be bolo ya lona ka mono Richards Bay United ya ipiletsa ka mane he tshepo mokwena ya tlhabile ntla he metsotsong e ka bang le shomela motsolo monga karolong ya pele ya papari yone ne le nyena tshepo mokwena ntate mokwena ha re bona wenka ka mane ha le ka re ba qala hantle ke bona ka mane the natal rich voice are te ka mone shateka aha are o ka mona ko bona ba monkela na ba e khopi khopela motunga ha ne le na ka mane tabo empa mo le tsa phala re butle pele ba nna ka mono le tsa phala re butle pele ka mono lona skukuna united ba bua na ka mane mkwana bua na ka mane hantle tabo mkwana are butle pele wena monna tabo are Tabo dula fatse a rinke kebe ka dula fatse ha re bona ntsele one se kukune United ntsele na to kamane the Natal Rich Boys ha u finya na bolo a re butle pile e kera kamane a sane le balsa a re bona tsang a sane le balsa ha ba se wa re bana phamisa matsoho bana luka e bana ke le bone ba phamisa matsoho go re petsa boletelele ka radiate ba ithula ka re hlo ha re bone ba matha kamane kana monna wa tla u ititmela kana monna kamane tembela emba ba hana kamane se kukune United e ba bodetse lang kantle a re butle pile Armona Nelson, I can kick a Kiahela, by Yahet, so it's Motunga and a common son of Banza, Ukorpeza Boletel, Karadiatin Bolekoti, Aribone, not all these boys by Hana Kaman Sukuna United, and Balanza and Kakari Shoken, a common son of Banza, Hana Kamane Sukuna United. Then now Ray Boletel Kamane and Batemu Romana Mabuya. Ronald Munaya Ukilem Bushoko, Sets of Fatimani, Ronale Nakamane, Banavatan Bomilus Butelezi, Sets of Fati, Elekanete, Captain. As a Tapasana, not the Natal Rich Voice, and a Kamani a Simpiwe, Nkineka, and I outulem Bushoko hair, Atulan of Shoko Kamane, Limuna, Elena Kamane, Melusi, Wahabo Telezi, and the one is Kukuna United, not a Kamane, the Natal Rich Voice, Barry Atulakan, Hanyana, Munani hair, Elena Kamane Simpiwe, at Amea, I said, Maniba Moteriputo, Amotor Munau Gaulimo, Arake FNB, but Watch, I also wrote FN Beauty when I can watch. Arabutapila, a carriki arena, but eh, Mutapilamun, Mute, Retounds, Arakona Copolan wanted, Yokozunata, but eh, Barusekaya. And Selewan is Kukuna United, and Selena Chokamane, the Natal Rich Boys. And Sevekele, eh, Baboni Bakwetisi. Arbona tlo ka ena ka bana monna mabuya le ba petsa tsiba tibana ka mane a simpiwe mchali arbona mchali ntsa bona telele arbona ba harim barbala dai ka ka mane ka di hloho le motho ka bona ka mane si kukune United arbona tla gore le tlona mo ba yamba le bile tenga arre banna lo ka e banna ke le bone la ba batla wa bitsa ka radio tin bole ko tsi kukune United arbona entse le bole ko tsa arbona ba tla tsi kukune United ya bahlula he ya bahlula ka mane si kukune United Yaba Sola Kamani Sukune United in Telewane Sukune in Telenoto Kamani Richards Bay. Banana Kamani has Tibatwane Simpi Sipesi Clem Chali. Laipileta Kamani Sitibatwane Sipesi Clem Chali. Erika Bolshola Hair Kiputa Kapilinana. Kiahumuquetisimuran Ramurabudi Mukwetisi.
1: Khatsiraga sopa sa sikukuni se kala karolo yena go bile papa di sile ba bona hala ba tsepa misitse maikutlo me se etsang jalo ke se o rileng ra bua ka sona ha re ya gefutsong hore sopa sena sa Richards Bay ba to qobelle ha hore ba bule digeo ka lebaka la bana ba batla ho hlabantsha me ba tlo tlisa lenane le hudimo ha holo tlhaselo me ke engwe ya dintho tse etloetsa hore ba qetelletse ba iphumana ba ba le bothata ba hore digeo tsena tseo leng hore ba tlo kgona ho sireletsa kgatlhano le tsona ke mo teng tlhopa sena sa sekukuni ba tlo batla ho nka monyetla teng mme ba leke go tlhaba dintlha mme ke ka gore ba bonang ba ntse ba ya ba leka go ka etsa menyetla ebile ga o sheba segeo se segolo se bang teng ka pela dipalo tsa tlhopa sena sa Richards Bay
0: e re ko lebohe mokwetlisi morena a ramorebodi o di beile ka nnete mokwetlisi ha re bona he tswa ka bona kamane simpiwe nane le tsamona kamane mapuya are bana batletsa kamane dana tal rich voice lae ba tla wa ibitsa are bana lokae bana ke bona we ba petse kamane le siabonga ya kore petsa mbolo tla gore le tsona mo ba yamba le bile tenga ke re mona kamane mapuya re tsa motho sala fatso te po so skukure united he te po so lo na kamone o kazimba are bu tlapele wena mona kazimba wa petse mona na le nyana mapuya mapempe ga petse mona na le nyana mapuya hampi bu tlapele harieme dibutso Tato Samani Heba Fumana Munyeta Bana Bare Natal Rich Boys. Laiki Samuna Kamani are Tenguya Kiya. Kenakamani Sipamanda Makalala. Laiki Sakamani Sipamanda Makalala. Are Untepele Mabaga. Are Kanetelinaki Batangori Salibizolaka. Eder Mabizwa Mangha Bizwale Nalaka Libeting. Ibile Lakali Tepil. Ena Munani Heling and Asipamanda Makalala. Yanse nya watsena ditaba entse lwana skukuna united entse lena talk kamane ah ena tal rich voice ba fumana menya tar bona batletsa nka menya tawona ebe muyema kamane sibatmane merusi butelezi har bona benka kamane skukuna the richards boy richards bay ya atekire the richards bay ba re butla pele mo le bohenga iketle eh har bona he ba ka huku itla ba huku ya bona ya botshelela ebile ba huku ya bona ya pele karolong yena ya bobedi ya papadi ha re kopana ke huku ya botshelela ya setlhopha sena sa Natal Rich Boys ha re bona ba e tlotsa monna o koropetsa boletere ka radio 18 ya bahlola e ya bahlola kamane the Natal Rich Boys ena rwale ka monna kamane captain my captain captain fantastic a re bona ha ole monna tumpitse ke ra kamane simpiwe hona le kile e le ka nnete monna ena le nyena simpiwe ha re bona benka kamane ka dihlogo empa ba re haebe bone tlha ke nagela ke le ona ka mono sekukune United yonka monana wa hae kamane a re ne sharp fede ke puo ya bona ya bolo mane ya di sharp fede tsena tsa bone baseajalejale molebo e nyana ke ra ke puo tsa bona mane bolong ke a kere jale nna ke gaufinyana le bona mona ke a ba utlwa ha re bone he ba kena ba yagela kamane sekukune United ya kena wa yagela kena kamane a tshepo tshepo matsimbi a re bona tletsang tshepeng tsheponga empe go tla gona kamane the Natal Rich Boys a re bona ba modikadikile kena ngwana wa tshwenya Luyanda a re bona tletsang Luyanda ka radetine go tla gona kamane sekukune United o tsheposa sekukune United ebile ka bona ba ipelaetsa ka nnete ga moletsa phala re phoso tswa phoso bono ba ipelaetsa ha re butle pele ha re bona he o tla tlosa kamane sepesi hlemtswale ha re bona ya tlosa kamane challenge jalonga ra ile boletelele banka ka dihlo kamane ona santsa le teng kamane munena ya ba petseng le na hantle ndongani ha re bona banka kamane the Natal Rich Boys ke nna kamane mabuya ha re bona tletsa mbuyi mbuyonga banka kamane Natal Rich Boys empa ya ba hlola kamane ba ka huku ya busupa e ba huku ya busupa ya re Natal Rich Boys e ba huku ya busupa ya re Natal Rich Boys karolong yena ya bobedi ya papadi metsotso ke mashome a mahlano e na le metsotso mehlano karolong yena ya bobedi ya papadi a ba utlwa ba bina mane ke bashebi tlaga ga ke tlwa mona be ke ya mono ke lo bina le bona e ya ba ipinela ga re bona o tla e tlosa mona kamane o koropetsa boletelele ka radetin a sebetsa kamane a sebetsa kamane sekukune United annete ke ne ke ngotse fatshe ke re ke ntla sebetsa ka mane khazima ebile ne se khazimi ke re mona ka mane ntongani a sebetsa ka nete ntongani ble ke huku ya borobedi e ba huku ya borobedi ya sehlopha sana sana Natal Rich Boys bolo e kotsi ha re bona ka rate 18 he ya ba hlola ka mane the Natal Rich Boys ene le huku ya bona ya borobedi annete re ka bona sona ntse le one sekukune United ntse le Natal Rich Boys ke botla ke le ka pelenyana go mokwetlisi morena ra morebodi a ka re utlwise gore wena mele bi ngwana ka tsena le tsena mokwetlisi
1: sopa sa Richards Bay se ya elelwa gore ka gare go papadi go batla go ba thata mohlomong go ka tlhaba dintlha mme ba leka ka gotlhegotlhe gore ba sebedise dihuku go ka leka ka mohlomong go ka fumana monyetla wa go tlhaba ntlha go tswa dihuku mme e nngwe ya dintho tseo mohlomong ke se ke batla ke eleletso ga jwale ke eo re buileng ka yona
0: hlola kamane ane ba lekile ka nnete kamane the Natal Rich Boys mokwetlisi ke gutlela go wena
1: kgaitsadiaka seo ke neng ke le ka go se bua seo e leng gore ke le ka gotlhe salosa ke gore tlhopha sa Richards Bay se leka ka gotlhe go tlisa lenaane le godimo tlhaselong mme jale seo batlang ba se etsaga jale kena seo ke bonang se etsagala ke gore kulu o dula e le ena mane bogareng ba tlhaselo go ka leka gore a thuse tlhopha sa gae o ka tlhaba dintlha mme ga a etsa jalo go ketelela go ba le monyetla wa gore tlhopha sena sa sekhukhune se batlang go sireletsa ntlha ya bone ba seng ba e tlhabile ba tlisitse lenaane le lengata ka karolong ya bone a lebala empa phoso ya bona ke gore ba kala ba bula dikgeo matlhakoreng mo teng tlhopha sena sa
2: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao go tshwarwa ka phoso tlhekefetso tlhalontle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelelo tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe go thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
3: Gauteng, leto la hau le latelang le haufi. Download app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang. Meketjana eo ka yang ho yona, le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beeletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tse o di ratang tsa Gauteng karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng. Zwakala. Hona le melawana le dipehelo.
4: Tsa dipapadi ho lesedi FM.
0: Re ko lebohe mokwetlisi morena ramorebudi yona di beile he mokwetlisi a di beile ka nnete a bua ka monena leng yena he kamane ya nka batlulu ya bona halang gore ka nnete ba batla go hlaba ntlha
5: e o shona ka re o ipatlela 30 ta bona o motle jwa e o motle ke mo shebile mona haufinyana le nna re gotla jwalo he ntsele one skukune unite a kena kena e hapile kena hapile 30 ya ka yona hai ha gutla solo he ile one skukune united eleno to kamane the natal rich boys bo tlele ka nete har ba menka he kamane the natal rich boys tla gore la bona le tshato gutla mrao hanyane he ba phala mona kamane tembela ar bona tle tsan tembela ba ntsa kamane ne le tsamona kamane enelena moses ba ntsa bona kamane moses ar bona ka radio 18 o teng kamane melusi kwa botshelezi enseleno to richards bay enseleno enselwane kamane asukune united ribone hore ana ba Richards Bay ka nete ba hahamalla holo me kwallonga ya sukukune united blane ka rotlo bana ke di petwetse tsa hala mane sukukune united ke bone bana ba babedi a phahami mane ha re bone ba re malbala go tlo kana sukukune united antse ba tsaka tsaka mane monna bolo tsa rotlo rotlo motunga haya ha o finyana le na o teng kamane e bile wena motunga e kamane tabonkwana a re bone tsa tabonkwana ba monkela na kamane ke na betuela re bona sebetsa kamane tsiba tibane space itle mtjali ya ntsa ka mane charin chalonga bene le tsa ka mane Moses wa pamisa matsona na ka mane Moses ha ba batla re bana lokae bana ke le bona ha re bona ntsa ba tunga na ka mane Moses ya ntsa ka mane Moses bene le tsa mona ka mane Sabonga ha re bona Sabonga tletsa le bona ha ntsa le na Sabonga bene le tsa mona ka mane Sphamandla ha re bona Sphang Sphanga ha re bona tletsa Sphamandla ha le motunga na ka mane Sabonga khutla mara Sabonga a re butle pele bene le tsa ka mane Tembela ya ba hlola tsola ka ntle e bile ke mmona e ka rutla kena wa gempiri la kana kamane wa gempiri la tswa kamane thabonkwana la kana kamane ndlovu wa tswa kamane monna betuen ho kene na kamane wa gempiri ho kene le na monna kamane bright ndlovu ho tswile kamane betuela ho tswile kamane thabonkwana rutsi fatse kamane monna le nyana melusi buthelezi le karo hona le ho honga antsa utwa mane maotunga hai re ka palo jalo he ke fetela ho mokwetlisi morena ramorebudi
1: di petho tse pedi tse leng hore motho nontso di lebeletse ho bane papadi ba tla mohlomong ha jwale ha o e sheba e batla e feto ha ha holy e bile e tlisa gatelo e golo ho setlhopa se etileng e leng setlhopa sena sa sekhukhune mme jwale ho tliseng ha ndlofu molengo ka pele ke se bapadisa e leng gore motho ka re se bapala ka matla ebile ke se bapadisa e leng gore boholo ba nako motho ka lebella gore a ka leka go ba fumanela dintlha mme re boela gape re sheba sebapadisena phiri ke mongwadi bapaditse motho hangata o yo bone e le sebapadise e tlisang botsitso bogareng ba lebala e leng seo re se lebeletseng ga jwale gobane ba se ba batla ba eleletse tlhopha sena sa sekhukhune gore tlhopha sa Richards Bay se se tlhasela gagolo mme o e lebeletse taba eo ka lebaka la gobane se segolo se e tsagalang ke gore Richards Bay se latlhetswe ke papadi tse ngata gagolo mme ba leka gore ba leke go fumana go gong papading ena mme tshebetso ya bona ya bonagala karolong ena bobedi ya papadi
0: e re ko lebohe mokwetlisi morena ramorebodi e ka re go na le phetho e ka reng etsetse mane Richards Bay jwale ke batla go sheba ntho tsa ka gantle gore na go tswile mang ga ke na mang fela ntho tsa ka di tlaloka kono he melusi buthelezi ka ntsha rutse fatshe ebile o ntshitse le cox kono bolela gore ka re utlwile botlhoko mane monwaneng o motona wa re o tomane fatshe ee o ba o ntsha tshwara ona a re go botlhoko mona ke bana he barati le balatedi gobane he bolo ho ntswe me hanyane bana setiba thibane sedutsi fatshe bolo ekekebe ya tswela pele setiba thibane sedutsi fatshe gobane ka nnete mokwetlisi ha setiba thibane se dula fatshe o emisa nako e matla moletsa phala ke le ka bua gore melao mane moletsa phala o na le matla gagolo ebile ke tlhalosa ke re melao ya bolong mona e le shomele metsi supileng fela mo ke buileng ka di-misconduct ka bua ka gore ga o bapala sebapadi hampe o etsa moletsa phala o na le tokelo ya gore a o fe karete e tshetlha kapa e gobedu o na le matla a moletsa phala ba dutse he ba ratile balateri ga ko gopotsa gantle ke re he tsena tse Richards Bay ileng ya di hapa he mane ke batla o tlo gopotsa gantle gore ba tswa ka mane he bana ba Richards Bay ka KwaZulu Natal after gore ba wine mane he ba iphumana gore ba wina mane ke Clet Africa Championship gore ba iphumane he ba le mona he Betway Premiership leaking ena e golo he ba ile ba wina mane he ba 27 tine ha batla fitla mona he tsamiswa ke ntate mane ntate Jomo Biela a inka kile ka hlalosa he ko no he mo kwetisi wa se tlhopa sa se kukune United wa lo kakamane he monna ke na merusi buthelezi sa eme ba mo kenya di glove tsa hae he ke na monna ka mane ke bona wa muthusa nqaba tlulu are monna o re jana ako jalo mletsa phala ra wena ska tshwenye ya ba re ka nete tshupa nako ya ka le nna ke MC de kono he mletsa phala ka nete are papari ha itswele pele ha re bona he ba ka hantle mo romane ya ke bona the Natal Rich Voice ke na ka mane tembela ke ba petse ka mane se batlhane mtshale are bona mtshale ke ba pala ka mane le balsa are bona tletsang re ne se bantsi ne lena ka mane monna simpiwe ya go repetsa mo letelela ba gale bana ka ditlhoka mane skuku na United mpeng ya bala go tla bona ka mane nonna na ba tla ka mane Bright Ndlovu are bona ho tshabile ho tshabile ho tshabile ha holo are bona ka mane mtshale o go repetsa bo letelele ka nete ba re ha le dikela le ba ka mahlongola e ka re le ya ba dikela jwa le bana ba Richards Bay fela boletsa phala so ka letsa phala haya hararo hutshore papadi ya bolo ha iso fele metso tsike mashuma tseleng ena le metso mehlano ka rolo nyana bobedi ya papadi entsele wane skuku na United entsele na oto se tlhapasane sa Richards Bay ha bona wenga monna ka mane ke ra tembela ha re mbalabala ga ne letsa monna ka mane Moses a re bona tletsa Moses bentse tsene letsa ka mane monna mabuya ha re bona go tla ba ha re mbalabala entsa ine letsa entsele tsheka molisha tsheka aha ga ne letsa monna ka mane Sempiwe ha re bona ba tletsa le bolo a re butle pele ba re wawa go tsa motho ka ena ka mane Sempiwe ha re bona tletsa le bolo mpenya le bala ba le ka re be roke ba le ka re ba bua le yona ba le ka re e mo ba batla teng ha re bona ka ra date na koro peritse boletelele empateng ka mane siba thibane mmelo si buthelezi empateng ka mane siba thibane mmelo si buthelezi yantsa mboletelele la kana bolo ka mane mmelo si bena le tsama na ka mane tsepo matsimbi are bona tsepo matsimbi khutala motho ngaina ka mane tsepo au morembula enka ka mane ba butla pele ke re bote bo ke bona bo morembula are bona mpenya bala bona re wale ka mane wa gempiri a motshwara ka mane monna a motshwara ka nete Moses eto buta pele wana monna ka nete Moses wana ile ka nete monena le nyena wa gempiri ya kena nkarolo nyena ya bobedi ya papadi ya kena nkarolo nyena ya bobedi ya papadi bantsa bolo ka mane bene le tsaka mane tsapo matsimbi ya motlhola ka mane matsimbi tla gore le ltuna ba ra be bolo tsaka na khala kulona ka mo dena Natal Rich Voice and tell one school kuna United and tell one and tell no tsaka mane dena Natal Rich Voice etso tsenye mashima supilenga ena le motsole monga karolo nyena ya bobedi ya papadi ba re ha be bona lona ka mono da Natal Rich Voice ha ya khala ka mane makhalala henga ka dikho ka mane skuku na United enta rotarota ma utunga bona ka mane ona batla ka mane uwa geng kera ka mane Pride Ndlovu sala fatse mona ka mane ba re butle pele poso ka mono Richards Bay ha re ba pala monene le nyena wa gempiri hampe butle pele ha re butle pele ha ri eme di butswe are butlempele ba sana beso butlempe entsele wane skuku na United entsele noto Richards Bay United karolo nyena ya bobedi ya papari metso tsenye supileng e mashama supileng a ena le metso eme bedi harbono le tsaphala ka mane mo le tsaphala aba ba ka phamisa matso o re banna lokae banna ke le bone ke na ka mane Elise Ramala ko re petsa boletele le ka ra rate ba are bone hure hure hure hure hure hure diperi ka mane sekukune United kae ke na ka monna ka mane ntongani petso tsenge mashuma supileng na le petso be raro e ke na ka na monna ka mane ntongani har bone ke jole ke amata hure hure hure
5: hure hure hure kanete ka bana ba phamisa matsoho ba re ba dinanoko jale ke ho mokwetisi mokwetisi morena ra mo rebudi
1: ntha e o motho o dumelang hore e ka batla e be ya tlopa sena sa sekukuni monyetleng o motle haholo ba ho hlola papadi hobane ha o sheba re ne re ntse re bona tlopa sena sa Richards Bay e le bona ba lekang ka ho hloka fumana menyetla kapa ho ka hlaba dintlha ho tswamane dibolong tsena tseo re reng ke di set piece mme re bona tlopa sena sa Richards Bay se sireletsa bolo ena hantle empa bolo e boela hape e wela dibapading tsa tlopa sena sa sekukuni ka lebaka la hobane dibapadi tse neng di entse mola di le ka ho sireletsa bolo ena kgatlhano le sekukuni ba ile ba ya le bolo ho atamela haufinyana le di 18 kapa kere 6 yards empa nakong eo bolo ena e leng hore ba e sireletsa ya boela ya wela dibapading tsa tlhopha sena sa sekukuni mme ho bolela hore ha wa ka ha ba le momahano e ntle pakeng tsa dibapadi tse neng di sireletsa di le mane morao le dibapadi tse neng di le ka pela tsona mme bothata bo bileng teng ke hore bana ba neng ba le ka morao ha ba ka ba tsepamisa maikutlo kapa kere ba neng ba le ka pele ha ba ka ba tsepamisa maikutlo hore ba tle ba kgone go ka thusa gore bolo mo e welang teng ba be haufinyana le go ka e sireletsa empa ke mo teng tlhopha sa sekukuni bona ba ile ba tsepamisa maikutlo ba tseba gore bolo e ha e sireletswe ka na ya wela karolong e itseng mme ya ba ke dibapadi tsa sekukuni fela tse kgonang go fumana bolo eo ba tlaba ntlha ya bobedi eo motho ka wa reng e tlile e batla e ba beya monyetleng gore ba tlhole papadi ena
5: e re ko leboge mokwetlisi morena rra morebodi re beile he kannete mokwetlisi di se di le pedi he sekukuna united noto kamane the natal rich boys two sekukuna united noto the natal rich boys ga re bone kgutlhe ka mona kamane sekukuna united yanna o koropetsa bolo ebile tswela kantle ba rabe bonetlhakenagela ke lona ka mono the natal rich boys e ka rotlo bona le phetho monne ke mmonang kena kamane lundi mahala ena monna tlo ke ena ka mono lundi mahala a tla bona gore na go tswile mang ba bua kamane mokwetlisi wa setlhopha sa Richards Bay re ke bona o wetsa monwana re menwana phezulu marena ga ke tsee jalo mokwetlisi ena wa tseba gore ga ba bua jwang ke a tsena wa tsa mokwetlisi morena ra morebodi ga re bone ga ke eno sa kene monna kamane e leng yana lundi mahala ga ke na ba yagela kamane yagetswe ke monna kamane a tembela a re bone ba tletsang le bolo ke bona kamane the natal rich voice gotlha ka monna kamane seabonga a re bone tletsang seng seyonga a re bone tlhakoreng le letona mo bayang ba ebile teng korepetsa boletelele ka rada 18 empa ba gana kamane sekukuni united tse gotlha ka monna kamane Richards Bay a re bone ba tletsang wenkile monna kamane a re bone a re butle pele ba re wawa ba bankela yona ebile otho phoso lona kamane sekukuni united otho phoso lona kamane sekukuni united eba parisa munena le nyena ka bade wan dilengema yena ke na ya keneng he karolo nyena ya bobedi ya papadi wan dilengema a kenile na munna kamane lundi mahala henseli tu sikukune united henseli noto kamane the natal rich boys mule tsapala kona ke munyetla wa bona the natal rich boys haufinyana le bolo ke mbona kamane mabuya haufinyana le bolo ke mbona kamane Moses yemimi yemo kamane mabuya larapela uri seri la kampone sedzetsela bua le bona ari etla kamona ari tla kamona mshana ari tla kamona mshana aba sheba he mole tsapala re banna le yemimi yemo ha re bona o finyana le bolo kitse ke Moses yena mona ka bana mabuya ha re bona Moses ra bona ha re bona hure ntha e kena ka yena mona ka mane qulu o le ntletswang mona ka mane Moses ka e kena metsotsong e mashoma supileng yena le metso e tsheletseng arlo nyana bobedi ha re bona ke re ka qulu hure lane the natal rich boys two kamane sekukune united nokwetisi murena ata murebudi ke mathela huwe
1: bolo e leng hore ila ba phoso ka ntle ho di 18 tsa hlopa sena sa sekukune me se ba padise leng sile sa le ka ho ka raha bolo yeno e leng yena mothembu ula e raha me ya tsa mafatshe me se ba padise mmoho le yena e leng kulu a elellwa hore bolo ena batla e hlile sina matla empa sithibathibane se se batla sitswile dipalong a leka go ya hlakore le bolo ene lokela ya go lona mme ya ba ha fitla go yona kulu o e fapanya le Steve Thibane mme o gona o hlabantla e leng gore le yona nnete fela motho ga o se o sheba nako mo e leng teng e boela gape e re tlhopha sa Richards Bay ba ntse ba na le nako ya o ka fumana ntlha e nngwe gape ka ro papadi ena.
5: E re ko leboge mokwetlisi morena ramorebodi ke a leboa mokwetlisi ka nnete ga ke ne ke qala ke ile ka rapela ke bua le bonkgono le bontate mogolo ke bua le ntate modimo go na le sebapadi se setseng fatshe mane re ka o ba sentse se setse fatshe jalo e leng yana ka mane monna thembela ke nne ko tlotlele ke re ke ile ka bua le bonkgono le bontate mogolo ka bua le ntate modimo ka re ka nnete ke kopa le mpontsho re dintlha di tla ba kae ba re molebohe ngwana ka re kekebe ra o fosa dintlha di tlobatsepe e tloba tsepedi tseo re di bonang tsepedi tsaka le bonkgono le bontatemogolo di se di kene jale he ke a bona ba ekeletsa ba re ngwana rona ne re batla go mo surprise ne re batla gore thara ee ba bua jalo ba bua lena re re thara jale ke tseno he di tharo dintlha e le one kamane the Natal Rich Voice e le two kamane Babina Noko ga di ba hlate di tla ba hlaba tsatsing lenana ga re tsebe ba rena the Natal Rich Voice ba re bona re a etsa ntho ena ke ena he kamane monna thembela sekakane ka rona utlwile bohloko he ke bano he bakwetlisi ba babedi jale ba bararo Shadrack Meshack le Abednego e ntse le semphete ko fete wena ya ratega mmoloki wa ka o phuthile matsogo o shebile banna ga ba sebetsa ka ra lebala ga re bone tlwa kena ka manese captain kena ka mane Daniel Caruso banka ka mane Sekukune United ya ba hlola o intshitsa gagolo ya ba hlola ka mane Sekukune United e ntse le one Richards Bay e ntse le two ka mane Sekukune United e ka re utlwile bohloko ka mane Mtsali utlwile bohloko Mtsaleng Tsalong e o tlile bohloko ka nnete Tsaleng Tsalong bale a re go tlhole lesole le swelela ntweng ke o swelela ntweng ga re bone ko repetsa boletelele ka mane ke ena monna Mtsali enka ka ditlhogo ka mane ga re bone ba tletsang Sekukune United ba ntse ba e galemela ka ditlhogo ke ena ka mane Moses ga re bone bagareng balabala go tla yone ka mane Sekukune United o ne a rurekisa batho e ba bagana go tla yone ka mane Moses ga re bone ba tletsa Moses go tlala morabo be ba phala le monna ka mane e ne le na Simphiwe ga re bone ba tletsang go tla ka mane Sekukune United Elise ke rammala ga re bone ba tletsang Elise o bona ka mane Brighton Ndlovu ndo bo bona Elisa ar bona ntsele teka monisha ntsele mphasa ko phasa ya bahlola etswala kantle he ya bahlola etswala kantle kamane Elis Ramala e tlamela ke mino mono nka luka bona tshotse kantle he batla kana ba yagala kamane ya Sekukune United ar bona batletsa kana kamane monna wa gempiri koroperitse boletelele ibile ya bahlola etswala kantle ba rabe boletsa kana yagala ke lona ikena ke lona kamono de Natal Rich Voice ha re bona wae nkaka mane monna Mtsali ba ntse ka mane Mtsali bene letsa yena ka mane bene ne letsa siabonga ha re bona siabonga khutla marawa bene letsa mane ka mane Thembela sikakane ha re bona letsa sikakane empa khutla ka mane Sekukune United ntse le wane de Natal Rich Voice ntse le noto ka mane ntse le wane ntse le two o ntshwara le ntse le two Sekukune United ha re bona abata ba potlakile ka nnete abata ba potlakile metsotsong yena e mashuma robedi abata ba potlakile ka nnete bana ba Natal Rich Voice ditlhopha ebile ka bobedi di batla gala di shebagala ka nnete di potlakile re ka bolo jalo he ke nwe metsi a nyenyana e a jalo ke a ikutlwa ke potlakile ka pelenyana ga re bone ka radetine bolo ekotsi wa gempiri Sekukune United Elise Ramala a sebetsa Sethibathibane Mtsali a sebetsa ka mane Sethibathibane Mtsali Thank you, Kamane. We didn't even know Gema. Are bona tsa tsang le tsola ka ntle ba rabe bona tla kena gara ke lona ka mona Natal Rich Voice ya kena wa ya gara ka bana monna mabuya are bona tsa tsang buying buyonga ba ba batla wa ba bitsa bile o the poso lona ka mona o the Natal Rich Voice he to poso ka mona ha be bona lona ka mona Pride Ndlovu re ka bona solo he ke putla ke le ka pele nyana ho mokwetlise morena ra morebudi mokwetlise
1: ka mara ho re hlopa sa Richards Bay ba hlabentla seo ke se bonang ke hore papadi e boela e buleha hape mme o bona hlopa sa Richards Bay ba qala ba bapala ba sa tshabe hore hlopa sena sa Sekukune ba ka ba hlaba ka ntlha mme seo se etsa hore papadi ba tle mohlomong hape ke bonagala gore ka ba le dintlha tse fetang tse seng re di bone mme ga jwale seng e nngwe ya dintho tseo motlhomong motho di bonang ke gore ga o sheba hlopa sena sa Richards Bay gantle ba fetotse lewa mme ke engwe ntho tse etsang gore ba batle ba ba kotsi ga ba kenya mahala ke ba bapala lewa lane la 352 mme seo ba se entseng ke gore ba na le dibapadi tse tharo molengo ka morago eleng ke sikhakhani hamohole le gumete le se bapadi sena seo eleng hore ba mabuya eleng hore ba mmaparisa le hlakore lena le letona me seo se batla se ba thusa haholo ba bana le mncineka hamohole sikhakhani hamohole gumete me ba sebedisa mabuya ile yena ba palanga le hlakore le letona a le mong e ba ka le hlakore lena le letshehadi ke mo teng ba tlisitseng se bapadi sena ngema eleng hore ke yena sebetsang ka mono me pele mane ba tlisitse se bapadi sena mahala eleng hore ba tla ba thusa haholo ka hobane seo ba se hlokang ha jwale tjena ko ba le matla nakong ya tlhaselo.
5: Re ko leboge mo kwetlisi morena ramorebodi banna ba utlwile botlhoko mane he ba ile ba thulana ka ditlogo ba thuso ya potlako ebile se bile ba kene ee orekela gore ba ke ba pakame ganyanyana gobana ba ka swa mono jo ba tlo go bona re le di-zigzat ntse re etsa tsene re le di-zigza ee ke bano he barati balateri o thabue ka nnete ba ntse ba re aoe letlhe tata matsholo ao jehofa mabaledi wa goloka ka nnete na o re tlogeleletse na a re botapele ke bona he kamane he ba bina noko o eme mane sekakana re ae kgona banna e mang a re ma nako e ntse lengata a re yeng tate re bapale a re yeng bo ntate re bapale ga re yeng e ntse le thuse kukune united one setlhopha sa Denatal Rich Boys Richards Bay ka nnete o bonagala ba batla go gotla papading ba kene papading empa bana ba binanoko ba re gari ba tlhabe ba re no we are Denatal Rich Boys re bashimane ba KwaZulu Natala doto eqinile ke laba ka gopola monna kamane he mbeketse dimbokatsa ga re bona etlwa ka bona he kamane Denatal Rich Boys ba ne ba koroperitse boletelelen po gana kamane tshepo matsimbia o koroperitse boletelelelena ba ithula ka ditlogo ga re bana ba tletsang le bona kamane sekukune united ebile ya batlola ba re gae be bona lona kamane sekukune united la ipilaetsa monna kamane sekakane la ipilaetsa monna kamane sekakane batla kena ba yagela ka mane sekukune united ba yagetse ka mane tshepo matsimbi empa wa gana ka mane Moses a re ga e nebe bolokenya e kenang yagelwa ke lona ka mono sekukune united ba bina noko a nnete monena e leng yena ka mane a siabonga nzama e ke mmone ga re bone he ba sireletsa gantle ka mane yaenka ka mane sebathi bane mtsali ga re bona tletsang tšhaleng tšhalonga yena o koropetsa boletelele batla mona ka mane xolu emba ba e galemela ka ditlhoo gotlana ka mane monna siabonga a re bone bogareng balebala a re jikeletsa mthamame kera ka mane sana le bansa a re bone boloko tsi hure hure hure utlwa hure hure hure utlwa hure hure hure dipedi Denatal Rich Boys dipedi sekukune united hure hure hure utlwa hure hure hure ka nnete ba ntse phoso mane bomele sebuthelesi morao mane ga ba ya ka ba buisana ka bona ba tsitsenya ditlo mane ba re icona hale re ka bolo jole ke potlakela ka pelengyana mookwetlisi morena rra morebodi mookwetlisi
1: ntla e leng hore motho ka bua ka yona wa re e tswa hantle ho se hore ketang ho bua ka sona fetoheng ha le wa la tlhopha sena sa Richards Bay ho bolela hore ba qadile ba beya kgatello dibapading tse pedi tse bapala moleng o ka morao wa tlhopha sena sa sekukune mo teng re bone Nkulu ha mmoho le mahala ba beya kgatello e kgolo haholo ho O'Neil ha mmoho le Cardoso mme karolong ya pele ya papadi ho no le monolo ho Cardoso ha mmoho le O'Neil ho ka bapala mme ba momahane hantle hobane kgatello e ne e le ho a le mong wa bona empa karolong ena ya bobedi ya papadi ka mora diphetho tseo Richards Bay ba di entseng kgatello e ba ho bona ba le babedi mme hape phoso ya Richards Bay ya masekukune ke hore ha letlhopha sena sa Richards Bay ba fetola lewa ho bolela hore ba ba le dibapadi tse pedi tse dulang di dutse mahlakoreng tse leng gore di batla di ba thusa nakong ya tlhaselo gobane ba fana ka bophara ba lebala ke e nngwe ya dintho tse ntseng gore o be thata go tlhopha sena sa sekukune mme ke ka go ba bonang e tlile ba sa kgone go sireletsa gantle
5: ga re bone karadeti le bolekotse sekukune a e kgona ebile ne le bona kamane Denatal Rich Boys ba matha ka pelenyana ba ya go mo thusa moletsa phala ba batla penele ka nnete ba re re bone moletsa phala re a re seka ba sheba a re seka ba sheba a re seka ba sheba wena mothusi wa ka a re seka ba sheba a batla ba kresifa kole o ile tle mokwetlisi morena ramorebodi ke na lebala jwale go leboa gobane ne se ke tate se o bona
0: ntlhwena ne e tsala ka mona ka ra ditine e ba huku ya bor ya butlape ba ra huku ka mane ba e koropetsa wa hana ka mane Daniel Coros Caroso ene le huku ya bona ya borrobonga ene le huku ya bona ya borrobonga ka mane the Natal Rich Voice har bone challenge chalong o tletsan le bolo ba ba batla le yena wa ba bitsa a re nka tumeleng banna banna lokaya o koropetsa boletelele a ikona e ke la o sele to the Natal Rich Voice to Sekhukhune United jwale di nne dintlha papading ena ba ntse ba e bapala gangata taba yane ba ntse ba bapala gangata taba yane ya letsogona e le sega mmala kone ga mothusa moletsa phala ee abona itrekile e motle o itrekile o tswile ga nna yane ya tlhabile ntlha betsotseng e lesome le motso le monga e leng yana ka mane tshepo mo kwena ee ke yana monna tlhabile ntlha karolong yana ya phele ya papadi ga re bona e kgutla kana ka mane monna Siyabonga a re bona tletsang seng Siyonga e tswela ka ntebile otho phoso ebile otho phoso lona ka mono lundi mahala ba re butle pele o mathela mahala wena mahala butle pele a re butle pele wena mahala o mathela mahala ee a re butle pele mahala kwane ge mokwetlisi wa setlhopha sa ba bina noko o eme ka nnete ntse le seng pheto ko fete jwale olane ntho tsa gae ga di motsamaele gantle a re bone go tlaana ka mane Siyabonga ona batlile ka mane Moses banka ka mane ke yana ka mane o agempiri ba re malabala ga re bone bole kotsi ka radiating Sekhukhune United hure hure hure hure hure hure utlwa hure hure hure a sebetsa ka mane a sebetsa Sekhukhune United ga gole se moetsa galelang sephe sehlemtjale ga gole sebetsa llang sephe sehlemtjale e re ka ba le jalo a ba tswa sekolong bana bana wa ba bona e re ke batheke mokwetli mokwetlisi morena ra morebodikitla go wena jwa bure
6: jalo ka ga o notho bonkgone ba o file dintlha tse ngata tsatsing lena ke ntlha ya e leng gore e sajwa ke tlhopas ke mokete wa dintlha tlhopa sena sa Sekhukhune ba sa bantsha hure hure phoso eo ba entseng ke tsela yo ba sajwang dintlha ka yona tlhopa sena sa Richards Bay segeo seo ba se siang ka mora lebota la bona la tshireletso segeo seo ba di siang dipakeng tsa bona ke mona mo e leng gore ba iphumana ba tlhajwa ka ntlha mme ntlha ena nnete fela motho ga o e sheba e tshwana gantle le ntlha e wa e tlhajiweng karolong ya pele ya papadi mo teng ba neng ba lokela gore ba ne ba sireleditse gantle empa ga ba ka ba etsa jalo mme ketelong ya letsatsi ke moo re bonang gape tlhopa sena sa Sekhukhune se nka keta pele papading ena mme ke papadi ya dintlha ke papadi e bontshang gantle gore ditlhopha tsena di batla go tlhola papadi
0: e re ko leboe mokwetlisi morena ra morebodi jale ditho di batlala jale wa ferekana jale mokwetlisi go ba gobenyana ga re bone ba e tlotsa ka mane he the Natal Rich Voice tlhakore le letona mo bayang ba lebile teng ba e kala gantle morawa e ntse le nneletse ko neletsa a bona gore ka nnete ba tatile ba batla go tlhaba ntlha feneletsa mone ka mane Siyabonga mpeng ya lebala ke yana ka mane Moses a re bone tletsa Moses le bone a re butle pele ntse le thekateka a re bone boleko a re bona sebetsa ka mane melusi buthelezi papa papadie mokwetlisi ke tla papadie mokwetlisi
6: mane kopanong re ne ra bua gore ke papadi ya maikutlo tlhopheng tsena tse pedi Richards Bay e tlhoka go tlhola papadi tlhopha sa Sekhukhune ga se sebetse gantle ga se ile mane porofenseng ena ya KwaZulu Natal mme go botlhokwa go bona gore ba tlhole papadi mme ke papadi ya maikutlo ditlhopheng ka bobedi
0: e re ko leboe mokwetlisi a re boi ba batla betsa phoso e re ko leboe mokwetlisi morena ra morebodi re fue mane metsotso ka ba metlhano e ileng ya senye ya he gona mona papading ga re bone he ba tla kena ba yagela ka mane ya Richards Bay ke yana ka mane monna Thembela ga re bone gotlwa ka mone ka mane Sekhukhune United ga re bone ke yana monna ka mane Sangweni a re bone Sangweni beneletsa ka mone Brighton Ndlovu ka radiating Sekhukhune United bolekotsa re bona sebetsa mtjali a sebe mtjali ebile wa ntsha ka potlako ka mane mtjali o koropeditse boletelele gana ka mane Sekhukhune United mpeng ya lebala gotla bona ka mane Sekhukhune United a re tja ka monesa o ineletsa ka mane Tshepo Matsimbi a re bona bona ka mane o agenga o bona kamane wa gempiri ha re bona tletsang wa geng wa ba batlana wa biza a re jikela sa mtamame le ba bona kamane le Daniel Caruso a re bona ba tsanga re tsaka monetsa khutla bona kamane a kera monna sia wa ngagumete khutla bona kamane a derna tal rich voice penka jo ale ba ba tla ba ibitsa a re butle pele ba re wa wa o yena a ya ko ile ha re bona bentse ba kamane na derna tal rich voice o kore peri tsa bona telele ha re bona ka ri hloho ke bona kamane na tal rich voice ha re bona monna sa la fatsi o tring kamane monetsa phala re po Oso, ebile benka kamane kena Brighton Globe, Sekhukhune United, are bona batletsang le bolo, are theka monisha theka, bari aha, khutla bona kamane ya, Natal Rich Voice, mpenya le bala, bae ba tla ba etseka, are jikele sometime, are wena o kae mona ko bone, kena kamane one dileng game. E ko rofetsa bole telele ka radio 18, emba wa hana mona kamane tshepo matsimbi. Empetse ona motho nga bona kamane Richards Bay har bona batletsa nkira mona kamane Siyabonga har bona ka radio 18 bole go tswa hana kamane Khadoso bana kamane Khadoso entse le motho nga bona kamane Richards Bay nna sala fatse ba re butle pele monna are phama bana ka ne titumela how you proceed ha mathaka bana mchani har bona tletsa ntsha le ntshalonga har bona tletsa ntsha le ntshalonga ha mathaka bana mchani wa ba sheba wa ba bitsa o koropetsa boletelele ke na kamane mchani a e khona ba hana Sekhukhune United har bona he bona sa fa tsi bile o tle poso ditharo Sekhukhune United dipedi Richards Bay ke bana ho ba kwetlisi tlhophentsana tsepedi ai kona wa Richards Bay ha gore semhletseng wa ba sheba lena ba ba batla wa ba bitsa ha re bona ke bana ka bana Richards Bay ba hana Moses o ra bona ka bana Moses bo harim balabala wa motho ka bana ka bana Sekhukhune United ba bina no ko hari ba tlabe ba tshojwa lwa sin mahle ha re bona wa ka bana mona lena na ya mona ke ra sia bonga khutla bona ka mani a re butle pele ke ra luyanda ha re bona we tsalang ka bana moletsa phala re butle pele ha ebe bona lona ka mona o da Natal Rich Voice are ha ebe bona lona ka mona o da Natal Rich Voice Sherele fela mohawungwa moletsa phala ha ka ile a gitse ke tsho itse ke tsho jalo a ile tsa hangwe a ile tsa habedi a ile tsa hararo a re ke pheto kitu a re banna ho fedile a ho fela ho le jwalo ele 3 Sekhukhune United ele 2 the Natal Rich Voice e re pele ke kwala ke mathela ka pele nyana ho mokwetlisi morena ra morebudi e be ke tla gutlela holo mokwetlisi
6: khaitsene ka ha ke lebohe papadi e matla haholo hlophentse pedi tseo leng hore re buile hore ho bohlokwa haholo ho bona hore ba hlole papadi mme seo re batla motho mo motho ka ba bua ka sona ke seo re se boneng karolong ya bobedi ya papadi mo teng re boneng dintlha tse ka bantse nne tse hlajuweng ke dihlopha tsena ka bobedi mo teng re boneng hore hlopha sa Sekhukhune se ile sa kgona ho hlaba dintlha tse pedi ha re bone hlopha sena sa Richards Bay le sona karolong ena ya bobedi ya papadi ba kgona ho hlaba dintlha tse pedi empa motho boela hape o sheba hore na bothata bo bile kae hlopha sa Sekhukhune nnete fela ba ile ba lahlelwa ke tsepome maikutlo karolong ya bobedi ya papadi mme ke ntse ke dumela hore mohlomong hape seo ba neng ba lokela ho se etsa ke hore nakong eo hlopha sa Richards Bay ba etsang diphethoho le bona hlopha sena sa Sekhukhune ba qadile ho bona hore ho tjho hore ba fetola tsela eo ba ntseng ba bapala ka yona mme kgatello e tla ba ngata haholo ho rona mme se neng ba hlokile ho se etsa ya pele ke hore ba eketse lenane la bona le bona kapa ba eketse molao wa bona wa tshireletso ho ka leka ho thiba matla ao se a hlopha sena sa Richards Bay ya neng ba tlisa ka haro papadi mme ka ho ba ile makgona ho fumana dintlha tse pedi hlopha sa Richards Bay hobane ba ile ba tlisa kgatello ho dibapadi tsena tse pedi tse bapalang moleng oo ka morao mme mahlakoreng mane ba boele hape ba ba le dibapadi tse pedi mme ho no batla ho ba thata ho dibapadi tse pedi tse bapalang mahlakoreng moleng oo ka morao wa hlopha sena sa Sekhukhune hore na ba ya ka ntle kapa ba dula ka hare ho thusa dibapadi tsa bona tsena tse sireletsang bohareng mme ba qetella ba dula ka hare mme ha ba dula ka hare hlopha sa Richards Bay ba kgona ho koropetsa dibolo mme ba qetella ba kgona ho ka hlaba dintlha mme re boela hape re bona hlopha sena sa Sekhukhune se nka monyetla wa diphoso tse etsahetseng karolong ya bobedi ya papadi mo teng ba boneng hore hlopha sena sa Richards Bay ha ba sireletsa ba siya dikgeo tse kgolo haholo mme ba qetella ba kgona ho hlaba ntlha ena eo ba hloletseng papadi e nngwe ya dipapadi tseo motho ka wa reng hlopha sena sa Richards Bay ba tla ikohlahela hore ha ba ka ba fumana ntlha bonyane papading ena ka morao gore ba gutle morao ba hlabe ntlha tse pedi
0: ka nnete o di beile mokwetlisi morena ra morebodi ke a leboa mokwetlisi
6: ke lebohile haholo kgaitsadi yaka
0: ho fela gore jwalo hle e ke ya leboa mo mamedi mo no mametso le teng a kere ya neng a bua mona he ke na mo le bohenga Evelyn Tshwane papa bangata ba lona le kantsa ka Melby wa di Arios so ska bale bala kitse ha kere Arios o tatella ha ye mo le nteng o re salamikose jwana ke a phutha ke a tsamaya kere Arios a buti tshola lo ka o ke
7: ke le wile ga itse di aka ke le wile ka nete le coach mo rena re mo rebuti
0: o sale hantle hlabuti tsholo
7: ke le wile ngwana mo rena ka tsamang hantle mabe di metso se ke le wile hantle ho emene pele re fitla horeng ya bohlano horeng ya bohlano re tla balwa ditaba tata re balwa ditaba mo he mamela re fitla horeng ya bohlano ska ba ba tshwenye ho hang re tla ofona ditaba di eme jwa mona ke metse fela ho pina ka enka metso tswe meraro mona le metso tswana e mashomi a mabedi a metso e supileng mmejwa le metso se ke emene pele re fitla horeng ya bohlano e ke batla ya tata mme hanyane fela
8: setso sa ka puo ya ka station sa ka Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botshaba ke molelwa
7: o ke a bona nentse ke sokola e mona jwale ke a bona
8: tsa di papadi Lesedi FM
7: that's it todi lukile jwa ha ready tshebentsa ra bohlano Rea Kamale Les Galancia Sikelancia

0: Se bonahala ka bongata inanda ka lebo ya ho Durban ka morao ropoa ha qwaketsano dipakeng tsa balatedi ba EFF le ba Ngizwe Mgcunu ka jeno seng. Mokga wa EFF o tshwere rali ya yona ya profense ya tokomane ya dikgetho setadiemong sa John Langa le ba Lele Dube. Mokga ona o qositse Mgcunu ka ho hlophisa mokete wa mmino sebakeng se haufi le moo ba tshwaretseng rali ya bona teng ka sepheo sa ho isitisa ka bomo. Ditho le baetapele ba mmoga ba ile ba leka ho kgina ditlhophiso sebakeng seo Mgcunu a tlang ho tshwarela mokete wa hae wa mmino teng o seng hona, e leng se ileng sa baka qhwebisano dipakeng tsa dihlopha tsena tse pedi. Baahi ba bang ba mmasepala wa kopanelo wa Thabazimbe Limpopo ba re tlhokeho ya botsitso dipolotiking ho amme hampe phano ya ditshebeletso. Boemo bona ba ho se be le mokga o laolang ka botlalo mmasepala ona bo utlile ka mora dikgetho tsa makgotla metse ka selemo sa 2021. Baahi ba bang ba ntshitse maikutlo a bona jwana.
1: Batho ba mmasepala ha go tlhophiwa meyara bone ba re ga ba mmatle. Kore mongwe le mongwe yo a tlhophiwang mo Thabazimbe ba re ga ba mmatle.
2: Go bua nnete, service delivery mo Thabazimbe e collapsitse due to many factors. Go bua nnete, the issue of council, a dysfunctional council, ke yone e le gore it's contributing more.
3: Mekgatlho ya rona ke e mentsintsi, ga re sa itse gore ka voutela bo mang. Ka moso ke DA, ka moso ke EFF, go na le mekgatlho e mentšha.
0: Ga di phethelang.

ke shebile mo presidente wa CAF ntate Motsepe o ka lebaleng mona Loftus ya mabedi motle o ile o lebisa tlhopha sa Mamelodi Sundowns le bona ba hapile mohope ke mo shebile mona ka nnete ke ano ke na ka lebaleng sebile a le mane o lo ba fa dikgautsa bona ka nnete sebeditse Mamelodi Sundowns mo mabedi sebeditse ka nnete e hapile the Intercontinental Cup e ba e bitse ka gore ke FIFA African Asian na Pacific Cup ba e nka ba e belela kwana ba gapa papadi eo ka ntlha tse pedi go ntlha e le nngwe ba sebeditse ka nnete ba otla Al Ahly ka mona ka Loftus tabatse monate Mamelodi Sundowns e tle e tshwere ka thata e a sebetsa mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi di teng gape dipapadi ka jeno tse ntseng di tswela pele re nke ke bule taba tsa ka ka mona nke ke bule taba tsa ka ke tsamaya leng ngwanena boso ka jeno banna Thabiso Motlou ba re ga e tlholo ke morwalo ke ene o ke tebutebukang le yena ka jeno ke motlhaisi ka jeno le gosane tlabe ntse ke tebutebukang le yena bona Richards Bayham mabedi e tlhotswe ke sekukhuni ka ntlha tse tharo tse pedi e go tlo bola papadi metsotsong e masome a mararo ka morago ra ena ya botlhano Polokwane City e bapala le ya Mazulu e kapile mollo o na le ngwana pele mono forose mono ba re ke ngwenya o mo beya mpe ngwenya o tsa tlhaba dintlha lenyelenyele e ba nke sa ke gopopola ntlha tsa ka gantle ke papadi ya ga ya bokae bana re nke ke bone mona ka pelenyana o tlaba le papading ya bokae ka jeno ke tsholo e kaenye e tlabe le papadi ya bosupa ka jeno fela papading tse o kao fela o ntsa tlhaba dintlha monena ngwana a ngwenya e ba ntse ke gopola histori ya ka gantle ke sa re sebapadi mona PSL eng se ileng sa tlhaba dintlha dipapading tse lesome ka tatelelano ke mamanna ke mang sebapadi se se ileng sa tlhokagala se neng se bapalela tlhopha sa Orlando Pirates ote ke mandoro ba tlanke ke shebe ntho tsa ka gantle mone Thabiso la ka utlwa motho e mong a re monna eno a ngwenya ke bapadi sa pele PSL mona sa gore se tlhabe dintlha tse papading e nngwe le e nngwe papading tse e tsheletseng tse e kalang fela itse ga ke gopopola ke ra e kgona banna ke sa re monnene ke tandain doro sa re la tlhaba ntlha tse lesome ke tla ke ke e buleng ke mone ke shebe ntho tsa ka gore na jalo sebapale ka ra PSL se ileng sa tlhaba dintlha tse ngata kapa sa tlhaba dintlha papading e nngwe le e nngwe ga e qala ya leki a sa fetwe ke go tlhaba ntlha papading e nngwe le nngwe ke tla ke ke etse sena nnapo e la bantho fela e fetang ke lelong yaka mona ke ra e kgona a sengwenya mane fela ga ke ta e sheba se ka ba le nna ntse ke bua ntho e shwilemo se ka ba ntse ke ipotela tla ke ke e shebe ke e beye borele gore na ntho di tsamaile jwa mabedi metsotso ke lesome le metse metlhano ka morago ra ya botlhano e tla re ga be e dula gantle o ye masome a mabedi ka morago ra botlhano tlabe ke kena ka mona banna ke tlo bua le mšhana eso mona o kae mšhane na banna ke enwa ka mona ka bele ko mo matšhabeng ka mona manna ke pubzen tla ke ke bue le ena go na le dipapadi mona di bitswa ka gore ke Zengu 7 Foundation e tshwara dipapadi gona kgweding ena ya botšhaba o tla re fa ditaba rena go baneng ba di tshwara botšhabeng mona kgweding ena ya botšhaba leng ya bosupa ya mamedi o tla re fa ditaba tseno ke a bona go na le bo under 13 under 15 under 17 under 19 mme papadi tsena e ka re di tla thagwa go sane di tla fela ka la masome a mabedi a motse tsheletseng fela ge o tla re fa ditaba re ke re utlwe ke papadi tsa bolo ya maoto dikolo di te mono ke bole le di-netballo ka mono mabedi a motle hoho beka belekomo matšhabeng batho ba belekomo welcome tlo mabeleng ditaba tsa lona ke tsena ge mono bo otintala mono bo tennisene mono ha e hole fentere le yona kere Virginia ga o finyana fela mono menisi mono theowa menisi mono se ke le mono le theo le nonyanane o thunge gatanama e bitswang menisi o thun nonyana ke a menisi e le yenka mona ka nnyeo ka mono tla re fa ditaba ga ya pubzene gore na dintho di tsamaya tsamaya jwang.

0: mona ke dumela le ditshepe mona LR e gana go ngo tara mtho ke tshepe a dege tshepe e more ke tsile e mongana u bitsa tshele dingwala ga o tswa ke tsile e more ke tshele ntsongu lwa ke ratolaka mabedi metso suke mashimi ya mabedi busekenga kamara hora ya botlano tshebeletso ke le seri ontsongwe e mametse e ke le bo mna thabiso motlong e ke batla ya na hlabile nthatse le 10 e sauka nyenda le grand young ya mabedi motle mona Afrika Borwa leaking ya PSL hle ke be jola Premier Soccer League ke bona bana ba ile mahlaba dinthatse ngata ka ofitisisa papa di disa qala e sauka nyenda ona le tlhopeng sa Cosmos mmamedi ka 2001 le 2007 u ile hlaba nthatse supileng papa dinthatse supileng Grand Kekana wa Hellenic 1999 ha ke fitla ga so mona e ka 1999 le monse o sa 1999 le 2000 a hlaba dinthatse supileng le yena he mo mamedi e ke ka mogodi taba di leng ka teng jwale ngwenya ha o ka hlaba ka jeno he ngwana ka o ka hlaba ka jeno he ngwenya o tla o fitlela e sena se ileng sa fihlelwa ke sa u ka nyenda ke la ka utlwa ka ra ikona se yena monneno e mona PSL mona a se yena ka nete re ke bona mona na ho etsala jwa o ile a hlaba nthatse le 10 mshane nwa nyeo entse ke bua ka yena tenda indoro ibile a sa phela o ile a hlaba nthatse le 10 hlopeng sa Orlando Pirates he mo mabedi na go yona ka la go bapala hlopa seo sa Orlando Pirates e wa hopola monna ona le temana a thewa ka mona ka Zambia bana o thiki Chris Katong na le hlopeng sa Cosmos e ile no laetsa mpipetsi u laetsa mpipetsi ona le maileng a hlaba dinhlatseng a takatongo ke Chris Katongo ke Chris Katongo ile nga hlaba nthatseng a ta ha se ntho man ha se Emmanuel Tikotiko Bukwane man sala ke Chris Katongo le a hlaba nthatseng a ta ba tlwa leaking ya Afrika Borwa mona lo wa pala kae kae e mongari jo mo sonware wa bona motho o tlile ma hlabile nthatsengata o tla ba khuka tlong ka gao o sna se bapadi se hlabile nthatsengata jolo ka yena wa tswa ho ile ho etsala jwalo ali si yo ba pala likinye nngwe kwa ntse di o tla ka Afrika Borwa ka Africa the suit o ile ba khuka tlong ka gao ya ha ya o tla ba nthatsengata ka o fitisisa ya thank you mona le bo se bitsa mshane no bana ngwana mtlong mana thabiso ya wa e bitsa research o mo bia mpe mabiri motle jwale mabiri di sa announce e kena history jwale le yona e ke e tshwana le al akhli ile hapa mohopona wa African Asian Pacific Cup ka se mohopona wa African Asian Pacific Cup re mohopona wa African Asian Pacific agoro se itse mohope e ile wa enka ka nete o ile ba mokabana ba al akhli bana ka 2024 e ka nthatse tharo noto ya ba heka 2025 o hapua ke pyramids khopa ze pelitsa e gepita bana pyramids yena se tshwere ke nye hona jwale ke ruliana mokwena o mo be ha so la hlelo ke papa di ho ha mona wa shapa papa di ya bona o katela bana ba mo eteletse pila fitla ke na le kalikanya dinthaka taba hlula papa ya ba hlola papadi pyramids ka 2025 ile a hlola yona la akhlina ka ntlatse tharo ntlha ile nngwe jwale ka jeno la akhli pshatwa ke Sundowns ka tse pedi ho ile nngwe mme o shebe mo nihlo ho hlabiwa ntlatse tharo ka 2024 ile 3-0 ka 2025 ya ba 3-1 ka 2026 ya ba 2-1 e shebe tsa matsama jwale ke Sundowns mona kontinenteng ya Afrika ke hlopha sa boraro sa o hapa FIFA African Asian Pacific Cup ya ka mokgwa o taba di leng ka teng he mamedi ke tseo ditaba hela o so lokile ka bo pubsen ne ke batla ba loke monna ba atamele
1: Bloemfontein nako e fitlhile KUFA Festival 2026 e o tlisetsa mekete e mengata ka moqebelo wa la 26 September KUFA Pitiki ka la 3 October ebe back to back series Sontaha sa di 4 tsa October le Seria FM KUFA Gospel Sunday laboraro wa la 7 October ba o tlisetsa KUFA Remetse Comedy Show me la bohlano la 9 October basadi ke nako ya lona KUFA Woman to Woman tsena tsohle di etsa hala Old Grays Visa Bloemfontein. Mega Mqebelo wala 10 October, Refitela Rose Garden ka All White bakensale Serie FM. Kufa Global Stage. Nekwala mokete ona kama khete ka Sunday Soul and R&B finale. Rea Kufa Sela. Reka ticket ya hao, CompuTicket, ShopRite, Kapa Checkers. Kufa Festival 2026. Go! Ota disema jwango saritsa mai.
2: Babele meso suki mashumi ya mabili ya msimisano kamra hurra ya msano kikena belko mwaba na kiswara papzi ni mwona nge kiswara papzi ni la papzi ni dumela waname
3: Tanitumwa ni kai
2: Rite mwa nesule kai
3: Ah, rite rite nita teki dumeli sada mwa mwedi bose bale feri ya kwa mwosimu mwa mwa mwese mbale te
2: Uye ketile mwa nakewe la pengwa wa uziba ka papzi ni mwona kapa mabiso waka patalo ako referudwe
3: Eh, wantumwa ka papzi ni mwa hafen ni teki papiki mwedi
2: Mwanaka hosane nthodi ya qala vele go ma e ka re dilo fella kwa na bo di 24 ho etsa la jwang re fedi taba
3: nda be tsholo ke ke buya holo ke le bo le monyetsa go fetseng a holo jone ka so fandi fite di thodi ya qala e bile se di batla di ka di le go tloa di 18 tsa le tsa go di 19 ho sa le sentse ka tanga tsena pe o re ke tsa di masters ba tsala ba kala maemo a go dimo ke la ba le tshitiso go tena tani under 23 empa ha ile tena tani junior se tsa bana ke tswang from under 13 15 17 19 tshitiso ya ba teng ka tari ka di 26 le di 27 re tloma le tena tani ring ke 7 school tournament ka di 26 le 27 24 re petela tena tani se di ka di le ring ke ka di masters le tsa wa fa wa
2: e ya ngwane iso
3: e ya ntate wa tsholo
2: di ba palwa ka
3: ho tsamile ke ba pala di master ke ke tlo ka mona ka tsela mong ka mo re nke zo ka balo ha di tata ba pala mo go tla di final go lo ba pala ba le le la o re di kufune tse bala nga ka Moses Mabida le le bolo ka ba pala ka di 24 ba tsentse ba tata la final ya bona
2: o a gidi master si ba kala ne ho sane ba ketella ne
3: ho sane ke la fitse di master si ka di 24 ya fela banana ba le bolo bona ba pala ka di 20 ka di 24 e ba ba tetella tsena pe ya ntse di juniors tsona di sente di kadile empa go tsotse bona di tafella nngwe ba ka se fale di kadile ho
2: o ngwane eso
3: ne le ntse
2: ka o fela ke zuka ba lo
3: ke zuka ba lo le stream Moses Mabida ke le bana le o gentse go fumane practice ke bitswang fiwi ba le tse ba holo ka go mitswa tharo
2: le kala kana goma
3: o sa ne ka o ga ya tshumele motho le mong papa di ya pele ya tsagoa ka le kala mane zuka ba lo re ta go go ketsa mane ka gona ka o ga ya bole Then ka di 24 hape re to kala ka level mtloko e re ba re to ketsa ka tsoka yona bo ma 5 phone tso
2: Hey una ntwentse ke shebile mona ngwana ka mona ke shebile mona bana ka paketatetse gore ke ye mahlwa ka hlawele mono ha ke tsebe ngwana ka ke bona ore ke zingu 7 hona le zingu 7 hona le zingu 7 school tournament akere
3: Yes ndabetso
2: Ke vinyi
3: Zingu 7 school tournament le ona intele ka tsa go tlhopitse ba ona yone ka Zingu 7 foundation ke le ranta ka tlo le foundation hore re se ra etsa fela di tournament tsena ka ba tswana ba ile go ba se ba tshwe sekolo le sekolo ke le ke go tlisa bolo ya ba go bana le se ba tla go ile go ka go motswa tsa go ya ba ka tlo le di polo a re re go go tlwetsa bana ba le ba tsena hore sports the best weapon e ka wa ntse ka ile ka yo that is why ka ne go ile ga khutla di kolo le ona ka nne le ba tsale shomer le tsamile
2: le ntse le go thaletsa bana re bona mono dikolo mono bo tito mono re bona bo unitas mono bo le phola ke dikolo ke di high school ke di primary
3: ke di high school
2: eh
3: ke di high school se rata mona e thabo mona tsona bo le phola bo tito yes nda ke tsona
2: di tlabe di hibisana mono holo be a holo ho Zungu 7 school tournament
3: ho tsabo lo be a holo ka di 26 ka di 27 ba ipetela ke le bana ba sekolo
2: o ene nka di 26 ka di 27 le a phethela
3: ka di 27 ka tsere ka tsatsi la fontana ka re phethela
2: e ba ke tsatsi la tshepi ngwana ka tsatsi la tshepi
3: ka nne ka tsatsi la tshepi ka letsogo
2: hona le zingu 7 heritage netball tournament ba na le ntse le etsa ga mo pubzedi ka le babe he
3: ke ba di di kopantse ka o fela ke le nka keto le bomme ba na ha ba ntse e se ka ba bolwa ma o fela le bona ba tla ba pala mane ka di 24 ona Moses Mabida mo le ba rena go ha ba bapala di final tsa bona ka bona bo mme ba tlo ba bapala tsa bona ka malo ke le teng ke go phanisa le bo re go nna
2: eh
3: ya ba betsa
2: Netball yona itsa mabwa matsatsi yana ke afi?
3: Matsatsi yona ke ba di 24. Ka le ba kana ba di tlile tlo le ba le tlo go di tloga ngata ka bakala o mo tsena di kali. O da ke tshitse tshitse. Be se leng ka tlo go re tsene le yona ka di 24.
2: Oh.
3: Ka di 24 ya ba.
2: Ke zingu 7 top 16 mona. O tladile mo akere. Wetsala wa mo.
3: Eh ya ke tlo. Top 16 ke ne re leng ke a wa fa wa fa ya 123. Yona ka bakala ma yemo ana le go di a tsene ka o lo ntate le go mo wa ba ta bile tula ya ke le ranka ka ka gore diske tsa kala no ke di tshe tshe tshe nna wa me di ba bona le ba tshe tshe ba go ke to khutla o bona o ba fane tsatsi le o ke tla di bapala ka lo
2: ho so tlo di o ngodi sa ngwana ka kere
3: ho so tlo di o ngodi sa bile di papadi di a petela di tlo pa di felle tse ka o fela tse o ke nang di tlotsi
2: ke she bile ntwana ba na wa fa wa fa wa la mo wa fa wa fa ngwana ka ba ha pamba tsa maka bokae
3: ba
2: mo
3: matsama ya
2: ka 30000
3: ntate
2: le tlo. Ke ba batla ka mo ga o 15000. Butle ke le letse mo na pubzini. Le skebela ntsha chelete stadium ho hlabana ke a lokopa ka lebitso la mogana Jesu. Le skebela yetsa.
3: Ya se ba fa di chelete ke nne ga ke tsaya ntsha wa le tlo. Ke tlo ke tsene ke ba ke ntse ko tsi.
2: Mo na ke ga ka chelete.
3: E
2: ke tlo ke tla ke le tripa mo na bana ke le betsa ga mo hlaro wa fariki mo le gara ke tshunya ke le tsa mo fega fega le mphati ke bana. Eh papi.
3: Ah ga di di tso lo tso ye le ga itso na tsi
2: ya mo. O ba tswa mo mo mapeli ke 30 bo ya mo ba ubedi ba me jwa mbona.
3: Ba bo mo ba ubedi ke 15.
2: Ke na we. Ana. Mo na ati mo na man.
3: Ha mo na ati ga ni tla ke tso.
2: Ai. Ta le ke bona lengwe tsi Moses Mabida stadium ke ntwe mo we zala wa mo.
3: Ke counting di ga tswa la o le le ba irela ka mga mo di Mabida e yona o gentse kuse ke yona counting le ya tshibulwa ke yona zeng bo tsale ha re tla go tla di tsena ke le botsa bo so metsena e ba tsona le ntena go le tsena re ka tsena ya so re ka le tse mo no da se ka o tla mo di Mabida ha e tsane di bala le o le bitsa jwa.
2: All right no ke utlwa o
3: re ke tsela ba tsopa tsela ke
2: e jwalo ho baneng he le tlise di papadi tsena ka ra kgwedi ena ya botshaba Heritage Month.
3: Ha e tsane ke dikala ke le ra fokomela o re kana go ya botshaba ke nne ke ka ke pita e bentse tsena tsa botshaba batho ha hona ntho o re buang ka yona ha re ya tsapa go nne la di papadi ya ra ke ka ke tlo di motse se mo tsi tsi re le ba tsing ba Zingu 7 Foundation o ga ke tsere di seng go di nne ke ntse ya botshaba o be le go nana se o re sietsa ke kemene tso nga le wa motho wa motho go papadi ya bona ya ra ke ka ke tlo re tsa ke tsa yona go di nna botshaba le go na ke ke pele ka tsa tsi ba go papadi ke re go tle ke ba tsetsi ba go nna go apara botshaba ba lona le gabe ka bona le go na ke gone o ke pele
2: ke a bona e bile kolo di a kola le beke nyene tla tla tla le sebetse antle
3: ba se se tsa ntle le tsholo ke mpa tsela ke maemo a le o dino a o re se bona le ka ke tsi
2: a ntao di mele fa. Le mona ma be ho hle le bolobo mona ho bi a holo mona. Ga re ke tlatsa ma ka toche ya ke tswa ka studio ka mona. Ya la hore o reng ho ba a inwane su di papadi ntsela ke a gola wa ba hwetla hore ba be teng ebe banna ba le basadi ba tsi ba ngo sheba di papadi ba batlela di hlopha tsa bona ba tla ba teng ka pa hwetsela.
3: E re ne le toko jole ka rite ke ya o ketela. Ona le batho ba ho ke ke ke bua le bona. Ba tshwana le bontate tsa di mathili. O re ba tle ka mona ba go sheba di papadi tsena e se ke ba ntho re yetsang e le ba ya fela so re le mara a di ka fela le bona ba tle ba tlo bo ha bo sabane bo re bo yetsang ka ntshina ya rona ya foundation le ha bana ba bona ba ba pa le di papadi di sopa tso tse leng go di tedi ba tla di pele ya ka nne teng ka ba tshola batho mo le ka rona ka netball ka mona so ya kopa o lo go se tshaba sa thabong ma tshabeng le jole pitswa re kopa support e metse go le ke bo bana ba rona.
2: Eh le bana ba rekisang ba tlenta te ba to rekisetsa di noma pole le di joge je mono stadia
3: le bona bana ba rekisa di bile kana go tsena ntate ba e ba le phone le ba le bue ana go se fetse le gore le ke no le bile ke nna le ntlhole ba yentse bana ke se tsara se sela ka o lo tsetlang ga rena le papa di ka mefuta o
2: ba se pone sa batle ba le teng ba ntse ba sheba go nthodisa mahandla ke re
3: ba ntse ba sheba go maemo a hantle ntong le mme
2: ah ngwana mbe re a le bua ka nete sebetsang hantle. Re tla lenka hape ke a tsepa ke tla lenka hape weekend e tla re ke ruto rena nthodisa maili wa mohlomong he le harabe ke mona se re tla bona fela rena nthodisa ba jwang ba ne ba le yagela ngwana mme ke tla bona rena ke yagela o manta bena
3: a ke tla le bua go le ke bua le tsona
2: a o ke le bile pubs ene mbuya le di bitsa mana ke ge le ge ke Zingu 7 foundation le pejo le teng ka pa le yo di bitswa jwa lo fela
3: bonito go tsela ke Zingu 7 heritage tournament but I am because we are ke le petola go na le go le view tsame
0: eithada eithada eithada
3: ke
0: le bile mo nak ke le bile a re ngwane se ke le bile re tla ne re bua hape hle
3: thank you
0: ke o taba mabidi me so si dula hantle ho ya mashumi a mabidi a metse se le seng a nna le wena re ya ho reng ya bokae tsolo a em una le nthwella mona una le nthwella mona mabe ha ke tsebo hetsa la go mona ga di totlo ntshwarele a ile ke le jwale dula hantle ho ya mashumi a mabidi a metse mhlano jwale metse so mabidi re ya ho reng ya botshelela ne re di kopantse a tseno se ka lo he le thabiso ke ngwana a motlong a tshebeletsong ya lesedi mo kebelong ona lo sane re tlo di tshwara go tla nne go be mo nati nati nati bona ba haisale re o tswakela tsona dipapadi go le sedi fa hold to everybody wanna be in love ni love e fim bana tsulo se ba le gengile za nthontse le sa ditsebeng ha o lu jwang ha o le ngwana jena Suli Ye reselar ke yan thonsa lona batho a ho Everybody wanna be in love Ke na ke Kelvin follow

metso suke mine re hore nya botselela akilla ke mo kgabela sula ke mo kgabela papa yeah what are you saying ga ke di 19 ga je ne se ke ste mere ke lwetse you try utabalele hlono lo tsulo nano la merechito e mo ba di fela ho tabale tlhakisetso ka jeno kamera ya hola metso ka bangetseletseng e supileng kamera hora ya botselela ho tabale tlhakisetso mo ne ka bo ga bo hahlaudi tla sheba taba tsa bo hahlaudi he mo mabedi rona ditsamatsa maya jwa asenale ya shapua ine ntse ditsibe mo mbapele ka 12 points ka mara papa ditse tsenne jwale ka ba ne se hlabue ntlatse tharo ha yaka ya arabela ya theuwa jwale dula bo yemo ba bobedi Manchester City e dula bo yemo ba pele Brighton e dula bo yemo ba braro Man United ya ha na ditse number 13 ha ke bua lona tjena Nenze le tlase mane le yona Aston Villa che se be ditse ga jene hapile ya nyolonyolo ha nyana nyana fela nyolonyolo wa litsi dutsi number 6 mane ke bone tla bapala le Arsenal ka di 10 tla bapala le Arsenal ka di 10 ho tla tsha go salemolo na ke mo ga pofo ke tsula le o ka uke ye smart ya ra batho ngempe ka brukhwe ngare ke tse tshwe ke se ke tshulo ke tsore big zulu le

0: re hatela pele mwili wa sepolesa sa Free State mahlomola karedi o bolokilwe borokong ba hae ba o qetela Kroonstad ha tsitle ya puo phupunya hae mwili wa sepolesa Sinampakane o boletse o reka redine le mohlanka ya neng a iketse mosebetsing wa hae ya neng a sebetsa e le gokahanyo pakeng tsa sepolesa mekgatlo ya ditaba le baahi o boletse o reka redi o qadile o sebeletsa sepolesa sa Afrika Borwa ka selemo sa 2008 be a fetela lefapheng la dikgokahanyo la profense ka selemo sa 2014 moo a ileng a tuma holo ka lentswe la hae le mathemalodi karedi o tlhokaetse ka la robong lwetse ka maraukula o sia mosadi wa hae moradi le mora Mpakane o totobaditse boitshwaro bo botle ba kagedi ba seprofessionale e ka setana le boitelo ba hae mosebetsing
1: tšhaba se latlhetswa golo ke motho ya neng a kgona go update ka mantswe a ma go na le motho a tshwereng ga o na le motho a tlotlang kgotho ga o na le motho ya fumaneng katlholo ntate kagedi ne le yena ya neng a bua nako e telele a tlhalosa gantle gore o se kabe wa latlhega gore na go etsagetseng ka motho enwang jale re latlhetswa gagolo re responisa setšhaba se latlhetswe gagolo ke go ba siko ga ntate kagedi go utlwile o ne a rata mosebetsi wa gae
0: go fanwe ka tlhokomediso ya mokgatlhelo wa bobedi wa diaduma tse maatla le pula dikarolong tse ka bophirima go Free State mafelong ana a beke rabolepi Lungile Makondo o re go lebeletswe pula le diaduma tse maatla dikarolong tse fapaneng tse bogareng le tse ka bophirima difefo tsena di ka baka pula ya ditlwebelele digogola dibakeng tse itseng magadima le meya e tsukutlang ka maatla.

0: Tsena tsa hora ya botshelela di fella mona ke khutla hape ka tsa hora ya bosupa merithetho le kakapa.
1: Ke le buya ho lo keni ka ditaba tseno tsa hora ya botshelela. Mamedi ke nako ya hore re fetene ka kotlo homo ho tlhakisetso ya rona ya letsatsi.
2: Kakisetso ka bohahlaudi naheng ya Afrika Borwa. Bohahlaudi ka rona ya Afrika Borwa bo phetha karolo e kgolo haholo moruong wa naha le ho hlahisa mesebetsi. Na ena e na le dibaka tse ngata ka tsela e tshosang tse kgahlang le tse ntle tse hohelang bahahlaudi ba tswang ka ntle ho naha ya Afrika Borwa le ka hare ho naha ena ya Afrika Borwa. Ha re ke re shebetse ding tsa dintlha tsa bohlokwa tseo bohahlaudi bo bapalang karolo e kgolo ho tsona, moruo le mesebetsi. Kamohelo ya baeti, dibaka tsa histori le tlhaho ke tse ding tsa dibaka tse kgetheileng ka tsela e makatsang ka hare ho naha ya Afrika Borwa. Ke na le baeti Mohlomphehi Mfundo Nqanana ya tla re hlalosetsa ka bobatsi karolo ya bohahlaudi ka hare ho naha ya Afrika Borwa mmoho le Mohlomphehi Kgotso Thole. E re kajeno re tlo ikgolela tse molemo tlhakisetsong ya Lesedi FM. Ena tlhakisetso e fupuditswe ya lokisetswa kgaso ke nna Matshwao Mahloko diphaposing tsa kgaso tsa Lesedi FM. Ha re mamele.
3: Ke nna Mfundo Nqanqa, ke tswa ho khampani e bitswang ka hore ke Shepherd Tourism Tours e teng kwano Freistata Bloemfontein. Mosebetso o ka matle re etsang re hlophisa ditaba tsa bohahlaudi ha batho ba batla ho etela mafatshe a kantle ho South Africa le teng kwano South Africa. Jwalo jwalo le bahahlaudi ba tswang kantle ba batlang ho tla bona hore ke dife dintho re na le tsona kwano tse ka kgonang gore di nyolele moruo wa naga. Bohahlaudi bo ihlile bo bapala karolo e kgolo.

0: Bohahlaudi bo bapala karolo e kgolo haholo ha e fihla ntlheng ya ho bona hore bahahlaudi ha ba tlile kwano ba bolokeha ka ho sebedisana le mafapha a fapafapaneng a jwalo ka mafapha a seponisa. Hobane jwalo ka hape le yena ntate Thole a sa hlalositse hore re tshwanetse ho bona ka ditsela tsohle hore ha ba tlile kwano bahahlaudi ba dula ba bolokehile. Ke tla etsa mohlala fela hape o potlakileng haholo ka bahahlaudi ba China. Bahahlaudi ba China nako e kgolo le e nyane ha ba eta ba etela dibaka ha ba tsamaye ba le babedi ba le bararo. Ha e sale ba ne ba ikutse ho Mao Tse-tung mo a na ba jwetse hore ha le etela dibaka le bo ithuta ho tsamaya le le ntho le le sehlopha hore le kgone hore le batho ba le hlomphe le lone le shebane jwalo jwalo. Ha o tla ntlheng ya infrastructure ya rune wona mafapha ha ke re lefapha la bohahlaudi le lefapha la tsa dipapadi sports arts and culture di ntse di tshwanetse hape hore di sebetse mmoho. Ke tla dula ntse ke etsa mohlala haholo hape ka sebaka sena sa rune sa Free State Bloemfontein. Haholo mona Bloemfontein re na le dibaka ha o ya location mane tse ka etelwang ke batho ba bangata. Dibaka tse tshwanang le bo Klein Magasa ko Botshabelo ke dibaka tse ntse di batla hore di ele hloko hobane di na le history e ngata e dile tsa e bapala haholoholo ka nakwela Ntate Mandela pele a tshwarwa before o adoptiwa into Freedom Charter o na fihle teng mono holong eno a bitsitse setšhaba go tla buisana le bona jwalo jwalo. Ho be teng sebaka se seng hape e re dulang re bua ka sona e leng digarteneng. Digarteneng hona jena ha o thola o etela digarteneng e ntse le sebaka se nako e ntse ya e tsamaya e tlo sala fela e le diboroto fela tse bontshang gore ke digarteneng mpa matlwano a tla ba thujuwe. Jwalo ho bohlokwa hape gore mafapha a na sebedisane haholo matona ba buisane ka dintlha tse jwalo gore matlo ano a ntse a setse mono ntho digarteneng ha ne a bolokwe hoba history e ngata gore qetelle ho itswe ke digarteneng ho theowa jwalo go ya bo 40 road jwalo gore e be matlo a tla tshwana le ntlo ya ntate Mtombi Maphikela e batho locationeng. Meralo e ka matla e etsang hore bahahlaudi ba lapeng ba kgone hore e be bahahlaudi bo bona ka hara naha le bahahlaudi ba mose ke ya re dula ntse re pepesa dibaka tsena e re na leng tsona tse ntle kwano Afrika ka bophara. Dibaka tse tshwanang le bo Table Mountain ke tla etsa mohlala ka sebaka sena se Clarence Godumodumo Interpretation Center ila re fela Godumodumo ho so ka ofela le dikgwedi tse kae e butswe ka hobane ila na pepeswa di radio di televisioning jwalo jwalo ho latla ba edi ba bangata hona Afrika Borwa dikgwebo tse ntse di tla di hola di fumane ditšhelete o ba batho ba fitlhile mono o ya tlala ka nako e nngwe ba be ba jwetsa gore ba tla kena osane ba kgona go robala mono ba kena dibakeng tsa o ja jwalo jwalo. Baeti ba ka ntle le baeti ba ka kwano hae ba kgona gore ba gogelwe ke dintho tse e re na le tsona e le gore go sebediswa tsona di-radio station le tsona di-tour operators goba di-tour operators batho ba tshwanang le rune ho teng ntho e bitswang ka gore ka sejatlhapi ka gore ke di-packages re etsa ka ditsela tsohle gore re etsa tsona di-packages le yona technology e se re thusitse gona jena gobane tse ding re tsamage di lahlela ho di-WhatsApp ho sebediswa le di-AI jwalo jwalo artificial intelligence.
1: Mekete batho ba rona ba rata mekete ya mmino ratse ba khoidiena ke khoidia rena le makhufi wa etsa hala ntho tse jwa lokatseng di tlisa batho ka hararo ke ka ho holeng bohlokwa hore re shebe ntho tse potso ha ho bohlokwa ho hobane e etsa hore re shebe hore re ka ke ntho tse fentse batho ba di ratang tse re ka di etsa mona Free State tse tlatlisang batho ba Gauteng le province tse dingwe batle ho rona mo ene ke tsona tseo tse ke buang ka tsona hore bo mekete bo dipapadi batho ba rona ba kgone ho tla ka mona hobane like jaaka ne re bua re utlwa tshwantse re tlo investa infrastructuring re hahe ntho tse dingwe tse hlokahalang ke nana ntho ya bohlokwa ke hore ha o batla ho tlo dula Bloemfontein ha o hlokahale re o tlo buka o le hoteleng technology ya o dumella hore o le ha hao o sheba guest house o ratang e o tla e thabelang wa buka o le mong re etsa ho be bobebe hore bahahlaodi ba rona ba fumane ntho tsena ka bobebe ba buke accommodation ba buke ba credit ticket tsa bona ha batla di-diving kapo meketeng Bloemfontein ke ntho tse hlahellang tse hore batho jwale ha ba sa hlokahala hore ba are o tshwantse ke lo kry-a ticket ha ke fitla stadiuming kapo ha ke fitla holong ba fumana di-ticket a le ka tlong wa di-order wa etsa so ntho e re buang haholo ka yona kore ntho di menwaneng ya batho matsatsing ana bohahlaodi jwalo ka ke ne ke bua re lekatsa hore thuse batho ba rona ka tsela tse fapaneng tsela ya e nngwe ke ya ho bula o ne le besaga ya hao o na le kgwebo ya hae e nngwe ke hore ntate mofundi ha na le kgwebo ya hae a kgone ho etsa mesebetsi ntho e nngwe ya tourism ntate dihotele tsa rona ha di tlala re tlisa batho ka hara province ho hlokahala basebetsi so ha re dula re tlisa batho ka hara province ho hlokahala accommodation di guest house tsa rona di a tlala dihotele tsa rona di a tlala le di-restaurant tsa rona di batla batho di-garage tsa rona di batla batho batho bana ha ba fitlha ka mona ba siya tšhelete tšhelete eo re kgona go investa mo ntho tse dingwe tse hlokahalang ke ka moo bohatlhaodi bo thusang ka teng and bo tlisa gore nthwane ya gore ba bangwe e nne the richest ba bangwe e nne batlhophei ba tshabeyang e ba tlisa e lekatsa go tlosa ntho ena ya gore batho ba rona ba kgone le bona go iketsetsa ke ka moo re isang tourism makeišeneng a rona re e bitsa ka se-tourism gore batho ba rona ba iketsetse ba kgone go kgona molemo go tswa bo bohatlhaoding ba rona.

0: Afrika Borwa ke naha e ntle ka tsela e kgetheileng. Dingata tse o ka ithuelang tsona wena jolo ka moahi wa naha ya Afrika Borwa, wa etela tse ding tsa dibaka tse ikgethang tse o sokang ho fitlha ho tsona. O tla ithuta haholwanyane ka bohahlaodi ba naha ena. Re ne re o fuparaletse hakalo ka jeno tlhakisetsong ena e ikgethang. Bohahlaodi ka hare ho naha ya Afrika Borwa. Mang kapa mang ya ka ratang ho iphumanela kgatiso ya tlhakisetso ena, seqeaqee. Letsetsa nomorong tsena tsa mohala tse latelang 051 503 3021, mme o kope o buisana le mohlomphehi Philips ya tlang ho fa dintlha ka botlalo. E fupuditswe le o lokisetswa kgaso ke nna Matshoho Mahloko. Ke rata ho leboha ka tsela e kgetheileng kgaitsedi ya ka ya ileng a etsa bonnete ba hore tsena tsohle o di fumana ka tsebe le thwethwe tshebeletsong ya Lesedi FM. Ke bua ka Anathi Nkontla. Mamedi, re entse ho lekane. Mamela manane wa tshebeletso ya Lesedi o ithuele tsebo.
1: Asimohe mamedi ke ka modi tsamaileng ka teng tseno tsa tlhakisetso ya rona ya bohahlaudi. Ke nako ya moqebelo wa jackpot ya loto. Labohlano ona, o na le monyetla wa ho hapa ma jackpot ya loto e kenyelletsang kapa e lekanyetswang ho 16.6 million. Ena make tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hanghang, mme ke wena o ka bang mohlodi. So lokelang ho se etsa ke ho boha ha o etsuwa lotho ka kotloho ho SABC ka hora ya borobong. O ka ba e mong wa bo radimilione. Lotho ya naha, dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata. Dibapadi di tshwanetse ho ba ka hodimo ho dilemo tse 16. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Senzekhaya.

Amoche mo tlhomo na morwatsi wa sebeletso ya la seri ere go dumedise ho tlhelo ho tlhema ka tsonga ma metsi ina mo sebeletso o le teng ya o dumedisang ke motho wa batho ke kakapa ya maqhubu your radio nge kena lo ena tsatsing le na le monati e wa pate wa pate wa pate wa pata a di ba ke ngatse ngata wa pata hleba na jona ya ke ma papatsane a itsha dileng a se a di a duma empa nete sebele ona ba tla itsha dile ke tani la ka tseno o le na no ka tsantsi so moteng he ne re hlebile bohlokwa ba bo ha saudi ha go no bo emong ba ma ke shine a rona re re tshore re ho bohlokwa hore o tsebe bo ka morao ba ntlo hawo pele ka tsabali na ha tse ma papi ka bali na ha tsa bo aisani hlokwa holo ba ne ke sebele gore a tsena a tsa bo ha saudi di ba pala ka go e kholo ntleng ya ho ntsetsa pele moruo wa tikolo e fe ka pele di ba ka tsenga tse ba tlanga di emi Afrika borwa a kwano le di ba kenga tse papaneng di nentse papaneng tikara ba ka la bo hlokwa ba bo ha saudi mamedi dumela ho tlo tlo mo ka tsonga o le teng na ke le hlono le tsholo le nana o ke la hawo la meretetso di tlo ja fatse ba ne re tlo ikotla se puba ka kutlwisiso ya hore tsena ke bona botshaba ba rona ke tsona ha re bua ka kgwedi ya bohatlaodi kgwedi ya botshaba re bua ka ntho tsa tshwana le tsena.

batla o bona di haya ntlalele hore ha o tshepe motho wa hao ntlalele hore ka nnete nnete nnete nnete wa bona hore ke ikentse tebetebe mona ke yona o tla tleng o be le gono wa gore o nne o tshabe gore motho wa gao a tshware founu wa gago le wena o tshware hae a nna ke ga e tshware man ke motho wa open door police ga ntsa botsa dipotso ke re baby go tlwane ne o se ikgelela fatshe o nana ke ma mme a ka o tswang ka tlase ka nnete le wena mme o lokela o e sebetse jalo ga ntsa dubaduba founung tate o lokela mmotse fela gore baby e le ora o sa itshepa na a ko o shebe diphaka tsa o di eme gantle jwang le o tsamaya mane o motho wa le teng go tlwanene o se o nyatsa man o nana ke mo a ka o kakalatsang ga ona motho a ka o kakalatsang a le gale nkgweng ya ko wena fela o le mong motho motle ona morwati wa tshebeletso ya lesedi a dumela gotlhele o tlhomaka tswang o le teng o dumedisiwa ke letlhonolotsholo ke duletse ye motsho moratuwa zwake kachela with the hey.

mochena ga mogopola mahlatini ona le pile engwe ya ha ya re wa tlantjena ba re ke gazette mona o shatla ka lona rotaka le maotela queens lilizele mlilizele ba re ka ha famba sekwembu shaina ha re thula ka hlotshwane mo lenteng ke bokeleng teng radio ebe radio.

ke o lebue ka kapa mo mamedi ke o dumedisa lekala la diphuputso kgatlhano le bobodu e leng IDEC ka bogotshwane le tlhokomedisitse baagi ka motho ya igakantseng e ka ke molaodi wa diphuputso ya tshwereng mokobobo wa IDEC e leng Ntuthuzelo Vanara. Polelong IDEC e re motho eo sebedisa lebitso le setshwantsho sa Vanara go fumana tlhagisoleseding ya botlhokwa go batho ba sa tsebe letho ka kotsi ya sena. Go fumana gore nomoro e e sebediswang ga se ya Vanara. IDEC e re taba e se e fetiseditswe sepoleseng bakeng sa diphuputso go tsa dikgetho.

0: Mucho, mucho, bueno, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, Sena na se tlhopa tla sopola ka pina tse jole ka bo ndeni ke nwe ya dipina tse ile ngore dile etsa tuma tsa tlhopa sena masama adalom kids adalom kids adalom kids e wo tla ka go tlo bana ya o tsebe wa tla bubble gum a tsena he o pola bo om alaka kha khudi bo spinanzo e me o tla pola ore pero mono ke le ka ofa pina mona tsa holo e ke dumela ngore ratile ya om alek are o nketsang ba ne ba tumme a holo di mongwe tseno tsa bo di 80s bo om alek ho ba ne pina ha ya o nketsang ha ke hopola hantle ne ke le di mo tse ka bang tse ne ka ofela ha e tso a selemo sa 1986 ene tsa album mong ya ni ya another love single ona mora tjwa tsebele tso ya le Serie FM tsatsing le na la ka jeno ke tsatsi le hololo ja le hore di bakeng tse ngata ho potulwa Afrika borwa he o kwaetse ntate le lesotho ka mona go tlile hore ba tla o kwaetse ba tla o kwaetse ba tla o kwaetse embala lo jwalo hona le ba o ile ngore ba hola tsatsing le na la ka jeno mahlono lo kiano he good timing a le hola kana go ile ngore ine ba etse o bane nete sibele ha di pula tsena tsa ka tsena tsa le hlohonolo di le tshela le di ntho di tla loka gale le gapela ke a tseba ba tla ntho le be le hlohonolo le mongwe sena ma se udimo le ntse ho ntse le thata empa he o hola ka nako e pa etseng go tlile hore ga itse ya ka mathapelo matumisi wa ka mona ma sports ke mara di wa ntse di muruti wa bo o ba mitsa o sisi are hey ka ga pa ntse go mametse ka tsheno are o di jisa fatshe o hopotsa di lemong tsa bo tsa bo di 80s are ke tswaga di lemo tse 55 are ke tsabi isi man are ba tshonga tsa ba tsepisa di lemo are tsebe hore ho hola ma ke ntjo ya bohlokwa ho lokae ke ntjo e kgolo go pelong ba motho ka mong o bane ho ba ona le batho ba ile ngone nnete sibele abana ba la ka ditse hore ba ntse ba phela le ka tseno empa ba tlhoetse le fatshe le nale ka kwano are le boe modimo hagle bo ya matla o hle mathapelo Gauteng province ke utlwe hona ba ilong ba hola ka tseno KZN Peter Maritzburg Imbali municipality ka bona ka bo Peter Maritzburg ke nalo na kere na ke tsipi e ye tsanga mo dibo moholo mo dimo wa tsipi ya Simpala na ke kakapa radio ka biketo radio ka matla radio mo le monga wa tsipi ha ofela
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau ke ka pama se di swa ma holo wena wa lokela uto bana le mathata di chelete ba kensa ho lahlelwa ke monka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha hore ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum sms le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: Buma mputi, babela nantotengata. Ositela, buike misetu, janjello. Baba mbona, habosoke ubale balen, orababe buma mputi. Mputo wabona, Carling Black Label. Biri ya simuso ya FIFA World Cup, eze diso buma mputi. Afrika Borwa e ba sharp ha se ya badile motse ka tlase o tse 18
0: mamedi ere ke fite makataba makena makao panya halihlo kina ko ya mqibelo wa jackpot ya lotto labhlanu ona ona le monyetla wa ho hapa ma jackpot lotto e king e lekanyetswang ho 16.6 6 million. Ena ma ke tshelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang. Mme ke wena o ka bang mohlodi. Shebella ma ke tshalo ya ho hula di nomoro moqebelo ona o rileng ho ona ka horwa ya borobong ho SABC. O ka ba e mong wa bo radi milione. Loto yana ham di papadi etse ngata menyetla e mengata di milioni etse ngata di papadi di lokela ho ba makatlase ho di limo ka pa ka ho di mo ho di limo tse le shume le metso e robedi bapala makabu ikarabelo National Lottery etsa maiswa makamala o ke sienzi khaya. Mwche mwche mwana mwana wati wa tebelezo ya Lesedi FM metotung Ema shume ama raro kamara hura ina ya bo supama kapa ya bro bedi Kimo ting he Kitaba tlangore untware Untwete fela uri Di uhopo tabo manga hukai Huno ye tala ing he Entone di etahana Tiba kenga tenga ta mi mino kienwe ya di ntote u ili ngure. Motu ya kaba nanto usiki nyatoa fela. Emu nga aseka miwoko bana ili miwoko ikeleke tabagame nga mwona na. Batu wa ipute chacha ya kachenu ipute we tala in. Khantia batiburi. Wana na mwopina ina yu amenga ting. Tungka matriba ntate. Yu tetite neta. Watiba ori na kutenu ayo nuli stara blind. Nagile shono no tsulo
3: bana ba o roba
0: batla o roba tsa ga mangwe o di le montse di manetse ba go batsa ga mangwe lona jwale je ba ntse ba yetse bana we ke ntshotlwa gale he mo le ntse ke mo ke le teng nagile tsipi e yetsa nga modimo mo ho ba mpitsa kaka ba mpitsa ngwana dora mo le ntse ke mo ke le teng bona mo rati wa sebeletsa wa sedi Shataka Radio Tuda Radio Radio Ibi Radio Ibi Radio

motho motho bona morato wa tsabeletso ya lesedi a bona batla dile ga we ore una le chelete ha bana taba le chelete ha a bona mamedi hore o una le voice mo na tlwele ka bo gona bo ka ka pa tena bo tsene midupi ha batla sebetsa ga we ore mo eta pele o ingwe ntho e tshata ha batla dile ga we ba roba tsa ga mangwe ke o bolela Mucha mucha wana morati wa tsebeletso ya la seri a ke ntwe mo nati a holene go ke tsiona tsebeletso ngo ye matla ya la seri FM ya Sports H radio ga bike tlo radio ga matla radio mo le mong wa tsebe hao ro nga go khutsetsa di mong tsani tsebo di 90s di mong tsebo di 80s na go nga tsebo di bubble gum ya o tsebe o re ha no sebetsa di mining he o no ntwe cha tsa di mong o tseno o no tla hang fela ma ka kgwedi na go ngo tsona tseno Ya, motona tafela atsweri radio ya ha yene bitswa fela ka hore ke gram ile mo ngotseno mona mo rwati wa sebeletso ya la seri ibe we be party e kina go ya ne ile nguri ha ri December fela motolo bula account ya radio abule account ya fridge era re January fela e khutle ntate mo mari ne re ke tsumo ga monate fela e A yene reketse monati fela e. Ine sa rekwele la pantane. Go tla tshanku ntate o tshena mantate. Ke le mongwe tseno wa morwa tswa tsabela tswala tsari. A le fatse re o fadile mo on se fitileng ke mino mino mino mino fela. Ke tswara tsin tsuma ke tura. Ye mo tsimo ratu wa. Mo swake mo swake. Ka tshela. Ke ne ke tsepe ye tsanga mo moholo. Mo mo wa sepe ya simpala. Na ke kaka pa. Ke wana dora kere ke o tia blue fontaine wana khauma mamfan ya hole tsimbo tsabelo tao hole ntenga ke mo kreng teng ha re bua nomoro tsa mahala tsa 086 000 3084 ke mo kreng teng ke le mo ngwe tse fitileng

0: Mamedi ere ke fetise mataba makina makaopanya halihlo makina kho ya mcibelo wa jackpot ya lotto labhlanu ona onalomenyetla wa uhapa ma jackpot ya lotto elekanyetswanga ho 6.16.6 million ina makichelete e ka fetulanga bophelo ba hao mme wena o ka ba mohludi jwale tsholo ke lango sietsa ma ko shebella ho hulwa ma di nomoro a ka hora ya bo robong ho SABC wa bona uri ha e mong wa bo radi milione kwano Afrika Borwa loto yana ha madipapadi etsengata menyetla e mingata di milioni etsengata di babadi di lokela ba makau di mo hodile mo atsele shume le metso e robedi bapala makabu ikarabelo National Lottery e tsamaiswa makamala o ke senze khaya
1: ho banna bohle ho lekane ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re ho lekane basadi ke bomme ba rona ke baradi ba rona ke dikgaitsedi tsa rona ke mafumahadi a rona ke metswalle ya rona ba lokela ho phela ka kgotso ba ikutlwe ba bolokehile ba tshwarwa ka lerato le hlompho banna ha re eme mmoho re re tshehe ho hlekefetso le polao tsa basadi mmoho re ka tlisa phapang ho lekane molaetsa ho tswa ho lesedi FM.
2: Setso sa ka, puo ya ka, seteishene sa ka. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botjhaba. Ke molelwa. Keteka ho romang, keteka moo tswang teng.
3: Nkiseng le meato yeso.
2: Ke botjhaba ba hao le Lesedi FM.

pele monate holo yalla ki tube khalo tsama di baka hotle o matla ntate kopana le ba le ba ba utu season ntate maro kopana le enwa harapona ya utu sisa ai siki minela jena ba fe bona yona yona yona hey to make me feel alright bona yona yona hey le gato ke ntho monate wa tsebo o bona ha etswa botho bo nga ba pelo o kopane le eno morata ntate hey huru kala man huru kala ntse se ga hare ga mo papa la pinane ya ya encom puta pute con unele rato ntse o pala pineo e o ko ema mele pineo no ya encom puta pute papa la kama ikun kama ikutu a motho ntate o isa o di mo tlase ke a bolela ntate hapa ma ikutlo ntate a kitisa a le chocolate mo le ntenga ke mo le ntenga mo re le bileng a tenga ke mo gatlhelong a bo bobedi wa nna no lena le monnati la meritito ke lo letse mtswake e kachela mo le ntenga ke mo le ntenga wa namoro wa tsabela tsone sedi hadiwele

radio ke ha ya rato a ke ba ba hololo ba ba chama ke le Serie FM le nana ke le monati le hlanga maqobela o monlomong la meritito ne go ntse bina monati a holo hi chocolate chocolate chocolate hello tsaba di le monga tsabo di 80s tsabo di 90s ha no vitela o re bangata man o vitela la pega ba hlano ka ofela le la pen le leng ka mona ka next door ka mona ke 10 baba nge 15 ndate tla han fela o hladi mine ndat e wena wa baba te mari be be ho la ndat ho ntse le thata o nyulo setsa ndate re le 10 re le 15 ya ne ya mari ro ho tswa tseba Ya no. Wana dola ke bana ba bararo. Batla ba bararo hela. Ke ba no ke shapo ka ba pedi hela. Alo la wana ke shapo. E botsa gona ntate. Ne ke ja papa ka le bese ka letso di le mongwe tseno. Bo papa ka jeme. Bo papa ka moto. E re hotse ndere bona ke na tla tsa di ka tse ka ntate. Ha o shaba bo mpopo ba tsa mamona. Wa mona ntate le ga ba devua mo nna gore ke sena tla ntate sa papa moto bo tsabelo ne wa tseba mpopo ne re ja papa ka moto bo papa ka jeme bo papa ka di khadika bo papa ka eng hape hape bana ya no re hut la ke tsama wa bona ntate ho tsama motho mo motho motho bona mo rwa tswa tsabelo tswana seri ere ke fete makata ba kena maga o panya lihlo Gena go ya mqebelo wa jackpot ya lotto la botlanelo ona o ga ba le monyetla wa ho hapa lotto chelete e lekanyetswang ho 16.6 million ena maki chelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang me wena maki wena o ga ba mohludi ka o shebella ke tsalo ena ya ho hula mdi domoroma ka hora ya bo robo ho SABC ho bona hore ha o emong wa bo radi milioni lotho ya naham di babadi etse ngata menyetla e mengata di milioni etse ngata hopola ho ha o batla ho ka bapala o lokela ho le ka hodimo ho dilemo tse le shume le metso e robedi bapala ka bikarabello National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Senzekhaya hey ke buile ngwetla mo le ntenga ke bokile ntenga mo le wa tsebeletswa le sedi Ya, actually, it is a terrible moment.

0: mhlala bathusi sowethu yathu makhela tsatsing lena la gatjeno tswela le tsedi le ikhomeke pele le di hula pele di hula pele man wetsanga DJ Cleo ya molenteng ke mogilenteng ke na kwa re nalo wena re ke re bua hanyane fela o ntjetse o etsa langa tikolong e o ileng ho yona nomoro tsa bahala tso di tsimang ke tsane tsa 086 000 3084 ke bo gile ntinga bona morwa di wa sebele tswana seli aya ka ka ta radio ya mata radio mo le manga whatsapp ha wa fela ke ka ka pa kire mutiani wa the chess man not to tsa bohlali not to dilanga tsa mentsa bana maikudo tsa tsin lena la ka tsheno ba itse ka ka pa nyolla lebe a ke le nyolla jwa ka ba jwa mama di kino ma di ntinga lutwa di bia jwa nga mama di khotso
1: ka pa ka
0: motho wa batho le kai
1: ke pete pete
0: re di ngwane zwi ke bana ba mona
1: Wetsa
0: la ndinga mo le ntemba nang khadiseng hle bana ke batla o kha. Batla o wa monna ke o khala ka kwana ka dipapusing tsa gaso.
1: Ah, ka ka pantse ke na le wena ke mametse le seri FM o bana ja le rata.
0: Le tswa pele ntate.
1: E re go bulela ka kapa ka tene le. Ne ba mi pone ntala.
0: Aha.
1: Ka hena mane ka mo.
0: Yeah.
1: Ne ma mi pone thobei. Man tuna ki mokgotsi. Le mo se tshulango. Le maki.
0: O ke party mo. Ba hola ntate.
1: Le maki a tshimaki ke mogadi wa dlala.
0: Mhm.
1: Ba hola batho bana. Nna ke hola o sane ka kapa.
0: Ke le bile o lo dinga o beletsa selemo nna tsho tsho dinga.
1: Eh,
0: dinga dinga dinga dinga dinga ke le bo tlo mamme ke le mali ntenga mamme khotso. Moyo motho wa batho le kai
2: a re pinetse
0: number 1
2: eh a nna ke paqa me ngwana o mke di thula bo monapi man
0: a poet
2: ke ke mameletse el CDFM a ntse ke mameletse ni le monato ntse o bapa
0: ngwana mme e ba hantle utlwa
2: e ya ke tla fola o le tsieng le le ka khotso mpotsa
0: ke le bile o le CNK
2: Bangi.
0: Yo daba, mami ni kilo mali ntinga, mami ni khotso. Ridi ni kaya mtu wa batu.
3: Mami tina wa tina kane ya tunwena.
0: Gepela mo nati nati nati mami tina.
3: Ridi ya la hamu nati kaka hapa, so kai 8.4 mtunikamu.
0: Dula onzo teile silikane lili seri ubane leta utu samuluta maru.
3: Ke
0: le bula o le marona dilo ntso theletse ba utlwa.
3: Thank you baba.
0: Ke o tjaba mamme dikona mo ntse ha mo utlwa ka WhatsApp ke bia tjwa.
4: Yila yila ka kapa ka kapa. U bua le tumelo mo lo ita mona ka blue fountain. Ke sa mane fa tsentse ntso polo go 058. Ah ka kapa na ke ikwaletse ka ona ka mona ke ikwaletse na brewer ka. Wa itse wera ka mona ka blue mountain ne sa pula la no fela e stopile no.
0: Nwaneso
4: ana ga o ndi ma meletse le CDFM ka 89.9
0: Dula ntso theletse ba utlwa Shabshabloa Shabshabloa ga Motikiyo Motikiyo Motikiyo Nwaneso
5: awo kakapa E be di tshwara ne nwana mme re ditse ka matlong E be di tshwara ne re ditse ka matlong ga tswa fa re di taka teng lo la taba nwana mme Ditiletse ka tlhoka mo di mamela tsa CD FM ngwana mme o ntse sa mona di ka lebo a ka kapa ke malo fa tlo fumane mo tango ka kapa
0: thank you waneso
6: dadil sono
0: eta
6: dadil sono no
0: bro brawa ka
6: le guys le nda
0: ka kitsona kitsona kitsona bua
6: ila ku mamitsa tiba ku kwetse dadil sono ku mamitsa mona di fera ka mona ka di tiri ka mona
0: tanga
6: iri di va tsa di wa dadil sono
0: ke
6: mamitsu yena fera mo lano wa
0: watsi
6: dadil sono
0: ke le wila o le weso kire mo
7: eta ka kapa ka papa ba khuhu entertain tshwere lang ka mogwa yo tshwere lang ka mogwa ntate yo yo
0: pain bills
7: ke tikolo metsinga wa ka spirit so we 2013 tange ka papa ka chase ntate lo ka chase ntate
0: gile wile o le tumsa ke Dennis Mbala pain bills ke motho wa bo kwa jazz kwa jazz kwa jazz lo jalena elo ro tshwetse re fasene le ka kwano empathy ya mkhumbula Aza mkumbula chonga pachom Raya mahopula Dennis Mbal Gizel, nano gremo nati le tlanga Montebelo omolo omong o pepe sang more pepe sang abo chaba abarunaga mino. Hey dia kena di WhatsApp banna we. Eh mamiri kiro malin tieng hare mun kiro tuari be di bazwa nyana. Kapaka.
8: Kapaka.
0: Ita.
8: Kiri omana kama sheng. 8.8.
0: Blawa.
8: Oje samunat.
0: Mani so. Kilebila holo weso. Rege kome kya khutla.
9: Ke big red weekend. Ha shop right lika shop. Fumane 750 ml ya Hennessy VS Cognac ka 499 randa fela. Le di 6 pack di fika di fitse 500 ml tsa biria Heineken Lager ka pata di 330 ml tsa Savanna Cider ka 190 rand. Ha re ke se se bakatla so dilemo tse 18. Di fumane ho fihlela ka di 20 September 2026. Ha shop right lika shop fela.
10: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka bemka wona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro pepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba bemka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mucho mucho mona morwa tsho tsebeletso ya lesedi a tsholela re a tshusha la jwa le mo go lebileng teng. Ke lebile hona teng ho so so ki. Era o tsama lwana jolo ka nna mo nati nati nati nati. Lo tlotse ka ntate re tlotse ka ntate re tlotantsa. Na go ngatsa so so ki fela ho reng ya ri. Ya le shume le metso ye medi. A tshusha la lwana jolo. Ka lentse le borrele di ka lentse le monnati ka lentse le batlanga le podile. Radio to fetula mebala e to fetula se bopeo. E tlo fetola modumo ka so so ki. Re ya re tsena ma kenke ba mamedi ba bedi ba o qetela. Mamedi khotso. Ritile ga bona motho wa batho.
11: A ke tsetso se tsetsa ka papa.
0: Re dingwe so ke bona mamona.
11: O bua le Phumzi le tshe ka mona ka nala hospital. Ke bona ka bomotsi wa Botavis.
0: A Phumzi le.
11: Ya ke bua le wena ke le mosebetsi ka papa. Ke tlo tsena ntate mo hauselo.
0: Ngwaneso.
11: Ke go jona ka 7 ntate. Ha di tsone pele ntate, makubu ha tsone pele.
0: Ha re ya pshatla ka ntate, a ruthutha ka kana ntate ka tsenwa kere.
11: Ha ile ha ntse go khona go mo sebetsi lwa mo tsone pele.
0: Ke o tsaba mamedi ke no ma le ntenga lutlwa di biao di biao jwa.
12: Le hlono na solo, le hlono na solo
0: ka
12: makubu. Mana nne, mino no bubble gum. Ai, o re tsa ntse tsenga tsona le di artist.
0: Mwana mme
12: ke stashala go mametsi mo
0: go
12: mametsi hai wa ituba radio motswalo wa ka
0: ya ya pepera mamedi o wa tsaba re hola le stashalale charles stashalale o ne abina le stopa a samitsu gene re tsa mahotle le bo stashalale le bo mara le bo thari le bo pitan twani hono na le stopa se seng ga sa ka mana maka ka Posh Strom ka ba okni ka ba Posh Strom sene se bitswa Zia Duma ne re tsama hohle ke a pula ka le ga fitla le bo Grahamstown le bo Star Chalale o sebetsa le bo palo bana ba ga bo palo bana bra palo ka Star keeping ke sebetsa le sedi kwano nna ne ke etsa ntho e bitswa program directing marketing ene e etsa hala potolo wa Freestadam ya jazz le Star Chalale ke mona bina nga mona nati nati nati nati ya Star Chalale ke bile holo eso ke bile holo le mona tsotsi le tsebe o mmametse molelwa pula mandibo tsebele tso ratwa ke baba holo le baba cha radio ibi radio ibi radio hai le radio Didn't you mean like you hope that you

Ha ke boele ke o leboe ka kapa mama medi ke o dumedisa. Lekala la diphuputso kgahlano le bobodu e leng aedeke ka bogotshwane le tlhokomedisitse baagi ka motho ya ikgakantseng e ka ke molaodi wa diphuputso ya tshwereng mokobobo wa aedeke e leng Ntutuzeli Vanara. Polelong aedeke bolela gore motho e o sebedisa lebitso le setshwantsho sa Vanara go fumana tlhagiso leseding ya botlhokwa go batho ba sa tsebeng kotsi ya seo. Go fumana gore nomoro e e sebediswang ga se ya Vanara. Aedeke e re taba ene e se e fetiseditswe sepoleseng bakeng sa diphuputso dikgetho.

0: Re hatela pele. Mwili wa sepolisa sa Free State mahlomola ka redi o bulukile borokong ba hae ba ho qetela Kroonstad. Ha tsetle a puo phupunya hae, mwili wa sepolisa Sina Mpakane o boletse hore ka redi e ne e le mohlanka ya neng a itetse mosebetsing wa hae, ya neng a sebetsa le e le kgokahanyo pakeng tsa sepolisa, mekgatlo ya ditaba ikasana le baahi. O boletse hore ka redi o kadile ho sebeletsa sepolesa sa Afrika Borwa ka selemo sa 2008, mme a fetela lefapheng la dikgokahano la profense ka selemo sa 2014, mao a ileng a tuma haholo ka lentswe la hae le mathemalodi. Ka redi o hlokahetse ka la robong lwetse ka lwetse ka mora ho kula. O siile mosadi wa hae, moradi le mora. Mpakane o totobaditse boitshwaro bo botle ba karedi ba seprofessionale e ka setsana le boitelo ba gae mosebetsing.
1: Tšhaba se latlhetswe golo ke motho ya neng a kgona go update ka mantswe a ma, ga o na le motho a tshwereng, ga o na le motho a tlotlang kgotho, ga o na le motho ya fumaneng katlholo. Ntate karedi ne le ena ya neng a bua nako e telele a tlhalosa gantle gore o sekabe wa latlhega gore na go etsagetseng ka motho enwang. Jale re latlhetswe gagolo re le seponisa, setšhaba se latlhetswe haholo ke go ba siko ga ntate karedi. Ntate karedi go utlwile o ne a rata mosebetsi wa hae.

jadileng a di a duma ka bophirima. Free State o tla thiba ka mohodu seng mme le godimo le kwaele ka botshabela ntle le mo le tla kwaela ka go kgetha dibaka o pholo fitlhela o futhumala ka mafafatsane a ijadileng a di a duma go namela ka bophirima le dikagolong tse bogareng. Northern Cape le tla kwaela ka go kgetha dibaka o foke moya mme o pholo fitlhela o futhumala ka mafafatsane a ijadileng a di a duma ka borwa ntle le mo le tla tlhaka dikagolong tse gotlhileng le lebopo. Western Cape le tla tlhaka ka bophirima ntle le mo le tla kwaela ka go kgetha dibaka o futhumale ka mafafatsane a ijadileng a di a duma. Kagolong ye ka botshabela ya Eastern Cape le tla kwaela ka go kgetha dibaka o phole empa o tla futhumala ka borwa bophirima. Kwa KwaZulu-Natal le tla kwaela mme o phole o fitlhela o futhumala ka mafafatsane a ijadileng a di a duma. Ditaba tsena tsa o qetela tsa letsatsi tsa hora ya borobong le bolipi di fella mona tse latelang tse re tla ba tsa pula madiboho go sanoseng ka hora ya botshelela sosoki.

atsebeletso ke ra tswanga e ya lesedi ke thato ha tsia hawa ke motjodi wa hawa sebele ba di sebe metsotso ke e le shumele metse medi le sekoto re furaletse hora ya borobong ho sa wona monate ha ve maqhubunga haso ke moqebelo ve king dimela we se hle o le tseleng o le lapeng o le mosebetsing la ka dibitswe ke dikeledi magesene tshingwana ngwana la ke lady soski re motswa le health wa motsotsongwa ha jwe le fitlala ho re nyane le shumele metse emedi ha o le jwalo ho jwalo ga itse diaka hello hi a ke motlile le tlhona lo tsholo ke ena nenga go tsometse se maratswana se tulo ba ke eng sana no la meritito a go tsoma letse ga itse diaka e motho maratswa ke mzo wa ke wa kachela a tho wa letsona di watla monato tlo gore nyane ya botshelela o fetlela gore ena a ya borobong monna le bana hera ja ranka feta na maqhubu gore ba gore nya o qetela wa mesa ka pina bona ati kona se bere tsenya tse ya lesedi mo ka mo xa ba tsa male ka bza heavy points bare abula ditsela

0: Hashtag party time. It's a little singer at Tonga Yali City. Babadimona Big Zulu, Samalika Spanyo Vest, Tikamufa Sabari, Indukentle. Amangusaswa Kena Dumela Wesu, Yasa Sanka Makubunga Sibelito Ali City. I think one on one, I could kill it in my guess, Sandy. Make you warm or do make it a last singer, Hawesu. Busumbona ke na ka bona ka Soweto mo hlangana o teng ka bona ke DJ Cooper M ke na ri sang ho di mo le tlase monnenwa o tsejo ha ho lokala ga tola hae ka ho tswa kanya mino wa deep and soulful house tele ho hashtag grooves on wax ke na ri sang ho di mo le tlase busumbona a tsa bona tiba hore ha o ye kae ka baka e weso o tla di tsa le mo le he ho tloa hore nya le shume ha ifitile ka metso se ma shume a mararo o ntse o sa le ba le he hore nyane ya bong pele re kana ka hore nya le shume ka metsetse le shume le metsetse mihlano hashtag classics vaults ke mane moro ho botsanga sa maovale baovale a tabela ka utla hore na bo sim bona note hit o re tshwaretse di fe mogotsi hore na o no ina le bomang e bile le etsa eng ke tsana ntho tse rata go ka jutlwa tsimla mo laetsa wa ha go di fuka handong sa rona sa X Facebook Instagram at Lady FM at Lady Solski tsimla le ka mokgwa wa WhatsApp no mo rongwe ya 079 758 5066 ha le handle ho tsa hala eng ka bophelo ba ha mo go tswa ka a ke mafelo a beke le ho di mo le go tsepula bo ho ba di province o patlalala le Africa borwa fela ke ne ke bone e ga tsiseng ya video mo tswa tswang kile khula box wa re pula haifi tsikeledi bele ke atsebe he hona le batho ba ileng ba le ba meketing ba le ba dikitshebeletseng o tsefa padeng mafelong a na beke le ba ntseng ba tla kena he maitong a malelele ke ya sapalona dumela go weso o buluke hile o sireletsehile hotle mo lenteng o tsela ka bophelo ba ha o tshome 086 303 084 Ratongo X, Ratongo Facebook, at Lady FM, at Lady Solski. Tule mula itsa wa haluka mokwa wa WhatsApp, number 079-758-5066. Harati mona reta.
1: Gauteng, leto la haule latelang le haufi. Download the app ya Visit Gauteng. Fumana dibakatso ka rietelang. Meketana eo ka yong huyona, le mehupule eo ka iketsasang yona ka ubele tsa sebaka. Ebe o posta dibakatso di ratang tsa Gauteng. Karolong ya live section o ka hapa hempara ya I love Gauteng ya boleng ba 5000 rand etela Gauteng zwakala hona le melawana le dipehelo
2: ke big red weekend ha Shoprite lika shop fumane 750 ml ya Hennessy VS cognac ka 499 rand fela le di 6 pack di fika kapa di fitse pe di 500 ml tsa biri ya Heineken lager kapa tsa di 330 ml tsa Savannah cider ka 190 rand Aureke se se ba katla so di lemotse 18. Di fumane ho fihlela ka di 20 sa September 2026. A Shoprite lika shopo fela.
3: Nako nyana ya sehla sa selemo ha di palisa le dipate di thunya. Mina ha e gaba e balelise di FM. Ke molelwa.
4: E bang o nana o ruke ka wa kgona ho lefella leqwetha. Nana hape. Clientele Legal. Yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Bumamputi ba abelana ntho tse ngata. Ho setlela boikemisetso tjantjello ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomampudi moputso wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomampudi Afrika Borwa e ba shapo ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18

0: Hi, hi, DJ. Hi, hi. Ke na le wena mokele, ke na le wena till the last hour. Ho mametse ke je maphutsi mokwallo Free the Fort. Ke dutsile tsotso ma maphutsi ho mametse ngwaneso. Ha re hore nyo tsetela le di soski, ha re ti ngwaneso.
1: Seso. Ha o le jalo ho jwana. Mo mametse o mo kenya fustane. Oi, fustan. O mo kenya yo. Mang yo le bile monate tsatsi la kala ka sekolong, le bile ke matha marathoni, ha o fila go senda la mana. Mang yo la ga ke ke ha metalo kena mo laleng wa ka mona, go bua ka ke a lore. Ayuba so ke ka nya Samuel Mahlwadi. Ka Vicksburg. Halo jalo susu. Halo jalo. Ho jalo ma susu za. Ayo.
2: Hi Lady Soski. Ka ngwaneso re teng ngwana mme ha ke phumotse ke mametse ngwana mme ho photse mpapula eno ha eyo ha ene ngwana mme ha ene ka kwano ka mafahlaneng tuile ngwana mme ha o le jwalo Lady Soski bua le skemekeme datwana le dinjanyana ka mafahlaneng tuile ngo mametse Lady Soski ha o le jwalo
3: Lesedi FM ke mole mogwabo wa setso le puo ya Sesotho.
4: Baeti ba bane nna lese le itukisitse palo ya matsatsi a dile o theoa jwale re leba paradaiseng ha eba o tlo eta le Lesedi FM ho ya Balientle ditefello tsa hao di eme jwang. Ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo wa ke ekeke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao. Nahana so le mabopong a matle a lewatle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botšhaba bo ikgethang mme o iketsetsa megopolo e o kekeng wa e lebala bophelo bohle ba gago ya sehlekehlekeng se tummeng sa bane e tlo re ga o re papa tlabe re le boemafofaneng ba matšhaba ba OR Tambo re lebile boithabisong bo sa lebaleheng mo re tsamayang ka di-31 October o fitlhelela ka di-9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya gago e lokile tlhatlhoba ditokomane tsotlhe tsa gago tsa leeto lokisetsa diaparo tsa gago mme o itukisetse leeto le mmakatsa mmogo le Lesedi FM bankeng sa tlhagiso lesedi e nngwe e ikopanye le rona go 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela Lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa botlhokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhagiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e

0: re ke ya bona o di bonela haufi thabatsane tsa badi o di bonela haufi thabatseno tsentle le mawatle ka mono we so slekeng sleke sina se fumane hanga mona ka Indonesia we so wa ke batho who are badi me ke a tsapa hore bo hlebeleng hore ba se ba entse tsohle tselokelang ba se ba qalelletse ho pakela hana ba le tsena ba no so so kai we so o so tlile ke re se fofane se go Sebele sa ke ga tsheke le sedi ba medise ba metso se ke ba shube a ba be dile metso go bong pele re khitla go ra a ya le shume ke go ketse a zex bantwidi a re imali a na motho a sa e ba tlen challenge seno go no go ba sangura e mo ella ga bona di e re ya shopong ka yona mali mangwa e batla fela he ya sebeletso mo go tswa ka yana e go isa teng o hang o tu ya sebeletso ke ka hona he ke khinang ha kana kana ha go pona le batho ba ntse ba nkela batho e di challenge tsa bona ka mahahapa so ba di sebeleditseng ka thata A 086-3003-084 ke nomora mohala wa eso mo ka ntshwarang teng ke kutlo rena wena la ha o le satsi bile le jang bile ho etsa lang ka bophelo ba ha jo ka ile mafelo a beke tsena bona sa o ke ne ka no ho WhatsApp o ready ke le di a o le jwalo ho jwalo e ko ma metsi tshebeletso na le sedi hlekele ka bona ka petsana mathagantleng aga o nna mafelo a beke a ka monnate ha holo ke ritse le wena fetlela ho ya le shebele metsembedi ke lo la holo geling o momola etsa o re hello lady soski ki ketile e ke le lape mona hle e ke na lwena ha ke itse ho hang e la monna radio ke delta d mahalanyane o ka maneka matlosana bokone bo phirima ke le buila holo ga itse diaka le se fm dibela hi
1: lady soski
0: hi dimela ga itse diaka ho jwa
1: ke pitse o pitse
0: ha o le jwa le ho jwa le mogotsi
1: comrades ba ta tshe e komoritse ba ta thebise @gmail.com
0: dumela weso
1: eh ba mo ya ke mbese phone ha ke mona a tshe ba metsi wena ka nnete ha ona le re ka itala ntle lo tshe ba mele wena o go puta jali eh mandulo kwana
0: eh
1: ke a o bolela
0: ka le kwa go tsa di todi le betsi
1: ntho ke le betsi ka le tse di le pe ke ka re
0: weso ke la bula o komoritse ba ta
1: All right.
0: Listen, if you have to be like, listen, you have to.
1: Hey,
0: Hey,
2: le ka mchana.
0: Ha mo na tle ka malume.
2: Re teng. Ke malume wa ntate mo kona ka thoko.
0: Hi lume.
2: Thank you Johnny. Ai. Ma ke di kubong hona ke wa le mchana.
0: Ke ya ona hana malume.
2: Ya ke di kubong. Ha o sa ne botikela kerekeng.
0: Mhm.
2: Ha sa le ntse ke tika tika fela mo zare timona ai.
0: Eh.
2: Ke so bona ho hobe.
0: Ehe.
2: Yeah. Ke tsentse re tshwenya fela ka temo di.
0: Ah, no ke nnete malume wa ka ke le bo hambane. Wa tsiba rona re tsena le wena. Le wena malume le sedi so ski re mona fela ke go tsiba.
2: Wa utlwa he mosana.
0: Ke no bile lume.
2: Thank you mchana so ski.
0: All right. Se bene se ke ga tsega le sedi. Metse se se beke mashume ya mabedi le metse se le tsinga pele re kana ho reng ya le shume.

0: Hola, hola, hola, sos kiela. On sa o mametse mohlatse edition ma di bua le ka mona ka pa photo ka mona e pholletse le motho a hae mo mbetho a o mametse ka mmino o monate. Danko sos ki.
1: Hi lady sos ki, ko mametse ke le betheng hle menye o dira mentse na. Ke a lwana ho re nya ne ya di note tse 4. Pakelang jwale re a tsamaya. Ke hopola sale ka nako gane leeto ka terene he re sa tla di lelekisa dikgogo letshege kaofela re lelekisana le dikgogo re etsa mefao. Alala sos ke kenya le wena ke mamipone dlamene mo etrae.
2: Ke re buile ho le mamu ipone. Hey, tsona la no sa maka sekolo mo gotsi wa ka. O no sa bohlothe. O re tla tshaba dineng. #funnytime 7 segara tengele sedi divela weso.

0: Kukho nje kuma besimageseni ngoku. Ka 88.4. Kilika mo Kendall Power Station. Isibe walukumantolo ntolo makeseni nje kuma bezi.
1: FM. Hey. Mo wa bo wa setso le puo ya sesotho.

bomamputi ba belana ntho tse ngata ho setlela boikemisetso tjantjello ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomamputi. Moputso wa bona Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomamputi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.

0: Nakong ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya. Mina ha e gaba e balelise di FM. Ke molelwa.
1: Party time.

0: tli samposo selonifase go ntse basotho ba ikutlwe ba le motlotlo go tsietsana le etong la bona la bophelo ba katlego.
1: Bo lekole metsotso ke ya masome a mabedi le metso e mele le sekoto re furaletse hora ya lesome. Hashtag party time ontse o dutse le ngwanangwanana maqhobong a kgaso mme ke setlo kara metsotsing e masome a mararo ka mora hora ya lesome. Re kena ho Grooves on Wax Johannesburg Soweto ke mo re leng teng. Re kopana le a DJ ya Cooper M wa re sa odimo le tlase mme ho tse ding tsa dipuisano tse ke bileng le tsona le Cooper M hansi re qoqa sa letho la hae le tshiseho ya hae ha ho le kgethong ya hae ya mmino tantsong ya hae ara a dikeledi nna ke mothani wa Deep and Soulful House ko go tla hle utlo gore mona teng he motho na o hlile o etsa ntho e ratang jole are ba bang ba batho beleng gore ba bile le tshusumetso e kgolo ho sena seo a leng sona ka jeno ke batho ba tshwana le bo DJ Crystals dikakapa tse tshwanang le bo Vinnie Da Vinci batho ba tshwanang le bo DJ Toxin ara batho bana ba bapetse karolo e botlhokwa haholo ebile e le kgolo haholo gore ebe ke DJ Cooper M eo le motsebang ka seno aka lerato la ka dikeledi mminong sa le lekala bo dilemontshane tsa bo 2003 ka nna ka ya jwalo le dilemo mme gore o tlo utlwisisa gore na ke batho ba fe ba e leng gore ba bile le karolo e kgolo go seo ke lefang sona mminong jalo ka DJ e seng e tlhageleletse ka magetla aka man aka manoma ke a lebisa bo Crystals bo Vinnie Da Vinci ha re se re ko la ba mmalwa he bo DJ Toxin e jalo jalo bola a re bosiu bona le hona ka jeno re lebelletse kgolo gagolo re lebelele motsoko o tukang malakabe metsotsenge mašima mararo ka mora gora ya lesome ke ena he re kenyang goreng ya lesome le motso le mong mme mamedi wa tsema jalo ka tlwaelo ke mane mo tla bo tsubile molaetsa wa hao go ka hanong tsa rona X Facebook Instagram ke o tlo rona wena o na difetsolo kae ebile re fana ka malobo are lebe ho yena ka pele bona tsa DJ Tsekho matsa bantseng le JJ ba si a lem crazy a bare ba wow.

0: haesale. Dilemong tse 90, re o fa ditaba tsa bohlokwa, re o fa ditaba tsa nnete. Dipale ha ke sa bua. Re o fa lesedi, re o fa nnete e felletseng. Mmino ona, mmino wa maikutlo. Tlholo ya rona e ne ebile e re kopanya. Mantswe a teng moo ke mantswe a o kekeng wa lebala. Le hona jwale re ntse re tswela pele ka mantswe ao le paletseng. Le motse 90 tsa SABC re re halala, halala, halala, halala SABC.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: ona motsaka ha so le sa mfela o so senga ba tla o tlhabe tlhabe wa pare handle we so ipotse ngwa di konkosi e ba o tla ka le zaza o tla le zaza eh ah wana sa mona o tla mfela o re butle pele re ke a e ona o tla ke ne sa koma na o thura ngo bisanga le se FM dibela
1: hi baby
0: hey to me
1: Hey, jale Cooper em re tswa spanning re ga thetse jale ha fa tla re go bala maka khupa o yentse go
0: gore khupa go tla tlo atlwa mahetle mona manyeo a tle jale le ditshutshu gore ha le bale tsena sa le mona nngwa o qetela wa loto mo yane
1: mma wena o mma sa se le ha mona tse jwa mona
0: mana na
1: mona mana na
0: so nna khupa eme we
1: wena ke khatse ke sebe ntse le tsagala na go fela ke tsa spanish saturday le khupa ena ha batla go robala maka wena so se le khupa ena le stay
0: mwana na khupa ema go o tlotloga ka ofela mogathela bona wena
1: bona ke mo sa di bale sa tsa ha le yena se tse ke na senke ka o
0: eh ya batla bona bo ponto go na ba itlhoma kae ke le bile pali le se le FM di bela hai
2: Mshana.
0: Hey, what's up?
2: A tele ga mshana, ke malume ga mokwena ka thoko.
0: A dumela le me.
2: Ke tshane.
0: Eke.
2: Ke na na hore kupasela ke mone lo kholo ma le kholo.
0: Oh, o mo fale kholo ruma le kholo khupa ema.
2: Ba ema ke mone le kholo ma le kholo mshana.
0: A malume le ya motshwanela ka nnete. A le tla finyalla utlwa.
2: Thank you mshana hle.
0: Thank you me. Le se FM dumela.
3: Hi.
0: Hi. Dumela ga se di ya khotsa.
3: Le kae Sophie?
0: Keep it weso.
3: Go a tsaba ke itumana ke le teacher. Ne ke tsaba ba teacher sa ka ding o fana ka matshwao ya pele.
0: Ei.
3: Eh, le somo di mala somo e le nyona 100 over 100.
0: Hela, go o tle bo sekeng.
3: So
0: ski uzwa na uzwa lo uzwa lo ha uzwa lo ana joke ba yesa wesu ba ha
3: ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi
0: ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi
4: ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi
0: ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi
4: ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi
0: Ei,
4: ke re mo ha ka ha yo no ja ke mpego ka. Ko pa ntshore lo tsol ko ite ga ke di aka.
0: Tsela he ha la hle ha ke re.
4: A ke ba tlwa le shang ba le phone eng ke ma ke tsebo nka re.
0: A go ntetsetse metsotseng e mashuba mararo e se ka mora hora ena ya le shumela mo tsole mong o tla.
4: Ke le bile ga ite ja.
0: Ke a le boha weso, ke a le boha weso phephi hle. Eish, mabiri ha utla dinthotse tsena ke nthotse se monate man. Ke nthotse sa je sindi thohelang ho hang. Fela ntetsetse we se hlemetse tsinge mashume mararo ka mara ho raya le shumele motso le mong. Ke reng ke dinthatse hlakileng tsetse pameng tsa mme. Ke mogweletse re utlo rona le mang ile nga mona ka nnete a tla hlabe mogosi. 086-000-3084 086-000-3084 Ke nomoro mohala mo ka nkhwayang teng o tsubile molaetsa wa gago ka mogwa wa WhatsApp nomorong ya 079-758-5066 Listen FM dumela hi
5: Hi Zoslin
0: Le kae ga itse ya ka?
5: Amana di zwanga je.
0: Ke phetse weso.
5: Ee o tsira mana di ga motho mana di man.
0: Mm, ke tshimole mang kae?
5: Ke le diuga ke mshana di five finger petana mara ke mo sebetse ngona jwale al re dumo na mme ke folletse ola isa
0: ah weso o sebetse hantle ka mona o tswa
5: ya ya mna di soski
0: ke le buile ga itse di ya ka man le se di FM di bela
6: lady soski
0: hi
6: lady man lady
0: hello sporo
6: Radio Molendi Lady Camera Mai Studio 4 Bloemfontein Per Radio Show Sinangata Ya Ya Pa Big Nine
0: I spoke a good one.
6: I'm going to go to the house.
7: Mina ha e gaba e ba le di FM ke molelo.

Alright, simula sa okay no ka muna ka dukahan ng nangkitlamedi or four ways are hashtag party time are kakata geling kakata sos gel are joko komensi luwe na wana na ka monsa ko chuka malakabe are homo na tibisi man sibila wa homo lesa we suja kutlore na wana tifesi holo kai ke monsa ko wakupa emma sala rinka utlwa metso singe mashuwa mararo kabra hora ya le shume ala tela handle kamra hora ya le shume lo monsa ole monga le tseleng we so hanna hanta ka kele hloko hle ke tshilo ka re tsela e mongobo o ya thella le ho dimo le khotsi pula bo holo ba di ba ka phatlalala le Africa bowa e tsa bona te ba ho re o hanna hantle hle ke utlwile ke shebile le melaetsa ntseng kena ya botho ba tshoko ba ga di kile direto ho etse ka thata mebile mona tshe ka nete hanna hanta ka hloko we so na di felo le ke mosebetsi wa hao sebeletswa le sedina le wena kre a re le buile ga itse di ya ka hle Cooper M ka bone ka Soweto Johannesburg o registered monate.

0: shela phela saza ne kancono Sam Deep near pal batho ba re a shela phela buhle lena o demone he a bona ntho ya gore ke a mo sheba a ntsheba be go fedile ntshate batho ka molomo ntate phamiso mahetla ska nna batho ba nna go mo shebile lona ga o mo sheba taba e fedile ha ai sa se le zantho ba khotsi
1: Ha ke sheba monna yo o seng le yena ka jeno, ke hopola letsatsi le o leng wa belegwa ka lona, moo ke ya o beya ka hara diatla tsaka, mme ka tlelwa ke monagano o reng, ha ke so be malalalaotswe ka sena, empa.
2: Ha o pale ya se-Afrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30, ho e utlwa kaofela ha yona ka African Time. Reka Castle Milk Stout ka jeno ebe o scanner QR code e pakaneng. Kapa o kene ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe. Ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Lesedi FM ke mole. Hey! Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho.

jolo tsiba re se tsena re ya qetedisa entse re mafela beke ba meritse letsatsi le monate lapeng letsatsi le monate mo sebetsi a boloke ha tsile mo ke a tseba o tenya mametsing a letseleng ka baka mo sebetsi ka pankile le yena.

0: FM. Ha se mo sutho di bo hlasemba ha ba na.
1: Ke tika go romang. Ke tika mo tswanti.
2: Ke selo ya to Yesu.
1: Ke bo tshaba ba ha o le sedi FM. Tembisa. Ho ba tshwale mo tlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula lona la kgaso ke 88.4. Hape, le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.

Wale. Le Sedi FM.

Aveli wa sebele so yale seri everybody needs somebody pina na kia kabelo sa majalo le the arrows mashema mabedi le mosolo mo meso super re kena o renya pire mame se le seri FM ke mollelwa wa ratwa wa lela jale ke mong kwano di papusi ntsa gaso empa o phatlala le na ya Africa borwa ha ke mong ke na le mo Mr. John ke lala arponto ba mpitsa ka hore ke lala ke mametse le sedi FM ntse ke otsela mona ina yo ke se bidisa go na tswale tshela e bile ina le bet ha ha ba ha tletle ba tsi video ba tla bo sebetse ba bidisa sebelo tsa se ya ga hatso empa ke gata mpine ga ke feta ka ga shinyengwe batho ba a bona batho ba gana di lori ke le hlompha hampe ba beri ha ba watse bakatse wa tse bakatse tlhapa jwa Itati ye hle batla kera tsini wa tsema na ka tsihlo e tlapa tlapa jwa dikara bua ke bo Mr. Lala John we pitsa ka re ke vuligate hore ba bobitsa jwalo mo sebetsing le kwana ma sebetsang teng ba sebetsing mole ya ga dire 6 mona o tla ba sa tshuko tshuko tsa itshuko tshuko tsa fela ge N1 hey Baberi, ritlonye lo bona tika jero, ba mesela seria fao. Le seria fao bo ke bo lelwa, wa rata wa lelwa. Era pina ikata go fika pele songe. Everybody needs some

0: Mimi ni sautu tsebeletsong ya lesedi monate pina mamela tsebeletsa lesedi as jam mashema mabedi le meso e robo meso suka mara hora ya pele ke sonta ka jeno mmamedi a sale dibakentseng a tapula ena tsatsin na maobane ke utlwa ba re hona jwa le tsena e hle ba tla isa emisitse dibakeng ka ofapana jwa le ha ba o mo entseng ena ganna hantle hle le mo isaneng ganna ngantla tse bantho tsa ke di bona mbusiwe tsa batho ba gannang ka moo ba ratang ka teng ai motho yo mongwe a ba kgotsa obane o tleta o kopana le motho a batlileng a mo tšhaisa ona jwale he go na le batho ba sa utlweng ditsebeng bosiu je e seng bosiu le motsheare a re ganneng a ntle bana beso ga o ganna gampe ga o a beya bophelo ba gao kotsing o ne mongwe o beile le bophelo ba batho ba bang kotsing ga re ganne tloelang o feta diroboto fela tlogelelang o feta diroboto fela motho a qala utlwa ka wineyana o feta diroboto fela besoepone ba tla ge bolaya batho ba na tse ba tlhoko o jetse ai konako motho o sa tshaba go feta la roboto di butsi la e butsi e se le bothata bona bo a e sala go ba ona la batho ba fetang fela o so yielda la o sa batle jale ge bana beso a re tlhompheng um matshwao wa tsela ka kopotlhe dibakeng tse fapa ga ke tsebe na wena mo o dulang teng e be batho ba tlhompha matshwao wa tsela kapa jwang mamelo ya tshebeletso ya lesedi ebile motsheare go betere obane balaola sephetephete ba bangata bosiu tsenana ai a batho ba ka palamisa banananyana fela ka mogao ba feta fela nto ba batla go bontsha bang ba ganna ka mo ba sa ganneng ka teng a kwa njwetse mamedi wena mo o dulang teng na batho ba tlhompha matshwa wa tsela mo o dulang teng ba jwang batho ba mo o phelang teng e 086-0303-084 a ko nkoqele ke nka ba banyane fela mo o dulang teng na batho ba mo o phelang teng ba tlhompha matshwao wa tsela ba ganna gantle na e ba jwang batlhobi ba dikoloi tsa baeti ba jwang batho ba potlaketseng mesebetsing 086-0303-084 oka leponto wa selabolesedi FM re ntse re le kgoding ya botšhabe tla ketekwa ka la 20 e le meso e mene kgoding ya hodimo ya lwetse ke kgodi ya botšhaba ena he
1: keteka goromang keteka mo o tswang
2: teng
1: ke botšhaba ba gago le lesedi FM
0: amari mo tswang teng na batho le ba jwang mo tswang teng jwala re tsa tsena re fitisa tlhokomediso ke le Serie FM dume
3: ponto o ya mushana ntate
0: re tele ka
3: he bana ke ntata matsi ya handle bana ntate ntsane ka mutshile ka mama ga ke ke tsire mo la Toronto rong
0: o ntate mang
3: ntsane ntate ntsane ntata matsi ya bana le motho ka monwana
0: mwana o ke matsi
3: e ke matsi
0: Eh matsie yo mogotsi wa.
3: Ah, ke bontjo. Ke mo fela tsa bua ka.
0: Matsie yo mogotsi wa ka nta. Bitse wa ntseba.
3: Ha o re a tla tsa bua wa re tsa go ka ba. Ha ke ra ha go ara wa niso.
0: Eh.
3: Eh ne le bontjo e bana ga di bona tsire mo ntse ga di hanna tse. Ye mo ha o ke re bana wa wa le batho mo me ba se ba ke ri le di wa le tshe.
0: Bo
3: ha tla ba gitwa ke ra ona tsa ba di thonto o di mo ga ba bona mane. Kwa bana ba fokere ditšhere tsena tsa madila ntate ba di fokela godimo ke bona ga tšhona ba kena bana e kgona a wa ba theke motho a bata ba o bona ponto ba tla bona tsamaya a re
0: 59
3: re 59 re 59 re phile frena ga ute
0: e
3: o tla gana a botlhoko mo ndito wa ka mo a ke re o te keep left pass right hold lens re rex survey a ke re o jwalo Fara wana o tlang tlang tlang o tlamela mo ba theke o fite mane o tlo kwala ke kone jera ka ofela ke ba o tlo fita ka ta fita go tlhela ka left ga ba batho go no fita ba ba ntate
0: ba ba mba ka di license ba di tsebeng thotso tsa keep left ntate wa
3: a khona ba bona mo la fara ba ba tsira ha di mo ri ne le pont
0: ke le botwa
3: ke ha ta go re talk
0: o ratwa ke nna ke le Serie FM mutume mo rulang teng ebe ba jwang ba qhubi ba makoloi na ba hlompha matshwao wa tsela 086-0303-084
4: 086-0303-084
0: O dula kae ba ganna ntle kae ke bana ba feng ba bapallang ka tseleng
2: ke dilo bo hloko mmona ngwana se ke ke bone bana ba sa tshele dikoloi kolo e tlamele tshele bona
0: le aba buelela bana ba rona ba bapalla bolo ka ga skonti
2: hai hai ke
0: mabaka ba buelela ka ka le a romanya
2: wa you can that the point re ba ka ka go supa mo mogani wa kolo impa bana ba sa tshabe koloi
0: ha ba ntwe ena ya bana ba bapallang ka tsile nyona se yone ena ba no go sa le wa ka bona batho bana ba dikoloi ha o hlaile
2: go ahulu ene posele ya bana
0: posele ya ngwa
2: last mo go bona monyane ha mpere go tsa mosebetsing a tsama a sa thubile tswa se ile ha o tsere ngwana o se bitaka ka mokaranyana
0: ai bana bana ba bapalla ka tsile ngwana jwa
2: hai ngwane so ha o ganua hampe ke ka tlhokong ka mona ke nna mampopiti a leboa ngwane
0: ke a leboa ke lesedi f m thume
4: e ngwana mme
0: ee ke mangka
4: hallo
0: ee ke mangka
4: ee o bole mofango ka mona ka botshabelo ka di-ene
0: mofango botshabelo moo o di-ene moo a ko go tlotlela gore na batho ba botshabelo ba ganna jwang
4: a ngwana mme ka nnete ke batla go bola nnete ga ona toka ka fela ke batla go bolelela o bua le mofango a utlwa
0: ee
4: e ngwana mme ga ebile ga dikele ka ara na
0: ee
4: a ngwana mme kore ntate kore ngwana mme soo ga ke tse ka reng ngwana mme e re ke bua fela e le nngwe
0: N-A-T-D-O-N-A-E-D-O-N-A-E-D-O-N-A-E-D-O-N-A-E-D-O-N-A-E-D-O-N-A-E-D-O-N-A-E-D-O-N-A-E-D-O-N-A-E-D-O-N-A-E-D-O-N-A-E-D-O-N-A-E-D-O-N-A-E-D-O-N-A-E-D-O-N-A-E-D-O-N-A-E-D-O-N-A-E-D-O-N-A-E-D-O-N-A-E-D-O-N-A-E-D-O-N-A-E-D-O-N-A-E-D-O-N-A-E-D-O-N-A-E-D-O-N-A-E-D-O-N-A-E-D-O-N-A-E-D-O-N-A-E-D-O-N-A-E-D-O-N-A-E-D-O-N-A-E-D-O-N-A-E-D-O-N-A-E-D-O-N-A-E-D-O-N-A-E-D-O-N-A-E-D-O-N-A-E-D-O Dade ba
4: Dade bupo.
0: Eh.
4: Eh, kin dade a gana tekiana le tlompo ka ra ditira ka ofela ka ofela. Eh, ana le tlompo. Wa tswarela mo bango. Eh, ntwe ke di bona ka ra tekisi ka motho ya sabe. E ri ke tole dade dade bupo, dade ka nete kwele.
0: Jwala ha ile mo wa etsa mosebetsi o motle. A hlompha matshwa wa tsela ba neng o tsaba o mobitsa ka lebitso.
4: Eh, ende se poputa ena ka nnete le ya motlompo ka nnete ya yo.
0: Eh, tsantsa ba tsa mo hlala ka yena ba ne ke yena ya hlomphang melao le dipe.
4: Dadi e tlile ha mona di go bona le go tlile mona ma 1080 sengwana mme.
0: Re a le bo utlwa.
4: Thank you.
0: Ha rutlwa mamedi mo ngoreng. Dumela le seri. A rutlwa motho teng kwa re ke le seri FM dumela. Amonati ke manga
5: a ke khadebe ka monga motse ka ro sendalo
0: ba ganna jwang ka monga motse
5: ah ka monga motse ka mongwana nne di assessela di assessela di
0: ah ya impa motse ana motse ona drop
5: ah ai ko na motse ona le drop ntate
0: le tsa chelte ka ba utse
5: Back of the mountain. Ke ba khatelo wa le bo wa bana nne mana.
0: Eh mama ka yana he ne mo le motswalla wa ka wa mautse kwane. Ke a ge yana he. Dumela. Le seri. Le kae? Ya ke mutlo. Cha ke tse motswalla wa ka wa mautse kwane a ge fihla ga ponto tshwantse ke a lo se tlo chaka fa e. Ke ga ge yana he ngwana monna ge yana he. Mpa ke batla ntho. Ke batla ana cha cha tse ntho. Ke di bitswa. A ke batlo fella ke battery ka pelwa ka go fela ya food. Dumela, seri.
6: Ya ke ponto.
0: Eh, ho jwa.
6: Ke
0: tsone. Ee, ke batla go batlela setsha mautse kwa.
6: Ee, mpatlele, ke jwa ke moruti mona.
0: Ke batla go dula go senda. Kapa pologo, pakeng tsa pologo le go senda la batla ya kae.
6: Pologo.
0: Mets Afrika Borwa o re batla ya kae pakeng tsa go senda la le pologo.
6: Pologo. Mamela, o tshebeditse ka mokgetsetse motho ya re ko mametse.
0: Ee, hai batho ba bangata ba thabile mane.
6: Lero lebile le kubelela ka tlung ka mona ka baka ka bula difestere.
0: O thabile o ntse o re ga o banna moraka bana.
6: Ba re ke taponto ke a mo tseba.
0: Eke.
6: Sa tumeng ka tsone.
0: Ga monate.
6: Ee, lero le letlola ntate o sitjena.
0: O sitjena, o se ngwane motle.
6: Go sena flopo, ga o etsa flopo nix.
0: O soga ke etsa flopo nix.
6: O hang.
0: Nix city flop.
6: O hang.
0: A o ke a leboa.
6: Ee. Mamokgotsi wa ka dumele mamokgotsi ke mama Mojalefa.
0: Ee.
6: Ke utlwile ntate ntho a ntsa mpinela maobane.
0: Mang.
6: Sidikela, sidikela.
0: Ee.
6: O la motho a ntse a bina.
0: Ee, o la o binela mo, ebile pina yone a lebitso la ka ga yona bo.
6: Lebitso la mang?
0: La ka e te ke te mo pine mo.
6: O tla e bina gape ke imamele.
0: Eke.
6: O tsamaya hantle heta ponto utlwa.
0: Jwale ore bana ba gago ba ntumeletse go nka o poster Facebook setšhaba se o bone.
6: Ee, ba itse ga o etse leto.
0: O ba itse ga ona ntho empe mo.
6: O mpolelele motlha.
0: Ee.
6: Mpolelela utlwa.
0: Eke.
6: Ola, ola.
0: Ola, ola, ola.
6: Eitjara,
0: eitjara.
6: Ke tsona, sharp.
0: Tsona ke Lesedi FM. O Lesedi Jubela.
7: Ee, man, tonto.
0: Ee, ke baka.
7: Ee, o sharp. Wa tsoa ntho ntso o bone o nole o tshaketse motibo mo mautse ro senda. Go itsetse ntho gore today moro sendala go kotlele hanyane ne go na le mashudu a fitlhile mona a tswa Lesotho ba kopane le mothako mongwe wa Fitzberg ba tlo utswa dinkung mara he ka letlhonono dihwai re le dihwai tsa mo Mautero sendala ge be re kgona go ba tshwara ba le babedi mara o na le a le montshele re sa kgona go mo tshwara e se ka ba ko wena pono
0: ka lataba tsa goreng
7: ka re tsatsi le ono rene rena le re bile le mashodu emo o tsore motho wa Lesotho lwa Fitzberg le ona le a le mo e ga sa gona ngwe mothola bona ka mona ka badisaneng ka mola wa bona mara thu yena go gona we tswara re le di why tsa mo mautse ntse le tefo ga tebe mo rosina. So you are how show you all go le ka masakeng ke ke gola ke ponti dana ana tshagetse ba di tsana ke ne re sa gona go motshola
0: o no na le Fitzberg ba ba nne tsela ba jaela
7: eh ile go gona ba tshoga ba ka le hlonono go ge le di wa ita mo mautsero se ndala go gona ba tshoga ngwana a le mongwa kwa Lesotho e mongwa Fitzberg ba ne ba ile di nkutsa tsa mothako mo mono wa mangwe le di le 9 ka bo ma 3 mesume
0: a yo wa Fitzberg go tontlolo tsuwalo ba ne ya ntse tsa jwale
7: ha la go ke e a iwane o iwane ena e bile ka rona supile mothako mo ka sithunya mo tsola ha go no no tsheketse ka masiki ge se ka ba ke pontsi
0: a ne ke le mosebetsi motsheare se ne ke le mosebetsi
7: a ke ipapa ke ipapa le re jo a ke ba pa
0: empa na go ka ha ke le ponto tse ha o so bona ke a me a boketsong tsa bofuto ba re o tlo nketsa jwa
7: a le ngwana mme o so a me a mo ro rata tse o go tla le dikaleng da ponto tsa sa lo go tlotla ka moka mautema.
0: Ke ke le mautse o kuketse go tswa ka bo back of the mountain ke ne ke le mautse
7: ah ponto ya
0: ke ne ke le mautse ka ba ka yala ha eng ka pa ke la maqheku ka pa ke la ba ka fihlelela ha eng le jwa
7: ah bo ponto o ka mbatsa ke mo khotia
0: a ye ga ke na mbatsa o motswalle
7: ah bo mo ke tla go kolotia mphe
0: mang
7: dikoloti.
0: Lona le tlompha botho, lona ka moka mautse ka bo. Kyane.
7: Ai di ga o gata pontho ga o gata man.
0: E sa pora sa sile bona tsau tswa.
7: Sharp sharp o phaya ka man.
0: Uta. I see dead people. Amir Monake, Kendrick Lamar, not like us.